0: tswa mosoma wa tle kwana ho changitsa o fihla hore ho lenda bo ma fufaneng ba o war tambar to kwa mannantse ro batla o ba no melelwa di millioning tsengata tse ilentsa utswa mane spitling sa Thembisa re tla motseba ka jeno he mo mamedi ha sa hlelletse ka pele ho le gotlala dinyewe ka mane ka Palm Ridge jwale ntho e botlhoko mona ke ya gore batho bana ba ne ba sebetsa le ba bang ba basebeletsi ba sepetlele utswa tšheletena ya setšhaba ketho ntho ke di-kickback bana ba borona ba sebetsang bo di-supply chain bo ditšhelete mane ha ke barui re a opola company tse ngata di ile tsa lla mo mamedi mafapheng a mmuso a fapaneng ka basebeletsi bana ba tjena gore ha o kentse invoice ya hao o entse mosebetsi o qetile ha a tseba gore ha a tlo fumana letho wena a le supply chain kapa ditšhelete mane e tla dula fela mono invoice ya hao mane ma a tsebang gore o a ja ao o e fetisa na jwale mme ke a tshepa le bona le tla itukisa bana beso le ile sekolong o fumane mosebetsi ono o tseba gore o tlameha ho etsa eng ntho ena ya lerato la pelo e telele la o rata tšhelete tlhokeng ya batho ba bangata tsietsi mo mamedi mamedi moahi wa Botswana ya dilemo tse 27 o tshwerwe ke sepolesa mane Limpopo mme se sole se ne se etsa mosebetsi wa bona ba re ba bona motho nokeng ke yane ba molata ba mo botsa gore he monna go etsalang passport-o e kae ke a hlathakwana a hlathakwana mme ga ba re ba tle ba shebasheba o tshwere mona ba fumane a tshwere phoofolo e sireletsweng phoofolo e na mmamedi ga ya tlwaeleya go thwe e sireleditswe ka o ikgetha ka sengesemane ba re ke pangolin ntse iphela ke bone manala tjena jala re tsebe be o na tlo rekisetsa ngaka ka mona o na ya kae ka phofolo ena re a go
1: jeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V ke hloka deal ya data e tlo nthusa gore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mamedi metsotso e mashome a mabedi kamora horena ya bobedi he re tswela pele o sheba ditaba tse itlhommeng pele ha e le mantaje na mona ho le Sedi FM re qala ka tsona mo mamedi jwale ke shebile portfolio ena re bana monnenwa o e tshwere jwang portfolio ena me o na isa ho mang ha na passport o mpa he re ya leboa se sole le sepolesa benze mosebetsi o motle ba khutla le yena a le jwalo mamedi commission ya madlanga mweli wa yona Jeremy Michaels ore commission ha iso tsibishwe semolao ka boemo ba bophelo ba hloho e emisitswe mosebetsing Mayor General Feroz Khan re bone mafelong ana beke ho utlwahala mo mamedi hore o khutletse sepetlele go ba nona o lebelletse o tla theka bopaki ba e ka pele commission ena madlanga bekeng ena fela mafelongana beke re utlwile o thao o boetse gape o gotletse sepetlele o tla gopola pejana mane ga ne a tlameya go tlhaa ka pele commission ena ya madlanga o ile a thungwa a ya sepetlele jale re tla utlwa ge obane commission re yona ga e se o fumane ga e se o tsebise semmuso ke maqwetha haye General Feroz Khan ba ne bitso la ile la qhoma mo mamedi packing tse mmalwanyana tse ileng tsa teka bopaki ba tsona ka pele commissioner ba mmatle jwale ntwena spetle le ngena phuma ngena phuma ngena phuma idiisa le commission mo mamedi me haretse bi hotlahle ho etsa le jwang o ba le Karim ra gwebe ana Northwest le yena how le highlight le se le spetlele a sa tswa le yena mo mamedi a nenne go bona a tswa mabenkeleng a etsa mfela a tlama e commissioning wa kula jale batho ke bone mona mo marangrang ba re ai General Khan motho a kula wa kula ka nnete fela go kula ona go baneng o fihlela kana go tlama ngwe ya commissioning ha re tsebo tshwere ke mo mamedi ho etsalang fela re utlwile hore e ka o ke ne spetle mafelo ngana bege re tla utlwa ka jeno he commission e tla reng maqothe ha ya tla reng bane ke mongwa batho ba lebelletsong re mo nna tlo taba dingata tse hlalang ka lebitso la o mona tlo tlo ikarabe mashuma mabedi a metso meraro mabedi metsotso kamera horena ya bobedi mamedi ke tsona tse re tla nna re shebetse dingata ha le ntse le ya pele mamedi o na le mamedi a ngwaletseng kwano hey, what's one to say, Dimbana? Yeah, only to what's up, Mona, one in Isu. How elements of Sugambra or Rabu be, Dicka one on a slanky maids. Or do melam volo? Come, my maids, Volo, Haki so cubo soco bourgeois loan. Can I get some alum one Isu? Re fumane haiki hotloa ke ga e bana mo Kronstadt ho ya ka mona ka gotlotharo ya lekwa are mvololo motho ya neng a re gannela ke tla e be a hantle mo mamedi yo mutumaka are a santse moya mvololo ke fihlile ha e mona ke tshwere ke hloe bile ke nyekelwa ke pelo na motho ha o file lift o tlame ho be jwalo na o bile ona hana la re buila di festere e kala u itla jwale na mamedi e tsena ke a leboa ngwanetse mamedi ke eno mamedi mona rona fumane e bana ba nkile ha ke tlwa Kronstadt o tla mona go tlo tara le kwa Val gale ba fuwe lift mona ke motho ya hleng a ntsha moya ha ba ga ba bula di first rara e kwalang na ba nai ba nga ofumane o file batho lift o tla me o re ke fihlile ke sa batle le thompilo ena e nyeka ha ke tsebe mo mamedi re nai be ke ke nnete ha o mpile ha ke koloi nya hao gale ba nna o tla me o budule fela ha ke bula festere be jwale o tla nkhale mo ga e kwala festere ha a mamedi ha ke tsebe fela botho bo kae mana o pipitletse hlolwa ke eng o bua re bana be hle ke tlalane ku ba we misa golo inge ke ka ntle ke lo ntsha moya o budula fela bana ba batho ke bana ka mo e re a utlwisisa golo ke ya hao fela botho mo mamedi na ko ngwe kala u tlae na maskis gore go tla hantle ga le le ho tloa Kronstadt ya vale be e ka le duty ka ntlwa ne mana beso mamedi o kontitsetse e ke re bua ba be di fela ba ra ro mona na wena ho tla me ho be jwalo ka nnete mohlomong o le wena o na lo haikisa nene vanvang ho etsa la jwa mbue mbo botse na o jwetsa motho na na utlwa Kronstadt o ya vale mmame ke dikilometara tse kae motho a ntse a budula fela bu ha le bula first error

0: ena ke kala o yutla ba medi dumela
1: boliso
0: ngwana e sule kae
1: ke ho tsela kae mwana
0: ha mna ati ngwana mme o reng wena tabenye
1: ah boliso mo khandile o hlokile tshebetsano mmoho ka nete ke tshikitse eno boliso a re ha ne o re koloi ya hai e drive work ke na magafi tsela ya hore aka a trita ba tswa lo ka tla tla mi jwa mo
0: etse
1: ke ba mo patetse boliso
0: o bua ntho ba hlokwa ngwana mme go bane ba patala se mahala le botho fela bona bokae botho
1: le botho hape o hlompha
0: batho
1: ba bang o se a khona boliso ya hanne
0: koloi ke ha o re a dumela fela go tsamaisa batho ntse o budula monna o tsiba o mongwe bona le batho
1: bua le batho bana fela kore ke kopanye nyana fela nke ke fatlhe mo godiswane la sa ge fela o lo e tsena taba e a ge fela o fatlha mo godiswane o a tsiwa go ena a ka nna nka kesesenyane mmedi e lesano ka ntle ka mone sale ka ntle ka mone a sa kena le yona kamane boditso
0: gape gona mme ke yago wa utlwa o pipitletse gobaneng o gaikisa batho wa o sa fete fela he o mpo o be mongwe
1: tsamaya o le mongwe o tle tsa gago ditsebetsane le wena ka moo a o na le mathata a o le mongwe jale o tlhodile botho motseno gana botho boise le tsebedisano moo gaile
0: ngwana mme ke ya leboa
1: tore sekolanyane kelokolene
0: shapo sekolanyane hai momamedi ke ko o botsa fela ka nnete ntho tse dingwe ga di batle re nne re ye kwana le kwana wa utlwa ga o gantle tlho mongwe o jele dinawa mo o tswang teng ka gobaneng o banka kgetlho la pele hai mamedi dumela
2: wa keba moya loi
0: ela motlhompei
2: wa kamele boeke
0: Ja ja tsenda di fela go bona se o kopane le mathata ke a bona.
2: Mo ya mlo ya ke wana me ha u tla go sele o ba ni le mo ba fa di tsampa wa ya yo. Na ala costa ka kwa si tsavale ba nna.
0: Hai ntate mamedi lefolo lo ke ditse fela ka nnete askis bana beno beso ba utlwile mathata nkenke mamedi wa go qetela le se kgotso ngwaneso
3: o nane gona ne ke tloga ne ke tloga bo Welkom ge ya meetent ne re ipite e le gona banga ba spa ne re ipite le dibe motho ne o tla mo gratifying le gona go bu go se go utlwa o utlwa gore ga e kgone o sekema ka batho mose
0: o wa e tseba nthwe
3: maka nna ne re ipeteledise go na le palong ya batho ba sa tlo ba bisa ka maina mare e ne ya re itla re ema be re bele gone go tswang a rebe ka ntle dipotsa tse di kopane yanong ke nna ko morago ke mang ka pele le re tsamaya ka seven seater ke mamakeletse go buletsa batho o utlwa bone ke ona story se seyan
0: fela o sa tsejwa go ke mang botswa kae se lese
3: maga ritlha ko kratšheng ebile ga ritlha mo itlhage tshega ke re se bone le phinyang ga ba sa phinye ga ba ditlhako
0: ngwaneso ke lehoile
3: a ithaba
0: hai mamedi ke tlhago ka nnete re a dumela fela boitshwaro le botho nako e nngwe ke yona ntho ya botlhokwa koloi ke gago mafura ke gago fela bana bana beso go na le itse itseng e batlong go e ntsha botho mme ya o tseba gore o tlo tla o budulela batho mona feta ngwana mme letsa utara o ifetele o ba gantse ka mabone fela go ya ga ba re right ore left o itsamaele o le mong o ntse o budula o le mong fela mong mamedi metsotso e mašome a mabedi a metserobonga pele watla gora ya boraro mesong ya mantaho le sedi FM ga re bitse jalo Will Downing are I can't make you love me.

0: Mamedi mametse pine manate press are tojana yatisile will downing are I can't make you love me le shumela metse robedi metsotso pele wa tla horani ya boraru mona ho le sedi fm mamedi ka jeno mana ho madlanga re tla bela re bo urutlwa bopaki ba lieutenant colonel Govenda una kupile ho fana ka bopaki ba haye ke mere mo mama di fela ka nete ha tle ya mo jwale o tla fana ka bopaki ba haika jeno metse sengwe ma shoma raro ka mara horani ya brobong seng me mona he re tla utlwa gore bo shodu ba di titifatsi mane Potchefstroom di kantorong tsa di hogs ho ila etsala eng Titifatsi tsane tsa cocaine tseneng di feta di milioni tse magolo a mabedi. Jale re tla utlwa gore mohlomphe Govenda o reng ka taba ena ka jena. Bane ka nnete re batla o tseba momamedi di tswile jwang ho etsaetseng taba tseno kaofela. Mme re shebile re tla utlwa he ntho di tla tsamaya jwang mamedi a bile jwang mafela beke
1: 086-007-9-758-506.
2: Dumela mavolovolo. Ke mo metso 806 DSTV channel. Masitwa le sanda bona ka tlhoko mmako. Mafela ka be ke ana le monnate. Me se tlo pasa ka le sona sa fihla sa e ke tsa ba monnate o feta. Ha re bula batho. E leng go tena ro se. Dango.
3: Halo veli, dumela vololo bolisto.
0: Ndade
3: mametse ke le mo clearance ngwane so 88.8 ama fela ba ke nna mara tintate nna mara tiri tshwele tse bolo se bile pirates ka Saturday ka tla se bona Sundowns se mo bana ai ke ka hoto ba mana thuto sheba ho tloshiba thank you bololo mo tsama clearance ndate thank you
2: tete mo lui dumela ka manta o se ndataka
0: dumela ndate
2: tete me fela ba ke nna le Hey, ali bima hona ntate sa le ke tshwere sepetsa magwa ka mana ka le thabo power station ka mana ke di sa di mo le tlase ntate re sebetsa hona se re thuetse ke ntene o fela ntate a ya ntse ya mana ka nnete fela mogathala o bua le boi mokubu ha se kumane ha ntshepe mane thaba di mahlo ntate dango a re le wena fa futlo go nke le bile lui
4: mela mbololo tena mbololo na mafelo a ka beke a bile monate ka mokorona ke ilele foo a nkuruta ka tlhaka ditulela ga sale ke dutse le maobane ntse ke dutse ke monateboo motlhabi ka mona ka diplosod foo
5: dumela bololo beke ya ka e ne le gantle mafelo a beke ana le gantle mobane ke ne ke ile kerekeng lentswe la modimo e nne le re go na ga letswai la lefatshe ge le bone le beiweng godimo e seng fatshe mobane ke mametse bolo Sundowns e bapetse e mametse rugby ka e shebelela o ne le monate ga o lo bekeng ena Kile ke a leboa ke dinete tšhaba tsene ka maokeng baebele.
6: Go tsona le vele ke na le sefala ka mona ka customer ka se mo bone ntate a tshe ntate o tlame a tshwara ke batho ba lo se fuwa ntate ka ntsa moya ntate le ha kholo o tlame ba tshwere ba kwalele dinkomolo mo ba leng gona teng.
4: Dumela Veli Moloi. Ko mametse ke le ka mona ka legatsana ka lekhula open 6 Ai mafela be ke nane ke thabile pirate e winne. Ke phasa ka se ke se ratang ke go nwa se bota ka lagatswana.
1: Ho zo ho tso ho tso da tevedi. Wa monam sione ka mona ka mafatlane mafela be ke ntate pedi a wa ke le tedi ya mafela be ke ntate ke ntse ke le gona lapeng ha e ka mtebelo ntate monne ntse ke betla le planka ke metlwa le planka ke bua ka gona mushumo wa Kriste ntate sonda a go ke teledi le tsatsi la ka ntate la be ke le go hona ke rekeng ha e mafahlane gana le bo ntate tshemene mogatla ntate tshodi jo go dala masogana le ntate mo go dimtlapi ka ona ka mona ka ha e ka mona ntate ya le bo wa tango tumela mahamotsa ka duele
7: mbolisi khotso Otso Mbolisi Khotso Othia Strata o tshwere paseka the great mapa batho ka mona ka botshabelo ke o mametse kuna 89.9 ke le ka mona ka botshabelo nna Mbolisi mapelo a beke ebile a monna ke haholo a sale ke tshebeletse dibolo o sena mo ke ileng teng Mbolisi tse matlha ditlhotse re di bone Mbolisi a re goreng ya bohlano danki o fedile.
8: Good morning, Veli. Balemula bohentomeng. Mafelo a ka a beke a bile a monate. Ke ne ke tsamaile ke ile hae le Different. Yo, ae, ke ne ke natefetswe e sale ke tsamaile Freighter. Ke kgutlile maobane. Ke kgutlile pele ena ka e kgotsofetse ke thabile. Kore a ke tsebe. Le hona jotsentse ke thabile. Ke a leboha bye.
9: Ona ke mavolovola ke mavolovola tshwa mo thopi ka di website go ya ka tsela ka 18 ba ntse ba fela ba kana mo mavolovola ke ba tata le mama ka mana ka di go bona ba le mavolovola ma baby hand ya tshwa mo thopi ka 18.4 thank you mavolovola
3: ya ma di me mavolovola a ke bile ka tsela ke di mo na face five ba long vanting a na mafela ka be ke a e bile mafela be ke a be si fela ntse ke thewetse Saturday Sunday ntse ke thewetse a ka nete a hona tsinga ta tsinga di bua ka mafela be ke kwa ne a isa ke di bise ke thewetse ma hai ha ke chaisa ntse ke shebela papa ri tsa mi 1080 bye tsone te motho go tla re face ha ke tango
10: ke a phela le khono kwe 88.4 ke le khule ko mametse mo lona Jwale le ka mehla mafelo a ka a beke ntho di tsamaile hantle maobane ne ke le tshebeletsong ga ke kgutla ka fitlha ka iphomolela ka imamelela sealemoya haholoholo papadi ya bolo o re elo mme Malebitsa ka moko westeneri ya semong.
0: Mamedi Metsotso e leshome pele wa tla hora ya boraro. Ho utlwala mafelo a beke a bile monate ka nnete ba sebeditse Springboks. Di boke ba otlile New Zealand 33-26 me tabe ngwe ileng ya e ba molomong ya batho mafelong ana beke ke di fofane tseneng di fofa ka mono mo mamedi ka stadium Cape Town papadi yeno ya Springboks le All Blacks me ke mametse ba nna ba bang ho kana lengwe ya television ya America mane e leng ditsebi ka tsena tsa difofane mo mamedi ba re e ntho eno ho ang hle ikots ho ba ne morning difofela teng ntho engwe lengwe ka etsa hala le ho ja o sa ka ho ba le letho le lebe le o re le utlwile mo mamedi fela ba itse ho hang ntho eno ikots ya holo e ka baka kots Dineo sufatsa re ya leboa ka mono ka mapetla extension so we tuku utlwile o mametse tshebeletso ya lesedi mamedi o nangoletse mona re mbololo mamedi ahanke nomoro plata ha theuwa mme a ya lobulanyewe bana o patetse bua tabeng yane re leng ra e tshwara mona mmamediana ngang ngoletse re e mbololo hai qala o bona ntho e jena monna a se ka re bakela mathata mokganni ene re mo fumane a re file lift dumela ntate moloi ya ka weekend-e ke futse ka thata o re mo batho ba mfetoetse gore ba tsebe ke ya kula ke na le lefu la HIV ke qetile matsatsi a mararo ntle le dijo ke monana mahadi Frankfurt ao batho ngwaneso taba tse bohloko a kakang monna jwale o nwa treatment e jwang bane tlhoka dijo ba leloko ba kae ngwana mme ao a re batho ba ntlhanoetse mvololo ke mona ka mora gore ba tsebe gore ke HIV positive ao ba tlowa plaka jwale lefu lena mmamedi segobo seno a se sa leyo ngwana mme fela go ntse o na le batho ba sa utlwisiseng gore ebile le itshwanela le mafu a mang le a mang ebile re utlwile gore morago jena lefile kotsi ke tsukere ke le ona le bolayang ka go fetisisa e re tle ka mona re utlwe mo mamedi o reng
11: tibele mafelo ka bele ke a bile hantle tibele ka itebela tibele kalamalefe ka gode pot sebetsa ntle tibele

Mvololo sa buzi ta manati mvololo spana ka pomse bi jam tshe ba sindza betle mwana mme ah mafelo ka bi kebile shapo mwana mme yo ka mihla mwana mme ke ile kreke mo bane sa tradition ni dikese ta wona go nna mafelo a go ile ka khutla ga shebella pakani ya mwana mme ga sa tata so ka mo mafelo ka bi ka tsenya ka tingololo shapo da.

0: Mamedi arpetele metsotso zira mahoetseletseng a pele wotla hore no ya boraro re bone hele Dolly Parton o patuwe baking ene mafelongana beke re tswang ona bo mamedi a o pomotse msadi mono ba nna pomotse ngkhono e ho thula ikhethela mona re ha tsa maya a peswe eng a reswe ditopo di feng jalo o ipumeletse he mme o tsamaile ho na le pina mo mamedi ya yentseng a kopileng hore e tswe 2046 e bang ona pela o tla be ona tla ba le dilemo tse 99 ka palegolo jwale pina eno e tla tswa kwana 2046 ho ya ka taelo ya hae Dolly Parton hore le seke a bela bela yentsa sile a e rekodile ka nnete yena Dolly e re tlabe re tsofetse ai tla re tle di le modile 2046 ah o tla bo holo ho bi mo mamedi le sedi
1: yela yela holo yela ba holo holo
0: yela wana mmedi eva
1: wana mmedi ke tso tete
0: a eng wana e suditsa ma hantle ke manda ka je
1: a wana mme o tsha wa tsetsa ka mara tiba le volisa sa re ke pa ka me mo bana empa la bohlalo le mokgobe hona le ha ke tshile ka mosebetsi le ka nna ka pintse na tswa pintse ka tshika ka mona ka kuruba le voliso ya ba maobane he ya phumu phumu la bo tshile ka o tswa ile ka sonta voliso ke motala ja bo di brokhori bo di kono for di dite tshe tshe bon ba te bo mokopu wana ga ya hana tshe ya re ga mokopu voliso
0: o o motho le mokopu
1: ha ku ka di ka sonta ke sna mokopu wana bo bonyana ha ke wan ropa o ka ba ba tsela patata ngwana mmo
0: aya hey man no jan thotse hantle
1: ma ya mme le wena mme o tsotse buri tsuka bi ai sa ma ka le ka re go bo fa ji sa ji hantle buri a
0: thotla le mala
1: o ka le mala wena mme ka tsofala ka pele wena wena mme
0: ke ya le go bona mme ha bile mona di mafelo be ga re o renya bohlano
1: a re o re ya mosadi police tu
0: wa utla he tsebele tso ke le sedi mamedi dumela
2: go tso meri
0: nda dele ga hle
2: amo hore baba le tsive li valinte agwa
0: ama na tinta deke mangole tsale kae
2: kinta desi parka the big fish wa rasbe eating back
0: da desi parka bile jwa mafela beke ntate
2: veli jola ka o tsebo re ka mokebelo baba ka weekend le ntse ke le busy ke ruta bana ba ka mona straight reverse le di ali docking tsa super link ke ntse ke beile tsebe ya ka radio mona ke mamela ngwana nyana mona hey ke wana bo Mr. Gulu ba rupella ka nete ke ma ke mle bueng tswana o botho a sa bola monate jwa
0: ha holo
2: ke ma ke wa sa bola monate jwa mo tshu ne ke mo mamedi a ntse a sa game ya pirates di sikukhuni ka sonta pe ka nna ka ba busy di matagana ntse ke ba ruta reverse le di a di joki straight reverse Vili, kuje fadela bana papa.
0: Ha o re le bonya despaka ntori tsa maile hantle.
2: Vili le wena se ja monati hle.
0: Ke a leboa. Mamedi dumela?
1: Hela hela, mboni ke mkhaya mkhaya.
0: Hela, ngwana mmedi a vong.
1: Ah, ho ya ngwana mme, ho ya mkhaya
0: mme. Ha mna ti ngwana eso.
1: Ha o dele de yelo nation. Ngwana mme. Ke bile le beke monate mara ga ka mokgobelo ne ke thobetse di belt mane mara mme ke sa fata fata ke fihlile ho ena pirates se lo felella ha ya ma ba nne ke shebile ho tloa qala di ya lo felella ha mara mme ka khutsa ka matla bo mailula bana ai ba sebetsa ba shimane bana bo ndlovu yo
0: bile papa di monate
1: ya ke papa di monate ngwana mme ya le he team ena le start e pedi lo kopana le start e na le start le se ngwana mme o tla ba ho be ka final ho tlaba monnate a ba ke ke le ke rona ngwana mme ba tshwere mokokoto
0: ee
1: ke rona ba ba ba ba ba ntse ngwana mme ka tshwere
0: ai ba ga shushuma bana ba tsu le shebe
1: ngwana mme wa tsaba ho lo ba pala le Kaizer Chiefs ntse ba pala ha ntse ka palo ba pala Sundowns ha o re o sheba papa di e fitileng o tla le mala tla le mala volisto tla le mala bohloko
0: ke tla o botsa ngwana mme
1: a mwana mme bo ka mputa ke dinela ile wa papa ye monati ile wa papa ye monati ke re se le mwana mme a u tente monati mbo li sare ye hore nya bhlanu mwana mme
0: ka ka pakile buile
2: Thank you, Mkhaya, each other.
0: Mami dar pete, lega nente, ey, vele, na kwe fedile mona mvolisto, erutwe gamo. Hao, bana yabe insheba fela. WhatsApp ina aka hao, aisaza mavili. Hai, tuti tu. Hai, titi nyei. Ireki nge mami duwa ukratela, jumela?
3: Ankel, kwa kizu ni.
0: Amana, jika iti da moto.
3: Amana, jika iti da moto. Ke ba sala de ke nna ke ditse go hloko ke sponsor sa Brown Thorpe ba tswa se di ka ha ba a tlhile go tla sini ene a ke bua le wena ke le tibe ke a tswa go ba le ntse ba mme tse radio se sponsor sa Brown Thorpe ke tikise ba tswa ba ngata ba lahlela ke maphelo ka le ba ka sala la o soka tshebedisano mo ba thaba inkela molao matso ba tswa tswaro ke kopanetse ho lukile
0: Reale bua bana bisho au lijualo. Mameri jwale reata maya rea horinyani ya botlano. Kimotso tsoka mra horina ya boraro. Umame tele sedi FM. Dika lane nkili bito la lenaneo mumamidi. Harita wele tsona hamanati. Se shaw site mu khatle lungono bubeidi. Se uretlango jalo kwa moka sona nalwein. Mame Darbitse Joalo, USA for Africa. Barwia the world. Pinena ila ngolo jolo ki Michael Jackson ata malela non-reach. Yatla iso jolo ki Quincy Jones.

mosadi le monna ba lokelang ho hlokomelana ka ona. Batho bohle kgutlong tse nne tsa lefatshe ba tlile ho nna ba kopa hore na ekaba nka ba thusa ka tsa lerato. Empa tjhe, ha se nna mokapi wa lerato, ha ke so ka ba ke ba ena, nkeke ka ba ena. Empa mosadi eo nkileng ka kopana le yena seteisheneng sa Katlehong o ntse a kgutla ka kelellong ya mosadi enwa o ne a ena le mathata hobane o tlile ho

0: se pina manate mo mamedi wa tla ke maliko tsa malevo sino vibe tswa ga hore ke flya barbe o metsong e mashuma mabedi a metsiro bompile wa tla horane ya bona mesonga macheke na nongla ha ola dikala ne mona ho lesedi fm pejano ho maliki le vosinova ha butterfly ke le ga ba palla boza bongani nchang le robi malinga bare o mathandana ta ba tingi mketile mkgethile ke wa ka he ba e otla ha manati le bona mona holesedi fm vosi mahlasela o mo tlule mo mamedi a otla pine manati are si tshusa tamati ke ona tsela eo mpharanyane we are the world usa for africa mamedi di ntoditsa majwa mo lending re tlo bua ka jeno nna le wena ke se tlo siteng se re tlong go jala komo ka sona empapele re ke na temba me di hona le ditaba tse ke tlo fa tsona mona me ke sentse ke kopa tswarelo go bane dikatlo wa tsa ama maikutlwa a ba mamedi ba bang ka tseleitseng me ke se ke kopile tswarelo tabeng eo mamedi le lapa la morutwana wa grade 10 ya fumanwe nga hloka hetse stenga ka le boya ho Durban le batla dikarabo me le kopa le hore toka e pete hale me morutwana enwa ya dile matsa le shumele metse robedi o lahleile matsatsi ka mara leto la sekolo stupo sa haye si le sa fumanwa kalabone meditaleo tsa sepolesa di senotse hore di thotsa hae tsa botona di ne di seilwe meragadi wa mofu o re stopusa ngwaneno wa bona sifumanwe selema emong a mabe haholo di hlahleng pela sekolo sa hae me alla a bua ka lentswe le bohloko hore baitsi ba ketswena e bang hona le phoso e ngwana a ileng a yetsa hobaneng ba mo bolaya ka sehlo se se kana hobaneng ba sa tla go bona jolo ka batswadi hore ba buele ngwana bona re toposa ngwana ka tsile re se boneng ka teng go a bonagala o ne a bolawa ke batho ba kgopo ba neng ba sena mohau godima gae ke tabe botlhoko ka nnete mme re fetisa matshediso lapeng lena mme re tshepelana go dumela gore sepolesa se tla etsa mosebetsi o fumana baetsi ba ketso ena re furalla stenga le boya go Durban province ke KwaZulu-Natal re ya Gauteng maboneng ka mona ka Tshwane ai mamedi ntho tse etsalang dikolong tsa bana ba rona ka nnete ke ka hona re vele a re keneng banna re ke ke be ra e hlola ntho ena fela ha re bua le bona bana bana ba babedi ba bararo re polosa a le mong ba babedi ba bararo nthontse mpe ba tla utlwisisa maobane ke moqebelo ke ne ke bua le bomme mona ba etile ba tsamaisa ba bang ba ntse ba ba ruta ba ba bontsha bophelo go tswa mane garipi bomme bana ba tswa mane lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba social development theory ei ke bana ba nang le mathata dikolong mona matitšhere a utlwile momamedi mane a Tshwane moshimane ya dilemo tse le shumele motsholo mong mangwane enwa o re o ile bona ngwana ha ya sa tsama ka tsile e seng hantle ya ba wa mo botsa hore he mna o tsama jwang a so tsama tjena hla tsama ka tsile sa tlwaele hang maybe ngwana o re a e mama ke tsila ka ba ke mogho keneng wa o tsama ona o kene fashioning ngwaneno wa moshimane ya dilemo tse leshomele motsolomong e be tsatsi le leng o hlole a o soa ha a tlama o ya mosebetsing ha monka a mo isang a keng fumana ngwaneno wa ka nnete a boloditswe mane sekolo mme ha botswa ho etsaetseng a re bashimane ba baholo yena ka dilemo ba kenang di-grading tse ka pele ho yena ba ile ba monka ba mo isa ntlwaneng mane ya fitlha ba mo tshwara botoneng bona ba hae ba tlosa nama ena mme ya ba ba mo tshosetsa ka gore e bang a ka bua ba tlo mo shapa jale wa utlwa mo mamedi ntho tse e tsalang dikolong baneng ba rona ka nnete di botlhoko ga kae mme ketsalo ena e tlhaisitse dipotso mabapi le polokelo ya barutwana tlhokomelo le boikarabelo ba sekolo go sireletsa bana nahana ketso ene ba entseng go moshimane enwa ba entse go ba ba kae sekolo mo ba thotseng pogo tseo tsa bashimane be re sa ba tsebeng gore ntho ena momamedi ya o bolotsa bana dikolong e tswa kae ngwana a omisitse sekolong go na le bashimane ba ikentseng dipoo sekolo mane ba iketsetsa ratase ka bana ba batho ba ba tshosetsa mme mmuso le lefapha la thuto ya motheo ka nnete go na le se e tlamang se etsiwe mamedi ka ketso tsena tse jena tsa bana bana gobane e tlo qetelela e ama bana ba bangata ba tlong go tshaba o ya sekolong ngwana a nna re o ya sekolong a itulele thuteng kwana ngwana a na le bokamoso bo botle ka lebaka fela la gore o ile kopana le poo tsena tsa bana sekolong tse e mo tlhekefetsang mme ke ratileng e o e butswe he mo mamedi re tla utlwa ntho di tla tsamaya jwang boemong bona ba ditaba ke taba tse botlhoko man ngwana ha wa 11 years a ile sekolong bana ba bang ba stoutu ba etse jena mme ke a tshepa le batswadi ba bana bana ba tla ke ba bitswe ba kenelele ha taba ena ya pele re ke re utlwe mme ngwana ono ha wa etsa o e nka kae bana bana ntho ena ba e nka kae gobane sekolo sena ke primary ba le mo di kae bana ba tse ba ngwetsa ntho tse ba le primary ka nnete jale isa mane le gore ntho ena dilemo mameditle e shejwe dikolong mone motho a se wa bona gore atšhe yono ga o name a ka yang a isiwe bo dikolong tsane tsa matsogo mane a ye teng a tlowe go bana mone bane jale go tlantho tse bima mamedi a re tlhake mabenkele re tsebo go gutla re kene setlhong sa rona
1: Jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele
2: ke tla etsa jwalo
3: ho na le dipehelo further together Vodacom
4: ka ona motsotso o mametse vele molomo how to just start
0: Mamedi metsotso e dula hantle ho le shomela metsero bonga pele ho tla hora ya bone ho mametsele se di FM ke mantaka jeno ke le tsatsi la ho qetela la phato mo mamedi ya ke re tlo bua ha re furela tseno tsene nko ne le tsatsona tse bohloko fela o tlama o ditsebe mo mamedi ke ntho tse tsa halang ka nnete mona mo re phelang teng Mumba medina rentse re hodisa bana ba rona kapa re hodisetswa bana ke di phone re shebile matsatsi ana re phelang ho ona batswadi na re sheba bana ba rona ba bapala ka di phone di horatse mashumo a mabedi a metsumine matsatsi nga supileng abeki mwana ha o qeta nakwe kae founung o qetetse neng mo mamedi gore go bapalela mwana ha o kantle qetetse neng ho bua le mwana ha o dula fatse jwalo ka motswadi o qoqa le yena na social media marangrang a di gukanyo di TikTok di Facebook ke tsona tse hudisang bana ba rona ho feta na ke tsona mo mamedi re phela nakong eo banna mo re seng re sa kgone ho hodisa bana ba rona ha go nthumelle maikutlo hao tabeng ena mo mamedi re ke re utlwe yona horeng na re ntse re hodisa bana ba rona ka ba re ba hodisetswa ke difounu jwale nthwena kapa selo sena se ke se buang se batlile se tsamaelana le ditabeng tsena tsa ka mona ka Pretoria ore ke mona ngwana o ne a tshaba le ho bua fitlhela ntho ena motsietsa a sa hlole a o tsamaya na a re na katamelo eo baneng ba rona jwalo ka batswadi re hole le bana ba rona hobaneng bang ho le jwalo mo mamedi na ntatong ke ngwana hao o ko tsamaye le yena le lebenkeleng le babedi le qoqa ntate le ngwana ntate le mme na e ke bi teng ntho jwalo kapa tshe le wena ho thata 0795-850-006-086-0003-084. Bana bana bana o motswadi wa ngwana ha ona mo molaothe wa rona ha ona mo ditokelo di itseng jwalo ka motswadi dinga boikarabelo ba hao godisong ya ngwana hao jwale ke kobo engwe tenya ya minki e batswadi boholo matsatsing ana ba seng ba ikupetsa ka yona ba ikwala ka yona ha re tletsang re hlotsu mvololo ditokelo uno metsetsa ngwana o tsiba hore ditu sana le ditokelo ha o tlo mogalema uno metsetsang ba ngwana ona re msheba ke yona o hlaile ke le 2k hlaile ga mara 94 ha ona modi tokelo le molaothe wa na o itseng o nka boikarabelo godisong ya ngwana gao jwalo ka motswadi jwale a ke batle kobo eno mo mamedi eo ba ga o tseba go ga o tlotse ke ditokelo se ka ba nthumelela molaetsa tabeng e ne re buang ka boantetsetse gobane re batla re bue mo mamedi re thusane re bone gore motlhomong tsele o e sebedisang go bua le bana ba gago ka tumelo ya bana ba gago e ka thusa mo mamedi e mongwe ya sa tsebeng gore ena o ya kae fela o kena hore ha ke ditokelo tsena ha re sa gona mmuso mamedi a ke kopa o ska ntitsetse re mamele batho ba tla bua ntho re tlang ho yutlo mabanjwa le ona le ntwe ne batho ba ipadang ka ona go be na ditokelo re tla re mmuso me hlaleng fela ha re qoka mo mamedi re ya rutana re fana le sedi ha re di bui fela di hlotsene ne a utlwa hore ha wena o kgathetse ke ditokelo ai ga ke re fe mo mamedi a tla atabeng re jele komo ka jeno
4: ke nako ya o tshohla tse molimo le nane o la dikalaneng fela
5: madume veli e o tsuba veli taba di phone a kitsebe nka ipota ka mokae wa tsuba taba ya di phone e sentse bana serious e sentse bana ene e etsa bana ba se ba khona go ba ina hanele bo bona ba se ba ba bohlale ba bona ba tlhago e ba e ba bohlale ba fake ka go dong dong ba etsa ba se di sa phone o itse ke a ko fela na veli aksana ngwana o moholo ke itulela kele aksana ngwana monyane ke itulela kele one le ditlolo tsa ka di dula le mme wa tsone ai ke morongwa ko lexite sha vele
6: hela mvulolo hela mavulovolo a ngwana mme natse ke patame ke phumotse ke tsone shift ke etsa ntho ba ke extra shift le overtime empakana hela mvulolo yela mavolovolo ngwana mme re a leka re a bua le bana ba rona empa rona ge le batswadi ge mohlala o jwang na se o batlang go se phela bana ba ba se phele na wa se phela na ha o di tsifatse le bana ba ba bontsha tsela wena o motho ya jwang o phela bophelo bo jwang pela bana bao o bua eng pala bana ba gago o tsamaya kae o fitlha nako mang jale ka motswadi le bana ba gago ngwana mme bana ba rona go thata ba ka re mamelo bana ge le batswadi se re phela bophelo bo o sa lokang motswadi o ipolaisa tai motswadi gana nako le bana motswadi o senya tšhelete motswadi o roma bana tai o dula fatshe le bana ba ka tsela e jwang o ba galemela wena o se motlhale o motho ngwana mme re a leka ge le bana ba rona ra ba galemela mpho le bana ba rona ba re sete gore mamela ka gobane ga re phele sena seo ge batla bana ba rona ba se phele tanki boriste ke motanya breakfast le lunch ga letsa bosi mo rena rantebadi ke a leba boristo
0: ei o bua taba botlhokwa wa tseba morena rantheba gore o batla ngwana wa phele bophelo bo jena fela wena mahlongwa ngwana jalo ka motswadi o phela bophelo bo jwang go na le mme mona ya ileng a trenda nka video a ke a bona ona romelela motlhankana aye a ishuta ka pela ngwana mo mamedi wa gae ya dilemo tse tharo ngwana wa bona gore mme ke yona o sheleng o jwalo fela founu ke ena o ntse anka ka pela ngwana go na le mona ngwana le ena o na trenda a tshwere condom a bona ntho ya di-likes e etsa ngwana se baloni nto ngwana a re ke a e tseba e kena mona ke a tseba ntho ena e kena mona o e tsang kona ngwana e wa o mosheba o le motsepedi o e nka kae ntho ena
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretse tswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Ke nako ya o tshohla tse molimo. Lenaneo la dikalaneng fela.
7: Mo within boy. Hai, gore sehlo sena sa o se thata ka mo o makatsa. Kopane ke le batswadi o re nna ke le motswadi ke nkgono ke hodisa sekolo ha ke na le metsi mororo a ka mmamela go tsena tsotlhe empa ga e le tabeng ya founu o e tshwere ka letsogo ya le go gotle
8: mm. Mela mfololo na kya gona o dula fatse le ngwanaka la le ngwana wa ngwanana mo sekolo mo college mana jona fela ngwanaka o open re bua ntho mo lengwe e sa le botloa santse neng a isa standard 5 ne jo gona o dula lena ke mo bulela ntho mo lengwe ka bophelo le hona jalo hona le ntho e tsala mo gona o bua le nna so wa tseba o hana le nna founu a hana na kwa founu le nna ke bena kwa founu ke dula fase ra go tsena ni se wa go somba tabe. Thank you very
9: much. Ai, mangadi mloi. Mwana mme ntse tse tsa la matatsi yana go kitse tsosang tsempi. Kore ha hona ha ka sheba bo phiro bo fedile. Mwana mloi. Sheba yona ina ya tabena ya mwanina wa sekolo ba mo bolaileng eno e ba ntshitseng ditho tsa gae mapele a gae kore banna batho ba saletse ko ja batho fela a ehe re na le mathata fatsheng la gona mone ke a le boa mongadi moloi
10: andetswaka founu e bapala party e golo ngwaneng but nna jalo kgae le gore ke la bana le ngwana o i-one wa ngwanyana e la mo distep a feel great e tia hae ntatebele ga ke mo tlosa polaka gobane ke mme itsheleletsang a di-taxi tsa strateng so ne ke fumana ke sena nako le nna ke tla thola nako le weekend lena ka tlameya gore ke mo tlose ka ra sebaka tena se ne re dile go sona ka mo isa mo e le goreng founu di yankua ka nako founu di a sebediswa ka nako ngwana ka noujenana o tla gantle ngwana ka noujenana ke ngwana e le goreng re kgona go bua re kgona le go shebisana gore mama a ka sebetsa gantle ke ntse nako ela ntatebedi gobanne ke dula ke lwanela taba founu o nabile battery board mare fela ga o le motswadi tshwara thipa ka bogaleng nna ke la e lwana ntatebedi founu batlile e nsenyetsa ngwana ga oke re na re dula re badidisa kgona a le mo bogolo ba nako mare no ke a o bolelela motswadi ka sebile etsa ke 10 motho e le gore ne ke bone gorena founu le tlo qeta bophelo ba gae
0: mme ke a leboa ke a leboa mme pale ya gago ke a gola momamedi e mongwe ya boemong bo o tshwanang le ba gago o batla o mofatlhololotse ka jeno a re ngwana ya founu ya batleng qetela ngwana ka monka ka re banna a ke re thusetseng ka tshwara thipa ka bagaleng jalo ka motswadi mme ke bona dipetoo ngwana ka o sebetsa gantle o tla gantle gobane ke kgona o dula fatshe jwale le ena re bue le ena mme re ya leboga o bile jwalo ebile ga kakang e le ngwana ngwanana mme o mo atumetse pela gago o mo bontshe bophelo bue le ena dinnete di le jwalo a se ka kopana le baeletsi ka ntle ba tla mo jwetsa disele a tsebe gore mama o itse go nna e le ntho re tlamang re etse o bontate o bana ba rona ba bashimane ntho ena bontate ba gala e go tlwepela ka mona hey, o iketsa ntate a gopo ngwaneng wago ga e sebetse bomamedi ga ke bue dintho tseno le bana ko a gago o batla godiswe ke bomang ga wena ntate a o sa bue le ena ntho tseo a di utlwe o tswa wena jalo ka a sheba wena ore ntate o phela fa
11: veli ke bametse seoa sa gago ka nnete ntate ge le kile o bua le bana bana ko bophelo ba one jale ke na bo sa tshwana le bophelo bale ba kgale bo difounu tsena ne le di seo ge ne re kena sekolo ge mamela maditšhere ko one o kena ntate a ga sa tseba gona go bua kae gantle ka bophelo di dikolong mona bana ba kakile maditšhere maditšhere a sa kgona go bua le bona ba bangwe ba shapa maditšhere kore ga ke sa tseba nna ntate gore goloketse o etsa jang ka nnete ke nna papi sebetwane K5 kutlwanong a re lebo
0: ntate sebetwane ba rekelwa ke mang bana difounu ngwana ga o reketswe ke mang founu eno a khona go kena ho hle ka yona. Ha no ile mo rekela jwalo ka motswadi e sentwempe o ile wa reng a o bua le yena. A ntsa le sekolong. Ke botsa fela mo mamedi.
12: Ho tsonda dimloi, ho tsomotswadi. Hey bana. Bona ba le bisi ya ho lokwa di phone na dimloi. O fono ba rata hona ho o ga bona ntho mo le mo ka ya mahaya le bana le phone. Ba hana botho ba sekolo ma batla go phone e bete. Ba tsama ntla go phone ya sebedisi sekolo mo ne mpa batla etsa ka matla go phone e bete mo sekolo ba e sebedisi. Ena botso ba hantle go motlositse ntlo nga sena phone fela o tla bona ba go tsimba ba bantsi ba mo kadima phone a sebedisa phone. Fela o ntlo le ka go bua le ena. Mpa o phoqa mo na mpa. Ntse ga sama o bua le mona ntemo lo fela ba ga phoqa ka nete bana ba gone. Ke ntate ngo jaka case teng ka mona ba le tsa tlimo na temo tsa.
13: O jwa mo lwana. Ke a phela le ga mo lwana wa ka.
0: Ke a phela ntate.
13: Ntate mo follow. Phone tsimo. Tsa bile re di check. Jalo ka ke kgona go checka dibuka tsa gae. Le phone ka me di check. Bothata morolo molwane re ba le boikarabelo mading ba rona.
0: Yes.
13: Re ba le straight batswadi ba rotsenana re thaba o thuba le bana ba rona re galme le bana ba rona re bontshe bana ba rona le rona batswadi re dula re le difounu tsona ka tlong ka mane ga tlamehile o thule o shebelele tv o shebelele ditaba o mamele lesedi FM o busy founu social media o le motswadi so ngwana wa e bona tshwane e tswang ke mothane o tsebe ngwana ke ntho e sheba motswadi wa e wa e bona tshwane e tswang ke mothane ke ena baetse. Thank you for all.
0: Hey, ntate o buile taba bohloko go utlwala o tseleng fela molaetsa o fetile a re re bale ya boikarabelo re le batswadi. Buile ntho ya botlhokwa re na wa e checka phone ya ngwanao. A ke re o e rekile ka tšhelete ao ke ngwana wa gago. Na jalo ka motswadi o re veile ko tlise phone ya o ko e shebe. A re baleile boikarabelo ba rona jalo ka batswadi. Re ile. O e rekile ka diketekete ka tšhelete ao. E se ntho e mpe ke ngwana gago mo mamedi. Ga re a tlameha re ba tshware ka bima. Fela. Na re a bua le bona. Motswadi e mora e vele na e sale ke reka ke swe shebilwe shebe. Ke qetela ke mo founela.
14: Mbololo dumela o thia strata.
0: Dumela mme.
14: Hei o phetse.
0: Ke a phela mme wa.
14: Wima empa e hurona. Mbololo wena o tla bo hudisitse bana ba hao e seo ga ba noetse ga ba etse diphoso. O dula le bona o ba bontsha e nngwe le e nngwe ba hole. Jale ditloholo ke tsena re ke re mohlomo mme wa sebetsa slowly se dula le wena setloholo jale ha batswadi ba le di ofo o tla tshwanela a e ha bona wena wa thapisa mo suitcase ena e pakelwang ha dikolo di kwetswe ka paka di weekend haya ho batswadi ba hae kapa ho mme wa hae. Ha e fihla kwa melao ya hao e tlhotlhogeile ka ofela. Wena o itse le founu ha tlo e sebedisa. Tla e sebedisa ka nako e itse. Ha kgutla hape o tla le melao e meng hape. Yane ya hao ha e sa leyo. O qala fatshe hape. Jwale nna ke bona e le yona ntho e re sitisang haholo. Hobane jwale le bona, hobane ke batjha, ha ba kgone ho dula fatshe le bana ba bona ba bue le bona, ba imetsa rona. Ke a leboha Mvololo o tia strata le Mimi Maokeng.
0: Ee, le imetse mme Mimi. A re vele bana bana ba lona bana. E wa tsa mme molatswa ge vele bana bana ba tla kgalema bana jwang le bona e le bana. Hey, mme go bua hantle. Mama di a re kwale jwa.
15: Dimela Ptiveli, bua le khale mo le feka go dipotsa Ptiveli. Ba tsaba se hlosa se kutlisa botlhokwa ona. jalo ka nna ke dula go le bana banana ba ja founa ke bue le bona ke ba kgalemele ga ke fitlhile ntlong ba tseba ke a leka o bua le bana bana mara ono ba ngwanana o rata o dotšha o rata o dotšha o ne o mmona o tswileng neng o dula a baleya gobaneng wa tseba o tlo mo ruta mosebetsi o tlo bua le ena o dule fatshe le ena o bue le ena ba rata ditaba tsena ga ba dinka ditšhoming and-e ditaba tse ba dinkang ditšhoming tsa bona ba nka ditaba tse fosaetseng ba nka ditaba tse fosaetseng ko metswaleng ya bone mola ga o sego bua le ena utlwe motho a re he e nyeo tsena le tsenana o kgona o tlo thola le motswadi go o motho ona o phela ntho e phelwang ke tšhomi ya gae o batla phela ntho e phelwang ke ngwana o mongwe so bana ba gona ba ithuta mekgwa ene mebi le ditšhoming tsena tsa bone ba tsamaya le metswalle e fosaetseng thank you David
0: mme o re wa ka ke vele ke a le kwa ngwanana e le ntho e ntle jalo ka mmae ore ke morute mosebetsi a tsebe o pheya a tsebe o hlwekisa ka tlong tšhe ga se mosebetsi wa banana fela le mošimane fela ngwana o go a o kena mona le mona ei banna o thata
16: ntate moloi ke o dumedisa ge ba mamedi e nngwe eo re le batswadi re senyang bana ka yona ke polelo e tlwaeleileng tla utlwa re le batswadi re re ga ke batle ngwanano wa ka a tlo gola ga bohloko kapo a tlo gola ka thata jalo ka nna ke mo tlwela a iketsetse ka mo a ratang a lokologe nna ke gotse ke tshwere ka thata ke le jwang ke setse go itseng ke setse go itseng nna bana ba ka ke batla ba se ka tshwana le nna ba se ka gola botlhoko ke yona hepololo e sentseng bana ba bangata o batswadi ba seng ba qetelela ba sa kgone le go ba laola ba tlo fumana ngwana o ntse a bona ngwana o etsa gampe ena ntse ke motloetsa etse jalo a se ka iphumana a tshwere jalo ka nonyana jalo ka nna nne ke thibelo o etsa go na logane e sa thibelo ke thibelo o tsamaya menate ke thibelo o etsang o etsang nna ngwana ka ke a mo tlwela batswadi re qadile mono he go senya bana go fitlhela moo ga sa kgone le go ba laola jale e se le bona ba laolang rona re le batswadi ba bone jalo o tla fumanwa ga ebile morago ge le batswadi ge tshaba ba re hlotse hoo ke tsabang bana ene ha o re a democracy a se le go bo fele ri ka pesang yona ha ka hloleile ho nka boikarabelo ba neng ke uti lenzani qebe ka mo ka lesotho ntate
0: ntate o bua ntwe kholo mona mmamedi hey we will so just to look mtsala ka ke a le boa mmamedi ri a kwala
15: dumela bene wa tsaba ha le phone yona phone ha ho lo tsena tsa sejwale jwale di nkile ka go le kgone maphelong a bana bonnete nna ke hodisitse ngwana mosenyana ke kgola ntate wa tlhoka e tsa dimo di tsheletse fela ke ne ke bua ntho e nngwe le nngwe kore ntho e nngwe le nngwe tsa ke bona gore o sale dilemong tseo tsa go kena botlhankane ke bile ke mo jwetsa gore a ke wa bona ga o sana ntate go tshwa gore ke mme wa gago ebile ke ntate wa gago fela o tseba gore ntho e tsena le e tsena le e tsena bophelong ga e tlhokagale ga ke re ke botlhale o ile a nkutlwa mmamela ya sekolong gore ke ne ke sena bonnete ba gore boemong ba leng go bona o tlo bofitlhela go fitlhelela ka jane seng e le ntate empa le gona jena ntse e le ntate ana mofumadi wa ke a ba bitsa ke bua le bona fashe ke ntse ke bua le bona jalo ka bana
0: oh yes
15: go ko hetsang gape le gore dintseleng tsa dintho ke tlameo le ga ke di etsa ke nagane bona pelo gona gana go tloetsana banka maphelo a bona ga e banka tlhaka ntho e tsena le tsena ka nnete vedi ga le difounu tsona o bua nnete dinkile ka go bempa ge nna nkare modimo sang ga o hetse go ba ule a mmamela a botenwa go fitlheletse ebile e ba ntate a ikemetseng ke mmakhupu matela bokso ke o lemisa lapeng ke bothabothe makgonane morene thank you bele
0: re a leboa mme ao re a leboa ka nnete mamedi re nka o qetela re kwere
17: kgotso vololo
0: ngwaneso
17: vololo tabeng tsa difounu bana hona jwale ga ona o tima ngwana monyetlo wa founu ntho tse ngata le sekolong ba sebetsa ka founu go tima ngwana monyetla wa founu e se le go tima ngwana bokamoso empa tshebediso empe ya bona ya difounu ke yona ntho e rona motswadi ga ona taolo go yona gobane ka nako a keneng marangrang ba keneng teng ga o yo go yena empa ntho tsa sekolo ga ngata di etswa ka yona founu ke lebuileng vololo
0: ke a leboa ngwana mme mmamedi o na re kwalela yona ngwana eno eso gore bea metsotsong e supileng ka morago rena ya bona re mokgatlhelong wa go qetela wa nanao la dikalane mante wa ka jeno e jere matsatsi a mashome a mararo a motsomong kgwedi ya phato mmamedi ke a leboa re inele matsometseng a re sa fitlha malaetsong wa momamedi re felela mona ka jeno re buile taba botlhokwa mo mameding mme maikutlo a motho yo mongwe le mongwe a keneng a botlhokwa fela re ithutile mongwe re neng re botsa potso rena re ntse re godisa bana ba rona kapa re godisetswa ke difounu na empa e re utlwile batswadi ba bangwe ba ntse ba kgona ba bangwe ka nnete go bima nna le momamedi a ngweleletseng kwana re fele dumela a re bana bana e ka bana le moya o mobe ke godisa ditlogolo tsa ka tse tharo batswadi ba bona boraro ba bona ba tlhokagetse bana bana ga ke ba kgalema ba dula ba ntshosetsa ka gore ba tla ipolaya ke qetetse ke tloetse fela jalo ka nkgona bona ke tlhatsitse matsoho jalo ka Pilato bathong yo mamedi re fitse mabenkele re tseba go gutla re tswele pele ka lenane
18: bula menyako mme o boloke jalo ka Boss Build It Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion iqala ka la 24 August ufihlela la 5 September. Hati paisa liteng. Bona le dipehelo. Boss deals diqadile. Build it fela.
19: Tembisa. Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelo.
20: Ditheo wa dikalaneng le mvololo. Autia Strada. Ho lesedi SABC.

0: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchosa Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Mamedi asimo metsotso e mashume amabedi hantle ka mora hore na ya bone nga thwala nga ye ke le kumalo mandli ngobo mampi lesego mamedi taba tsa botlhokwa kitsena mo mamedi haiba o ye mongwa ba mamedi batlang ka karolo letong la Bali ka kopo hopola hore tefo ya hao ya ho qetela ya chelete e sa letse morao e tswanetse ho lefuwa kala mashuma mararo motsumong phato 2026 ile nka jeno ke letsatsi la uqetela etsa bo nnete ba hore sebaka sa ho sibuluke hile ka ho etsa tifo pele ho letsatsi la uqetela mme o qobe masisa pelo a o lahlelwa ke monyetla ona o ikgethanga wa leeto le sa lebaleheng hopola letsatsi la uqetela la tifo ya leeto la Bali ke ka jeno mwamedi kala mashuma mararo amotsumo mphato 2026 #lesedifm travel
2: mashohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna ne o nla dikalaneng le mbololo o rata ho etsa mang letsatsi ka jeno letsetsa lesedi FM lenaneng la dikalaneng o tlo o ruwe tsebo
3: kgotso beli ke nopola mazimoko ka mona ka petsana retse ke kopa o tsosa batho ba ba gago ba latelang ke tsosa pontsho mokwena ka mona ka petsana retse ke tsose mantsebe mokgonazi ka mona ka petsana retse qetelele ka lefaso moloi ka mona ka petsana retse ke ra batswe batho ba tsosa ke nopola mazimoko ka mona ka petsana ke a leboa beli.
4: Good morning, Veli. O bale molebo hand to man to mole paraisi. Ke kopa ho tsosa ntate ka mohomane ka kopisi. O kona mamuti mokulu ka moka kopisi. Mole France en ka kopisi. Ke le bua Veli ba le tsile mna ti bai.
5: Ke mvolisto mvolisto ha mna ati mkhaya ke tsone ke tsone. Ngwana mme gore ke batsose. A gore ke re o tsidi di tsabe ka mane ka zone 12. Ke re gauta mavoso ka mane ka Sasolburg. Bekere osme ri pakisi ka mane ka Durban bekere ndenzi ndenzi beqetela ka ntate skeme ke me ka mane ka mafahleng pele ke ya lebo mkhaya ithara
6: laneng ha ba tswe batho ba ske ba tswa phela ba phatsimele go lokwe ke rata go tsosa ditlolo tsa ka ke tlulohelo mothusi buka moso le tlolo na mela batho ba ne ba tswa ba ho putswe ke ngone wa bona malibitsa bona ka mona ka Simonyo Western re ke lebo le go lokwe
7: o tlile go tsa ke kopo etsa batho ba la letsatsi ha ke re le tshela mo foke kwa kwa ba tebeleng ke re mahau Paul Marumo ke re Lungi Johannes Mahlamba ke qetelle ka ba aibo hle ba Brandford majabasi thank you butwa ka ba le tsase le bona tendezi o itewe
8: ha involisto involisto o tswe batho tutla di ka matlontlong ka motsoa tsoa polo ka talently ka motsoa tsoa ke ketela ka botlo ba tlo ke ka students go se ka mo ke mkete ka foilo fa ka manana tang
9: simana veli se go pato se ba thone ba latela mana ba hola ke mamutsi pa ipai box ba ke ho lumisa empa ha bo ke kwana botlhabothe magonane masipa ko matela o botlhabothe hospital le yena la brandi botlhabothe magonane ke tsosa makalana ra matela o mane maputso ha maqele ba tsosa ke mama fupu matela ka mana ka box ba ke le misela teng ke botlhabothe magonane mo rena thank you vele
10: e da mavolovo lo tsa strata ku tsa wale sanda wana ka mama fubedi ke tsosa bana ba latela mbana ngwana mme ke tsosa tsidiso ke tsosa thato ke tsosa matibello ke bana ba ka ngwana mme ke ra ba tlo ba phatime wale sanda ba le ka ra metsi ba hlape ngwana mme ba ya sekolo ngwana mme bo listo e tsakara su
11: kgotso bolisto o gore ke tsose ba bararo ba latelang kopa o tsosa bana baka tatolo le seba le ka gabo le seba iqetela ka tsapa le seba ba ka bona ba ka mana ka pitori ya ka mosebetsi ba tsotsa ke ntato ba ratsa utsela seba ka boroka no ofiso bitu tagi ma folisto
12: go tso vololo o testrata a ke ke ba tsose ba ba latelang tsosanta te o pasfari ka kadinweng mo zolo krostat ke tsose bushi nkoko ka kwakwatsi kopis ke qetelela ka tsebo mabiletsa ka Bloemfontein ka ofuna bona ba tsosa ke goshi tagos motsamai ka peritona helbron danko
13: mela veli veli ke tso kopa ho tsosa mphokolo so mamkite kolo so dika kolo so ke leboha matibidi ka mona ka za strone ke ntate ntate tabang kolo so veli ke lebo
14: sibodi sa ka semoyeng mozimile mphepono ngheneman taba ya rona fela re le batswadi ke taba
15: ai khotso khotso khotso bolisto o gore ke tso se mofumadi wa ka nice snail and the sauce snail le nombulelo snail di tlotsa ka tsepedi sikhale sithali sine ke ra batsoe ke na kwa sekolo tsatsile mona tveli ke le bui
16: tumelo tveli ke pisele tso lolo ka mona ga selva square ke tso sa sitsinyana maile mathapo mla thuti matsisi magwahle bona ba ka mane ka vese sport mnye ke bye bye veli.
17: Elo khulu go dumela. Ka se go hula motho ga phuka. Ena o ka le sutu ka mani. Ke se tlo santa tele bis. Nna nga ka go hula hula hula bona tse ding tse ngata hle. Ke khulu go ke a leboa. Thank you.
18: Dumela dumela dumela mvololo. Ke nna maloika ne ka mo Johannesburg ma re se ke go somba thavini. Kratso sa botho bana ba latelang ba bararo ba ka khotso mo thabile ke me wa ka ileng Agnes Kinilwe ikaneng ebe khazina ka be maswinki chisa ebe ra khadwa ka lengile dikeledi modibedi ba ka khotso mo thabile ba tswa ke malu ikaneng ka mo Johannesburg ba tswe batho ba tswe batho
1: mwana mme ba tswe bo sele ka nete mamedi metsotso e mashoma be dia metsotso le tsinga mara horena ya bone khoso mvololo abatswe batho ke tsosa selwane siba ya mokete morobe ke qetelle ka ramoso siba ya bona batsoswa ke tapelo morobe ore umane matlwang tlwang are batho bana batswe veli moloi baske batswa fela ba phatsime khoso mvololo abatswe batho ke tonando waratanda extension 7 Masesi Tibela extension 3 le mamufukeng abatsoswa ke mantla Puratanda Heidelberg arbabai mvolisto are tsa tsile manati ngwana mme mamedi mo yeng dumela
19: yela bulu ila mabulu bulu
1: yela ngwana mme
19: wala no ake tie ka mana ka la pe ka munyetse tse strong kirenda tedi tira matshila akhethe e ka tira matshila ka moka munye ke tsiwa tatwa ga tsiwa tsotsa e tshile o tshile tsile ke ka mana ka ka kana le di tsipore ka wa di tsipore ka wa ha khona wana metu tsiwa tsiwa tsiwa tsiwa tsiwa tsiwa tsiwa e tshile bona me ipetela ka skui ma tuman ka mana ka di tshile bo ri tshile bo ka ka brief pa tshile ka tshi ha re ka musu mor daran tshile ba di tshile bo ma bolo bolo
1: morana ran tshile ba ke le bo ka ga batsa tsile monate
19: thank you very much
1: e itada mamedi dumela
20: tumela veli le kae
1: re tele ga mme
20: ha mona tveli
1: e ya mami
20: tete veli tsa tsinela go pa tsusa bana ba latela pastor monica motlhodi thetele o dula pretoria setshego mamo methetele o dula thabantsho ke qetelle ka moretina o mimatsuso ka o fela batsotsa ke masentlaga mo go mo 56 Bloemfontein ke a leboha veli o be le tsile monate dankos
1: lo wena mme masentle tsa tsile monate
20: thank you
1: bye bye le sedi
21: allo khulungwe
1: hela le gandade
21: ha de ndase le ga
1: ke apela ndatwak
21: male setane sello ga le sotho motho wa difothule
1: ndade sello
21: da ndade ha ye ga bo a tsone a tsoa phatsine ke re ndade le se a tsoa phatsine ke re ndade dikotsi a tsoa phatsine Ntate
1: malefetsane sello ke a leboga golo ntate tsatsi le monate le wena.
21: Tanki ntate.
1: Wa utlwa he. Lesedi dumela? Ela, ngwana mme. Ha monate ka kapa.
0: Tsona Volisto.
1: Ei thanda. Tsona
0: ka ratanda.
1: Yes, Tornado.
0: A ke tsitse John Rampitsa shadow e chaile monare yeng. Ke re mme manhlapo ke a leboa ka moo ka thola ka moo. Ke qetelele ka ngwane eso ka kwa ka foraporoto ke fitha. Danke ngwane eso man, danke.
1: Tsatsi le monate Tornado.
0: Danke Volisto.
1: Shapo ngwana mme. Mamedi dumela?
21: Oh, mavolovolo.
1: Yela, le kae ngwane eso?
21: E re petse man a sbudi saka o bua le ntate Marugwe mona.
1: Yela ntate Marugwe.
21: Ee, a ke kopa o tsosa mme Eva. Mama Eva. Ke mo rata haholo ha sa re. O buise o bua ka re ke ngwana mnyane.
1: Ei.
21: Ke tsosa le ntate Bishop.
1: Da.
21: Le ndendeni.
1: Ta demarugwe.
21: Ke a leboga, ke a leboga.
1: Weekend day o tshwere hantle.
21: Hanta holo mana ngwaneso.
1: Re a leboga ntate, o le jalo tsatsi le monate.
21: Ao, ke a leboga.
1: Kgotso Veli ke tso sa usiwa ka ana mile mane sa Solberg Sloan Tima o Mary Spread Virginia ke qetella ka seithati magetha melodying. Batho bana ba tsoswa ke Charles Tsotsutsu. Are wakey, wakey, wakey, wakey, wakey. Tim Villim, one of the Madame Volis talking about Susa Maloko Anna Mwai Kotelo Shali Lebaha Tadi Ka Lefatsilu Tabakupela Kinam Gababa Mwaika Monagate Flach Temangawung. Arabatsuwe mvololo bapatsi mem veli ke kopa ho disa setlolo saka ke o buitsepo shopping hola setlolo saka o dula Bloemfontein ke ngone jwalane shopping a le thabong welcome leseri dumela
21: le ga ndate
1: re tele ga ndate
21: hamla di yo pala di ke ko pa do sa yo mo ho ja la ja yo sta yo sta so ta ke a to ai ko pe yo le ja a mo lu do ma i sa la ja po la a u pa kha su ya u ma sta ai ba tu e ba i ko pe ba tu sa ki ja ke ka li ka ma kwan kwan ka ma ja le bo nta te ba bo lo la tsa strata
1: ala la nta de tari mamedi dumela
2: bolo
1: nta de
2: Agora que tu sou modifi, Elias, sou teu mano munyake. E que tu sale mamu kolo se ejo, mwana Bloemfontein. E que tu tela ka Francis, se konyane. A que tu sale Lucas, sou teu mano.
1: Dade Lucas, sati le mana ati agere.
2: Thank you.
1: Bye-bye. Morning, Veli, ke kopa utso sabatubana, ke mema shopping, mema siakhela, le mema mudise. Ke ba isa di baka Veli, ke rebatsuwe ba pati me. Ke mamudibe di kutwana on K6 arela ba aisani wakey wakey taubana ho bona la mema mudibe di le pela monate mono ha o tsusa ba aisani ka nete ho hotle ho monate dumela veli ba tswe ba thuki puse letso chachu ke tsusa letlotlo chachu le molemo chachu ke bana ba are batho bana ba tswe hle mona ba tswe ba phatsime mvololo ho hola motho Rapoka ukupelwa ke ntate lebese ka televisa re mo na rapoka hola hola hola ka gapa vele ke kopa o tsosa Bishop Simpiwe khashu ka pa khashu le fupitso ke qetelle ka thabiso motwai ba hlohlolwane ba tsoswa ke le hlono le fukatsi are wakey wakey mashuma vela metse supileng pele wa tla hora ya bohlano mamedi re ya kwala dumela
22: wa phela vele
1: ga itira ka ke a phela o petsa ntle wena
22: O bua le ngwana le a beileng matetelo mmatong ke kopa o ba tsosa hle.
1: Ke ya setlo ikwale.
3: ha ke kwala hleng veli ha ke qale ka sekolo sa ntate le di se hle e wa hula ka manka thiwa le sotho yena ke motho ga thoka ke ra tsebe go di skuwa morata ke kopa go tsosa molebo e ntumeng ke re selo mogele ke tele ka lepaka paka le le hula a tsidi ka manka sebokeng ke sa le ba le sporo ka yang bye bye yo tsotse nna te hlaze di skuwa morata
1: bye bye skuile nna fela jwalo tsatsi le monate dumela mvololo ka jene ho hola motho rapuka ka lesotho le ke reditse mahlaku ka Botterville are hashtag abatsuwe ke tso santate le bisi sqhuma tumane matatiele le soli nthorwane batsoswa ke nane chiba alemane Botterville are wake wake wake vele ke kopa tsosa bana ba latelanga matise ke mambana mutisetsi Tsholwane Lomile Makau le mangwana wa bona Malekauta Makau bakamane ka Thabachicha Fatima o batsosa o Fatima batsoswa ke Tselane Makau a le matatiele okay mamedi ne re kwala jwalo ka u si Tselane Makau a le mono matatiele re a le boa mamedi tswandi wa ika jeno ka nnete ntho tsa rona di a hana di etsa bogobedu mpa doctor ntlhapo ke bone teng go tswa go ntlhapo fa masi re kile nako re tla bua le yena me ka jeno mo mamedi mane se gotlwaneng sa se ikokotlelo metse tsonge le tshumele metse metlhano kamera ho rea bone thapa ma ho ya mane metse tsonge le tshumele metse metlhano ho ya ho renya bahlano le buma wela le thabo mokoni ba tla buisana jwalo le ba hlompe ibana ba latelanga tibello namani o ke namani e kuruleni East Tivet College Springs campus o etsa information technology and computer science moholi newo magagula ke moithuti wa apili mani Richfield o etsa jalo honors in bachelor of science in technology information technology Mesilo sa bona mamedi go gothalle ke gothalletso ya gore ba sadi ba latele makala a mahlale le technology jale tabatsena ka ofela ditlabe dile mane re ya tella the biggest afternoon drive
4: Apostle Joey Musule

0: Morning, Mary Mary, Mona Holesedi FM, Pijana Mono, Joey Mufuling. Are John Naway, Yamrata Jesu. Au, Mamerita Wata Hamanati Ganeti, Kimantaka Genu, Jale, Setimusuana Felaki Kopane, Li, a dog tan chapu, Zaman on chapu for my Sibarekilena Koka Geno, Mona Holesedi FM, Wamatsiba hair, Mamedi Hakibuale, and Altureta Batsenata. Yana Dr. Nhlapo ya fihla ya dula antle o le shumela metsi supileng pele ho tla hore no ya bohlano re ke mo moela Dr. Nhlapo dumela ngwana mme ho tswa Nhlapo Pharmacy le CDFM FM ka jeno
1: ho tso veli le ka ngwana etsu le ba mamedi ba bona ba CDFM
0: ao Dr. Nhlapo re phetse hantle ntate wena o pela jwa
1: re tsa ha ho itse ka ho hlipuloko ya Jehova ngwana
0: Real boa ke a tseba mamedu sa dutse fatso wa tseba ha re bua le wena o sentjena o tshore taba tse molemo ntate nako ke hao
1: e re ke hleke tsena zona a ke le bua ngwana mme a ke nge se batla sena ke le mitse mamedu ya bona se je se mo le ho fi mo ma meeting a le tinya du medisa ke Dr. Nhlapo tswa ka bona ka Nhlapo Pharmacy bana ba se ba re dileng e re ke o putse fela gore se bohlokwa se o kikang ka tsona ka le tsa ka jeno ke hore tswatwa Kamuna ka Riverside kwatwa go finyana le clinic ya Riverside fela ona strateng sena sa Riverside clinic re se re le teng Nhlapo Pharmacy ke motho re batho ba sechaba re le ga tshepisa sechaba re tekanyuluwa ka mono ka Nhlapo Pharmacy mme se re le teng ka mono ka Riverside bana ba se ba gatile mme ja ha ke bua tsinana e se le teng office ya rona ka mono bana ba se ka Riverside kwatwa motho mogolo putha dichaba ya le wole tsa pela Riverside clinic fela ha o le Riverside clinic fela mo ha o finyana ha o lo bana ba se ba gatile e se le teng Nhlapo Pharmacy se le teng bana ba se go kile secha go kile dilo tsa sechaba nne tse piso ye kgolo ye o ke tlo yetsang hape la o qetela ke e reng be kenye tlang re ya theoa re ya motse mogolo ke le kopo fa le re tla di re phethela free data re ya theoa re ya motse mogolo ke le komo be kenye tlang dilo mametse o tsebo re ke go tsetsa ditaba tsena re ke hopotse mamedi hore re le ba ntla performance re sebetsa ka tsa bophelo re sebetsa ka ntshini ya rona kana le ntshini wa rona wa scan machine o hlahloba mafu a le teng meleng wa hao ha ba o ya kula ha o tsebi o tsogo ke e hona le batho ba reng ke a kula fela ha ke tsebi ke tsamaile ke a kena ka mona ha o letho le ntshisa ke na le ntshini wa rona wa scan machine o hlahlobang tsotse tama thata le mafu ohle a bophelo ba hao mme wona session ya teng it's only 300 re na le detox machine o detoxa di acid dinyoko phallo ya madi kaofela mafu ohle a tshwanang le bo prostate cancer mafu a tshwanang le bo stroke le wona session ya teng it's only 300 fela re na le dihlahlobo tsa rona consultation tsa rona tsa one on one consultation ya hloho tlhatlhobo ya teng motho ka mong it's only 100 bana beso ba ratile re na le tlhatlhobo ya lelapa ga le tla le lelapa it's only 250 re na le tlhatlhobo ya online consultation mona ke mo ko tlhatlhobang ka founu o sa kgathaletse o tswa o le kae o le ka Aforika Borwa kapa o le ka ntle wa Aforika Borwa re ya o fitlhelela bana beso ba ratile mme yona it's only 200 fela online consultation ya rona fale ke re ka jeno lena re na le ditlhagiswa tse ding le ditshebeletso tse ding tse ngata-ngata tse go thusang tsona ka setho le ka semodern jale re hweletsa batho botlhe re re theoang bana beso ba ratileng o se fitlhileng train ya Nhlapo Pharmacy bana beso ba ratileng ga e ba o ya kula ga e ba o na le mathata ga e ba o na le ditsietsi mona re sebetsa ka setho re sebetsa le ka segoa tlogong theoang bana beso ba ratileng ga e ba o ya kula ga e salo kena mona o tswa go kena mane o sa thole dikarabo tsa bophelo ba gago Nhlapo Pharmacy ke yona karabo ya bophelo ba gago go na le motho ya re ya utlwa ntate Nhlapo e be re ka le thola ka ena ga re le batla bana beso ba ratile re ya fumaneya ka mona ka motsemogolo pegrenageng mona gagolo lebenkeleng lena le legolo la rona la pegrenageng ke ka toropong ka mona number 80 Merriman Avenue opposite renke ya gale ya Shavu re ya fumaneya ka mane ka tereng e tshutsengangata ka Bloemfontein Teflacht number 33966 ka mono ka Teflacht Bloemfontein bana beso haufinyana le kereke ya St John fela ofisi ya rona e teng sebakeng seo Leta mona ka tswakwa se le teng Rifa site bana beso ha o finyana le clinic ya Rifa site kona futa ditshaba bana beso ke le bitsa ke re the one no mogo tsa rona o motho mang le mang ya batla go kopana le rona ya batla dikarabo tsa bophelo ba ya utlwa mo re ka deno ya kula ba tla kopana le Dr. Nhlapo ba tla kopana le Moipo ba Nhlapo pharmacy no mogo tsa rona ke tsena tselatela mme ke a kopa go eletsa bana beso ke di nomoro tse sebetsang ka nako ya mosebetsi fela e leng 8 to 5 o'clock mme dinomoro tsa rona ke tsena tselatelang 069 482 557 re ke diphethe gape 069 482 557 di fumaneya both calls and WhatsApp mme lemoga gore ga o tatile gagolo le tsa mogala ngwaneso gobaneng WhatsApp ka nako nngwe dinka nako di tsena di le ngata jalo ke re phela ke phile ngwaneso ya rate yang ga modimo wa kgoto a mpabalele wena re boele re kopane nako e tlang thank you very ngwaneso
0: ke a leboa Dr. Nhlapo tswa Nhlapo pharmacy tsatsi le monate ntate
1: kgotso
0: mamedi o re beya metsotsong e leshome le metsommedi Dr. Nhlapo re a leboa e re pele ke tswa ke tsamaya ke ya mmona moruti mochekwane o sa le teng gore kwalelanano le na ka mafube mo mamedi ke buele ke o gopotse wena mo mamedi ga e be o ye mongwe wa bamamedi ba tlang ka karolo leetong la bali ka kopo gopola gore tefo ya o qetela ya tšhelete e saletse morago e tshwanetse e lefuwe ka la 30 a mosomong phato 2026 e leng ka jeno etsa bonnete ba gore sebaka sa gago se bolokeile ka o etsa tefo pele go letsatsi la go qetela mme o qobe masisa pelo a o latlhelwa ke menyetla ona o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng gopola letsatsi la go qetela ke ka jeno la la 30 gore o lefe tšhelete e saletse morago ya leeto la o leba kamane ka bali hashtag lesedi FM travel mamedi ke sebeditse tlha re kopana o sane moruti mochekwane ke yone o santsa le teng mo mamedi o re fa mafube o re qalela bekena ka molaetse o maatla ga o seke wa o feta tla re re tswa le moruti mochekwane e be re nka thapo tsena re di agalela bana ba borona Moifo wa lenaneo la makhumane ya mona le mane ke bone sia ke ena a tla laola gaso a o sia malaku mone ka nnete a o teng mo mantsheu wa Mofokeng o tla tlhobe gotlhe go be monate vele moloi ke lebitso la ka re kopane o sane mo mamedi ka labobedi mona go lesedi FM re thagola kgwedi e ntšha ya lwetse ena ya phato a we felela mona ka jeno re yagela kwana o sane re amogela kgwedi e ntšhatšha ya borobongwa e leng kgwediane ya lwetse mamedi nnatefela ke maneno o tlatla o latela lesedi FM ko rata ka pelo wa ka kao fela e ba lebeke monate babae
2: ditoga dikalaneng go lesedi FM
0: re ya ho moruti mochekwane ka pine monate mpoho ya maralla thaba magharibe a botshabele.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bohlano re di feletsa ka olekola boemo ba lehodimo bakeng sa kajeno re kala ka province ya Gauteng le North West ho Tshwana lehodimo le tla hla ka ho futhumale. Mpumalanga o tla thiba ka mohodi hoseng hona ka Botshabela ntle le mo le tla hla ka ho futhumale. Free State lehodimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng ntle le ka leboya. Northern Cape o tla thiba ka mohodi hoseng ka borwa hoseng hona fela le tla hla ka ho futhumale empa le kwela ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a jadileng ka lebo ya Botshabela. Western Cape lehodimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ka Botshabela ntle le mo le tla hla ka ho phole. Karolong ya ka Botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ho bate ka pula ka borwa le ka dihlabeng. Athe KwaZulu-Natal teng le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho futhumale ka mafafatsane mona le mane le pula ka borwa Botshabela bohole. Ditaba tsena tsa pele tsa letsatsi le bolipi hoseng hona di fella hona mona tse latelang tsena e tla ba tsa ho ra ya botshelela le kenang ha jole ke la ditaba Makumane a mona le mane.
1: Makumane ka mantse wa Mofokeng harabeke ka ho ra ya bohlano ho fihla ka ho ra ya botshelela hoseng ho lesedi FM fela.
2: Ere ke di nanabele kgaitsedi ya ka Kenny Modupi ke le buile haholo ka ho raballa ditaba tseo tsa hora ya bohlano jwalo ka ha boletse o tla kgutla a tlo raballa tsa hora e latelang ya botshelela. Netefatsa hore ha o fetwe ke ditaba tsa rona tsa hora le hora mona lapeng ho lesedi FM. Motlhapisi wa Makhumane ke Rape Mokoena ya le hlahisang kajeno ke Diengwane Moeti Siamalaku ke ena ya re laolelang kgaso ho netefatsa hore Makhumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Mantshebua ke lebitso la ka hopola hore lena la Makhumane o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere. Ke tlhokomela hore ho tse melomong ya batho ho marandang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo a gago ka tsona kajeno. Motlatsa hlogo ya lekala la mautlwela mo nalapeng Afrika Borwa Major General Firoz Khan o kgutletse sepetlela gape ho fumantshwa kalafo matsatsi pele a tlhaga commissioning ya Matlanga. O fue lengolo le mo qobellang ho ile o tlhaga commissioning ya Matlanga a ba romellwa le dipotso tseo commission e hlokang hore ya di arabe. Re tlalelwa hore commission e re ha e so hlokomediswe hore Khan o a kula o amoetse sepetlele o ile a thungwa ka kgwedi ya Phupjane a fumantshwa kalafo sepetlele. Ke mona o gutletse sepetlele gape matsatsi fela pele a lokela ho itlaleha commissioning e ile o tsamelana le dipotso tse maatla. Atho tse ding University ya mona lapeng Afrika Borwa ya Wits e latotse ditlaleho tsa hore basebeletsi ba yona ba diperesente tse 90 le metso e robedi 98% ke melata. University e re palo ya melata e hirueng setsheng sena sa thuto le thupello ke diperesente tse 9% fela. University e kopile hore batho ba tlohelle ho jala ditaba tsa leshano tse bakang dikarohano ka hare ho baahi le naheng. Mabedi melwalwa wa bobodu bo etsahetseng sepetlela sa Thembisa Gauteng o letswe ke ditshepe. Lekala la mafokisi la Hawks le tshwere melelwa enwa ya dilemo tse 30 le metse supileng ya amahangwang le bobodu ka bong ya tendara ya diranta tse dimilione tse 630 le metse mehlano 635 million ya sepetlele sa Thembisa a le boema fofaneng ba matjhaba ba OR Tambo a fihla a etswa mose. Re tlalelwa hore ho na le bobodu manyofonyofo ho thetsa ho pata mehlodi ya tjhelete le ho sa ikamahanye le molao wa taolo ya matlole ya setjhaba tse etsahetseng tendering e waifuweng o tlilo hlaga kgotla kajeno. Sesuthi haufi le seyalemoya sa hao o tlo utlwa hore momamedi wa Makhumane o lla ka eng kajeno le karaba eo moifo o bo fumanetseng yona. Athe a moraonyana ha lenaneo lena la Makhumane le ntse le hatela pele taba eo re tlo elekola ka botebo ke ya bana bao e leng makgoba a tshebediso ya marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media bo emo bona bo ama bana ho potoloha le lefatshe ho kenyeletsa le hona mona lapeng Afrika Borwa. Hona kgweding ena America e sa tswa qosa khampani ya mapatlelo a marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba e bitswang Meta e thehileng le ho laola mapatlelo a kang Facebook, Instagram, WhatsApp le Threads ka ho theha mapatlelo a marangrang a dipuisano tsa setšhaba a hohelang bana hore e be makgoba a tshebediso ya ona. America e re sena se bakela bana mahloko a kelello. Khamphani ena e dumetse ho lefa kotlo ya tjhelete ka loka didolara tse dibilione tse 18 billion dollars. Re tlo buisana ka taba ena le setsibi ke metsotsong e 20 pele hora ya botshelela le wena ke tlo nka maikutlo a hao ka taba ena ya bana bao e leng ba goba tshebediswa marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media.
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta you say. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefo sikile solotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you safe fela. Mo di jotsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
4: Wa tseba ha o se fetang tshehetso e makafatsang boitshepo ba hao kgwebong. Jwale FNB Speedpoint e ka re thusa jwang?
5: O kgona ho kena ho FNB Web Store e ntjha hore o ikahele website. O tsebe ho rekisa ho internet le social media. Ka ho panya ha leitlho, o iphumane ho rekisetsa lefatshe ka bophara.
4: Oh, ka platform ya e-commerce e nang le tsohle?
5: Ee.
4: Ka nnete ke makafatso e kgolo ya dikgwebo.
6: Kena gaming ya ditefello ka FNB Web Store mmoho le Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
7: Mme, tshejete na e sante kana. Ke kopa re akhamentse.
8: Le nna ke nana jwalo. Ba na le disolo tsa lehlabula jwalo ka dithisa bana tse tharo. Ka 100 randa fela. Ha ke sebedisa account ya ka ya Ackermans, re ka ikgapela diphahlo tse ntjha tsa lehlabula. Tsa lelapa ka ofela. Tsa boleng ba 20,000 randa.
7: Le sentate, wa di hloka.
9: Reka ka account ya hao ya Ackermans, mme o ka ikgapela diphahlo tsa lelapa ka ofela. Tsa boleng ba 20,000 rand. Ha Ackermans fela. Ho na le dipehelo.
2: Mamedi ere re simulle makumane ho sengwana re di gakola ka ditabatse amang dikgetho tsa magotlametsi.

ho tlisa tshepo tokolohong kapa demokrasing ya naha ena le ho fetola bophelo ba maAfrika Borwa ho ka ntlafatsa phano ya ditshebeletso ho tla thusa mokgabo ANC ho emisa ho ba le ngongoreho ya ho theoha ha palo ya bakgethi ha ho tshwarwa dikgetho tsa makgotla metse naheng ena ka kgwedi ya Pudungwana selemong sena. Sena ke ho ya ka moporesidente wa mokga ona wa ANC Cyril Ramaphosa. Mokgabo ANC bo ile wa tobana le phepetso ya ho theoha ha palo ya divoutu ka mora ho fumana diperesente tse 40 le metso e tsheletseng 46% dikgethong tsa makgotla metse ka selemo sa 2021 le diperesente tse 40% boemong ba naha ka selemo sa 2024. Rape Mbokwena o re tlisetsa tlaleho ena eo re e hlophiseditsweng ke Ntebo Mokobo.

Ba a ipana ba ile ba iponahatsa ka bongata nakong ya letsholo la o kena ntlo le ntlo la moga wa ANC le ne le eteletswe pele ke moporesidente wa moga Cyril Ramaphosa Orange Farm Provinceng ya Gauteng le ha e le gore ba a ipana ba ile ba hlahisa dingongorego tsa bona ka moga wa ANC ba ikanne ka gore ba tla voutela moga ona ka la nne go teng ya Pudungwana monongwaga.

0: jwala harase ding tso tlhitlhitjulong ka tsona mona ke hore yona matter ina mapatlelong o ke a boletseng hona le mo batla ba hlaisa ding thotse ho helang bana ngwana ha tshwanela ho tswa cellphone nya hae ha a gone ho bane ha a qeta ho shebella ntwe ho hlayeng ho hapetsang ho rabel thaselo la bo shebella ntle le hore aba tobetse le tobetsa gore ke batla ho shebella yona e sentse e hla ha ngwana o santse a shebella ka mora eno ho boetse hape ho hlayeng ho jalo jalo tla buisana le setsibi ka taba ena re kgifisa ba bengele
1: yeo he wa inana bela e be tla ba ona ka ba Samsung Wakholwa Sello we permanent honor S5C Plus who MTN ka 2299 fela mme o boloka 200 rand we tsamaetse ha bonolo fela
2: le wena o ka hapa ithekele phone e fika pa ifu ho MTN ha Ackermans mme o ka ikhapela leto ho ya ho magalagang a MTN 8 khona le ipehelo ha Ackermans fela
3: khona le mifuta e media ba hwe mohobi wa pele ya tsejwang ile tebello o lefa basebetsi ba hae ka nako Mohebu wa bobedi ke bontle o romela melaetsa e kang bo
4: guys le tla fumana megolo ya lona bonyane ka la mohlano kapa ka moqebelo ne
3: tebello o tseba handle tshelete e kenang le etswang bontle o lekola balance utlwa sare
4: tsho wetse senjole mo
3: taba ke ena tebello o na le Standard Bank business overdraft e mo fa monyetla wa ho ba le tshelete neng kapa neng ha e hloka ha bontle ena ana le tshelete tlasa matrasa Jwale he, o batla ho ba mohebi ofe. Lekola Standard Bank Business and Commercial Banking. Hobane ke mogolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofano wa ditshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlane a ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Sai, ba fumane ho ekeditsweng ho birthday boxa. Reka Cool Baked Beans 400 grams tse tsheletseng ka 84 rand. Taste and More Noodles Multipack 10 pakana tse tharo ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig boxa com data mahala ha boxa.
0: Metso tso e mashume a mabedi le motso ka mara hora ya bahlano rentse re le ditabeng tsa dikgetho tsa magotla metsi bongkhetheng ba ikemetseng masipaleng wa Mangaung Metro Free State ba gothalleditse bagetsi ho bea ka pelepele ba ahi eseng dipolitiki tsa mekgadi politiki dikgetho tse tlantsa magotla metsi nakong ena eo dikgetho tsa magotla metsi tse tlo ba ka kgodi ya pudungwana dintseng di atamela bongkhetheng ba ba ikemetseng ba hara batho ba gothalletsang bagetsi ba nyahameng ho vota hore ba ilo vota ho ena le ho itshetleya ka ditshepiso bongkgetheng ba ikemetseng ba re ba batla ho ba ba lekgotla ba tla jara boikarabelo ka tshebetso ya bona mosebetsing mmoho le rona Ishmael Modiba ke enwa ka tse feletseng
6: batjia karolo bao ba ikemiseditse go dikgethong tse tlago ba re ba ikemiseditse go ka dira tsotlhe go ka atlega le ge ba sena maatla a go swana le mekgatlo ya dipolotiki Mochia karolo dikgetong tse e le go Thembazweni a tlhalosa ge bona ba go tsa thego go tswa go maloko a setšhaba ao a feletse go ketshepo go mekgatlo ya dipolitiki Zweni o a tlhalosa
7: ke re ke qale ka hore ke fana ka monyetla wa hore bongkgetheng bao e leng hore molaotheo wa rona o bua ka bona e tlameha be bongkgetheng ba kgethuweng ho latela bolukuluhi ba mogedi jwale o thola ile hore ka nako etelele naheng ya rona batho ba yentse hore ba kgolwe taba ya hore melao ya mekga ya dipolitiki ke yona fela e leng hore ka etsa democracy sebetse ke phoso e kgolo yeno
6: Zweni yo gape ile go molola setšhaba o ile ya ba mo kanselara nakong ya go feta a re o ile a gapeletswa ke go tlogela mošomo wa gagwe ka ge a be a bona dinyakwa tsa setšhaba di sa itišwe pele ke mekgatlo ya dipolitiki a re gabjalo o ika kgokagane le dinyakwa tsa setšhaba
7: ke na le tsebo ya local government ke bile spacing sena nako e telele hampe ke ka go tereng ga o sa tlhoka gore o nne o ile mpha induction gona jwale ha ke kena ka re local government se ke bile ke bone phoso tsengata ke ka ho ile ngore ke ile ka re pele ke etsa hore ke bang kgetheng le eng ke ile ka kopa councilor ala ka warding ya ka re ha ko re fentho re bitsang state sa ward maemo a ward ya rona gore e tle re la re ra o contesta ebe re contesta ka beng ya hore re utlwile gore report ya hao e reng jwale kanstara ha e etsa nthweno jwale re tla tswela pele re bitsa setšhaba e be sona se fanang ka maemo a award ya rona
6: bonketeng ba bangwe ba o ba ikemiseditsego ba re ba tlhotlheleditswe ke maloko a setšhaba go ka tseya karolo dikgethong tseng.
8: So ntho e nka etsang kore fela ke itlama gore nna ke tlo etsa le go reporta ke etsa mmogo le setšhaba se e leng gore ke tsona maloko a setšhaba wo teng yaka moo ke dulang teng, ntho tseo ke tlo di etsang mmogo le bona. Ga o na letho le nka ka le etsang ka ntle o bona kapo e nka ka e etsang e sa tsejwe ke bona kapo ines e sa initiatewa ke bona.
9: Baagi ba motse ba watwane ke bone ba tlileng mo go nna ba re mantle. Re bona o na le tse ba tse mekgatlho ya dipolotiki emo erieng ya rona e re gantsone. Re bona wena o na le se e leng gore se botopo ke bone ba renya le gonne ke bone bankge ba nominatileng ke bone ba mpataleletseng registration. Re bona o na le se o ka re tlisetsa sengwe se se botokwa go eta se bone ba re nang sone ka kitso ya gago.
6: Bontsi ba batho ba kgolwa ge setšhaba se ka bana le tsebo ka karetso ya gore motho mang le mang a ka kgona go ba karolo ya bankgetheng nakong ya dikgetho. Ishmael Modiba, ditaba tsa SABC, Bloemfontein.

0: Ere ha jwale re lekole dingongorego tse o re romelelang tsona wena momamedi wa makhumane gore re o fumalele thuso kapa dikeletso tsa ditsebi. Momamedi wa rona wa botshabelo Free State o lile moifong ka dikarabo tse tlakileng tse wa sitwang go di fumana kantorong ya ditshebeletso tsa pokeletso ya lekgetho SARS ka tšheleteo ya lekgetho eo ntate wa gae a dulang a e hulelwa.
1: Ke kopa thuso ya gago. Go na le ntere sa ntlwisising. Ntate o na le 23 years a sebetsa mining. Re tseba e le nthwane ya gore a kere tšhelete ga e kena ya mogolo sa re se sentse e taxa ya 10 rand o tla bo sala ka eo e o setseng ka yone ga e sale a ntse a tla ka ntho eo e jalo. Jalo ntho ere sa utlwisising o na le batho ba tla utlwa ntse o thwe go na le tšhelete e itseng e ba e fuweng ke SARS. Mariana ha isale a sebetsa ha so bile tšhelete o ka thung e nana ke e kgutlang ya gago o e fuwang ke SARS. Jale ba ne ba kenetse di-shares tsa mino wa pele ne ba sebetsa go ona. Tšhelete ya di-shares ne le gona e netswa ka April. Le teng e be dia ya hothwe e santsane le go sarese santsane e taxa tšhelete ya teng. Then neneng ba tla mo sarese reng o e kolota sasane le 1000 bokae. A ba ya tšhelete ya sarese a fitlha e patala ka morago a fumana tšhelete ya di-shares. So a kere motho ka July tshwanetse batho ba e ba lo i-checka gore na ba se ba kolota sarese bokae. So kgona nna ile mo sarese mo sekoloto sa se tsa 16,300 mama. Jwale potse ba e botsang gore nyanna tšhelete ya rona ya di-shares ga o ne go thule sarese sa le busy e taxa ya 10 rand ka mora mo tšhelete e tla patala e kene. Athe e ne le tšhelete e feng eo. Ga ba kgone go fumaa dikarabo kore ba dikolotong tseo tse jalo tsa di-more than 10,000 di jalo sarese ga e kgone ba fa dikarabo gorena ke tšhelete ya eng eo. Go ne o ntse o na le tšhelete tshwantse o thuba dikolota sarese ba di patala.
0: Makhumane e potlakile go fumanela momamedi enwa wa rona karabo go tswa go SARS ke enwa motlhomphegi Ntwa Mothijwa go tswa SARS Free State o araba mme.
2: E re tle kale ka go tlhalosetsa mme le bamamedi ba bammono gore taba ya lekgetho e sebetsa Jenos Mantshua. Ramosebetsi o nka tšhelete go molefi wa lekgetho kgwedi le kgwedi go tloa ka Matšhe go fitlhela ka Feberware selemo se latelang seo. Mme ga e ba e le gore ramosebetsi o nkile tšhelete e ngata go feta eo a sa tlameya go e nka. SARS ke rona re tlo o refunda yona. Mme ga e bane le o nkile e nyane go feta a ne a tlamehile a e nke ke wena o tlo o patala. Re ke etse motlhala ga e le gore selemo seo sa ditšhelete o ne o lokela go patala tšhelete ya lekgetho e kalo ka 40,000 empa ramosebetsi a banka 45,000 SARS e tlo o godisetsa 5,000 ke malemo o tla bo o thotse refund. Jalo fela ka e le gore o ne o tlamehile be o paletse 40,000 ramosebetsi a banka 39,000 ke wena o tlo patala 1,000 rand eno. Ga se taba ya gore o tshwanetse o thole tšhelete SARS ka poskatole ke taba fela ya gore na tšhelete e nkweng ke ramosebetsi wena e ngata e nyane kapa e lekane. Mme ebile ke tlhalosa gore ga se SARS e nkang tšhelete ya basebetsi ke ramosebetsi a e nkang e be o isa SARS e be rona mosebetsi wa rona ko o sheba gore na ya e nkileng e ngata kapa e nyane kapa e lekane na. Ke a leboga ga ditsedi yaka.
0: Ngwana ya Saleng o shwela tharing le wena re atla ngongoregong ya gago re dilata ka bongwe ka bongwe. Mamedi re inele matsometsing re tlo sitwa go nka maikutlo a gago ka tsemelomong ya batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media ka lebaka la nako. Re tla o fa monyetla go sane fela o se o tla ntsha maikutlo go ntlhagola rona ya letsatsi metsotsong ya 20 pele gora ya botshelela mo re buang ka bana bao e leng magoba a tshebediso ya social media. E re ga jwale ke suthele rape o Mokwena a re fe ditaba tsa kgwebo le moruo.
3: Re obea sesosolong ka tsa moruo lenaneong la Makhumane.

Eric o lebohe mantsewa tsena tsa dipapadi re di thagola ka o lekola dipapadi tsa MTN 80 se ba pese mafelo a beke. Sehlopha sa Orlando Pirates se mathuleng a o hapa mohope wa bona wa bohlano wa MTN 80 ka tatellano. Pirates e seng e hapile tlhodisano ena ka makgetlo a mane ka tatellano jwale e fetetse dipapading tsa magaola kgang lekgetlo la bohlano. Bumputi bana ba sireletsa mohope wa MTN 80 ba hlotse sekhukhune United ka dintlha tse tharo ho noto. Papadi e neng e bapalwa Orlando Amstel Arena Soweto ka Moqebelo. Mme mamedi hopola hore ditekete tsa papadi ena di ile tsa rekiswa kaofela. Dipapadi tse hlabileng dintlha ke Thapelo Mokobodi, Gampani Lungu le Kamogelo Sebelebele. Mokotlisi wa Orlando Pirates Abdesalam Wadu o re sehlopha se bapetse ka bogabane. Ka lehlakore le leng Pirates ile ya lokela ho fetola mokgwa o e hlaselang ka ona go latela o tsamaya ha re lebohile Mofokeng le Patrick Maswanganye ba neng ba bapala nomorong ya bolesome. Wadu o re go tsamaya ha dibapadi tsena tse pedi o ile ha qobella sehlopha ho fumana mekgwa e metjha ya ho bapala bohareng ba lebala. Ditaba di sa le jwalo sehlopha sa Mamelodi Sundowns se siphunyeleditse mogatlhelong wa dipapadi tsa magaola kgang tsa MTN 8 ka morao shashara Golden Arrows ka dintlha tse tharo tse pedi papading e bapeletsweng Durban maobane. Sundowns e ile go tobana le sehlopha se e sireletsa mohope ona papading ya magaola kgang e ileng go bapalwa ka la leshome kgweding ya Mphalane. Re lekoletse amanang le dikgetho tsa SAFA re fumana hore komiti ya tshebetso ya SAFA e netefaditse hore ke bonkgetheng ba babedi fela ba ilo iketela bopresidente ba SAFA sebokeng sa go kgetha boetapele sa ilo ba kgweding e tlang mme ka bobedi

0: Mabedi kitlofa monyetla wa hore o ntetsetse ho 086 000 3084, 086 000 3084, o ntsha maikutlo ka sehlogo sa rona ka jeno. Mohlomong ngwana wa hao ke lehlatsipa la tshebediso e bohlaswa kapa MP ya social media, ke lekgoba la tshebediso ya social media, marangrang a dipuisano tsa setjhaba bo Facebook, Instagram, jwalo jwalo. E mo amme ka mokgwa ofeng kelellong, dithutong le ka lapeng? Ha e so mo fetole, ha so le tshwarise bothata, o re inele matshometsing, re ke ra kgona go nka maikutlo a gago ka di-voice note tlasa maemo a kankane ho taolo ya rona. Ke tlo buisana le setsibi ka taba ena ya bana bao e leng magoba a tshebediso e mpe ya social media, marangrang a dipuisano tsa setšhaba. Ke itse a se mona Aforika Borwa fela, ke lefatsheng ka bophara ga ke itse dipatlisiso tsaka. E re ke fetise mabenkele.
1: Reka pakana ya dithise pedi ho tloha ka 89.95 tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
2: Chesa wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete. Yo dumela ho type kabelo ntle le ho etella pele ka kabelo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tseba hore kabelo ke motho e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla kana le ho feta. Jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlite. Stru, jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
3: Bula menyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mefuta e hlwauweng fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Ha tipa e sa le teng. Bona le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
4: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Metsotso e le shume le metso e robedi re a re lebile horeng ya botshelela. Taba eo re tsepamisetsa maikutlo ha jwale ke ya bana bao e leng magoba a tshebediso ya marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media. Ka mantswe a mang, bana le addiction ya social media. Boemo bona bo ama bana ho potolwa le lefatshe, ho kenyeletsa le hona mona lapeng Afrika Borwa. Hona kgweding ena America e sa tswa qosa khamphani ya mapatlelo a marangrang dikgokanyo tsa setjhaba e bitswang Meta e theileng le ho laola mapatlelo a kang Facebook, Instagram, WhatsApp le Threat ka ho theha mapatlelo a marangrang a dipuisano tsa setjhaba a hohelang bana hore e be magoba a tshebediso ya ona. America e re sena se bakela bana mahloko a kelello. Khamphani ena e dumetse lefakotlo ya tjhelete e kalo ka didolara tse dibilione tse leshome le metso robedi, $18 billion. Fela e hanne hore e phoso kapa e molato wa ho theha mapatlelo a kudisang bana ka bomo kapa ka maikemisetso. E tlo lefa tjhelete na selemo le selemo dilemo tse leshome kaofela. E boetse itlamme hore e tla ntlafatsa mapatlelo a yona hore a sireletse bana. Re re manong le taba ena le setsibi sa tshireletso le polokeho ya tshebediso ya marangrang a dikgokanyo tsa setjhaba, NG Mahlomola Mashaile. Ntate Mashaile, kgotso o amohetswe ho Makhumane tshebeletsong ya lesedi.
5: ke
0: le bohanta ya o ka ntshwarela mahala handle fela sentse re qala puisano e ka rwanya mela mona le mane ntate nka ananela se o haholo mabedi e bangona le maikutlo ka tabela kitso ntse 086 000 3084 086 000 3084 ntate masha ile tumelano ena ya meta ya ka ntle ho le gotla le America le tshepiso e o e yenseng ya o fetola tse dintsa dintho tse fumane ha mapatlelong a yona tse ho helang bana hore be magoba a tshebediso ya marandang a dipuisano tsa setjhaba e tlo ne te fatsa polokeho ya bana ba Afrika Borwa ka ho qohulle ha jwang ba sebedisang Facebook le Instagram ho ba ke tsona tse ditabeng
5: ngwaneso ha ile hore wa nkutlwa hantle tshebediso eo ya marangrang mo Afrika Borwa e tlamehile e sebetsa jwalo ka ha e sebetsa America kwana. Ke bona ka mosanyanaka ka thunthato na le lemo tse hlano o scrolla a sa data ha a kgone le o beha founu ya hae fatshe ngwaneso. How for who tato? Tato wal. I want some addiction. No, and I want it.
0: Yo. Ake a tsi bantho buang ka yona ntate mashaili jwale qeto ena ka patumelone la ka ntlo le gotla e tlo thusa jwang le dina hatse ka reng Afrika Borwa ka o qhuleha
5: e tla thusa ka hore the application is there the app is there sa samarangrang sa Facebook bo Instagram bo bo Google le YouTube e hlophise ka mokgodi laolang ka teng tsamaiso ka mantswe a mang the basic class system ya bona gore ngwana kapo ena motho wa mogolo a seke a kgona gore e mo foste ka puo ya tsela wena ngwaneso e mo tlobelele gore ha a tswa screening se a ye go screening se seng ke tla o tlhalosetsa ga o shebile ntho tse tsa bo TikTok o bona motho a nka metsotso e leshome a ntsa phetsa matsatsi ana a phetsa matsatsi ana gore a shebile a sa tsebe gore o batla eng
0: ke hlokometse ebile go lolo gagolo le ka lesedi lena le tlabeng le tlhaga ona ba patlelongana o re a boletseng bo fumana hore ha o hloka le loroto betse ho sontso hla le sedile leng ka morale leng gore le tsamaelana lona la le tsa ngore ho hele o ska ba gona ho tswa ho hamfela ke tsiba ka nna hona le ditoginyana dipalenyana tse khutshwenyane tse hlahang ho le leng la mapatlelongana ka moreno e khutshwane e monata o qeta ba shebela sontso hla eng ha o gone ho tswa bana ya ho hela sontso tswa la pele fela jalo ha re le kole hore chelete e tlo lifshwa ke meta ena ya $18 million
5: billion
0: dollars e tlo sebedisetswa eng
5: ha re le mo Afrika Borwa mane so $18 billion it's 600 billion rand
0: so
5: 100 billion rand e tlo sebedisetswa ho thusa ka ho tsetela di-centering tsena tsa bo tsa rehabilitation psychological rehabilitation ebe e pata le batswadi bao e leng gore ba ile ba isa yone company e ya meta company ya meta e ne e bitswa Facebook e se le yona ntati wa Instagram le yona Facebook ba tlameile bao ba e leng gore di-provincing tse ding America kwa ba di bitsa di-state di-stating tse ding batswadi ba ise meta kgotla pele pele mmuso wa America o isa meta kgotso jwale he ngwaneso ba tlameile ba patale batswadi bao jwale ka le rona re tsamaile re ba ise khoto re lo batla gore le rona bana ba rona ba teng ba bang ba ile ba ipolaya ka tsona se re di bonang se e leng social media addiction
0: ke ne ke hle ke tla hona ntleng eno ya Africa Borwa ka qolle hantate mashaile hore na melao ya Africa Borwa e kang wa tshireletso ya lesedi la motho la bohlokwa ka pa la sephiri popia le dumela batswadi ka pa maqwetha a emelang batho ba ikgobokanyang ba le bangata ba llakata ba ena hore ba qosetse company ena ho bakela bana mahloko a kelello le megwa e wa ikentsweng tshebetso mapatlelong a yona ho hela bana hore be magoba tshebediso ya mapatlelo ao a kang yona Facebook le Instagram re na le matla re na le tokelo jolo ka South Africa
5: re na le matla re na le tokelo ibile bona le ntwela e sentse ditwa president a re ka e tabe se rona ba o kala re tabe re latella tumelano ya bona le khutleng le la dinyewe hona mo America melao e sebetsang le khutleng la dinyewe e tsamaisanang le marangrang le rona ya re e re fa matla wena ngwana mme go bane re signe ditumelano tseo tsa bone tse ba reng ke terms and conditions tse e leng gore pele o kena ga o bula akhaonto ya Instagram kampo ya yone Google kampo ya yone YouTube
0: a ko e tshware YouTube mo ke fetise mabenkele ka pelenyana fela ntate mashaile ke tla fa monyetla wa gore o qetelle polelo ya gago go tloa mo reng ke maikutlo a ba mamedi
6: Mampara week e ya pelatsong me o bohloka re tshelete ha o yo sebeletse matsiso ke o ka motsama o bohlale kwela le hore o le petheko e pelatseng ya borotho ka FNB le pa 99 cents fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din totading ha le tla tsagatello ena ke tsela ya o fula molemo batatinya ha
7: swipe FNB easy aspire le prime life card ya ha o e qualifyang ho re gologe ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fete la dintotsohle bona le dipehelo melaona ya putso le itikanyetso ha stoko sa leding FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo bua se meletsa tshelete le dikadimo a semolao
8: Mamma formula ya kajeno ke ena 1 lesi ya times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefahlo ho equals ho change diaparo tse pedi pele ho tapama jona a kamenzi ho fa di rompers e tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke sesolo ha di ho ba plus mo fela Kenyeletsa lesena lesela selomo le khutlile ka meputsi ya 150,000 rand etela akamenzi.co.za ho kenela akamenzi e rarolwa mamma lesa se lesatsi kuna le dipehelo
0: Mamedi re letsetse 086 000 3084 086 000 3084 hopola hore ha o letsa kona maikutlo ke ha hona mo SABC ka pa le CD FM ditlango ja re boikarabelo tata mashaile o ga qetela hore etsa mahlala ntate
5: wa netso ne kere ha o bula di account tse o sign in total tere di bitang terms and conditions the terms and conditions still ke tsa company e leng hore e America mme ena le makala mo continenteng ya Africa le mo Africa borwa ka ja jwalo he ngwaneso tumelano eo ya bona ya lekgotla America ya yona me meta e dumelehile lefatseng ka ofela ho bao ba e leng hore bana le di account tseo tsa marangrang me se se bolela hore lenna jwala ka ntse ke qotsa ka thato le ho sa be phone ya high fat a be a roba le ka yona ka hora tsa bo 11 e bosiu kwa ngwana hetso lenna ke tla kenya letoho mono ho bana ba yang ba ileng hore ba ya mane Melrose a ke modi di officer na di leng hona teng ba ile o bula nyewe kampo ba ya magutleng a dinyewe le nna ke taba thusa ngwane so ke lwanele psychological welfare ya moshanyana wa ka
0: go ba le wena ya ama ha re potlakele matati ele ho ntate dlomo dumela ntate
9: e ya ntume
0: ntate
9: le ga me mantsiwa
0: re tla le ka ntate
9: ei ke botata bona me mantsiwa ba di phone u bane ke tlhomwe mphatsa mtsanga ho lwa ke bona ka re ntwa ina na re ka siwe le ditsola o re fana ba di phone tsena ba di tshwara ka pela rona ba khutle ba thole hore ba re ba fuwe mosebetsi ho tswa ka sekolong ke hona ho tsang ba re buina and di phone bana ba di tse ba o feta rona le ha o ka watla a itsa ntho wrong o tamono ho yena kwa gona ho ipressa ka bunwana ka bonako ha e watla ka bunwana you think that put it at the right thing re ka se yui le ntwa di phone fela ha ne ne re kwa re le batswa
0: yo are le bo he ntate tlomo re fura le matati ele re le ba kuron start ntate ngaphe dumela ntate
10: go tsone
0: ntate
10: ne ha to ke injo o bo le ka testimony o ba batho ba tetita fo re di tikela mso ba di tetita ne so re tsa go go re ka taxi ya ka tawo nna go tsoka pipita fo re batho ba ba bona ka go a ka tsholo pipita di tsholo ka la ka e ba tetita nna ke tetita me ke tetita ke tsona ya ke le tsa fela e ba tetita o a mo ka ka taxi no mo motho sa tsa ntsha fo re tetita tetita a ke le bana ba bona ka go ta gimme
0: ai ke le bua ke le operation ya mahlo mo round tsena re ntse re khalongwelo o thwe le tlo operationeng ya mahlo mare le patane le pepena di phone le sukuri sona mahlo ene le atlisitseng ngake ha re ya ba le ho ntate moletsane dumela ntate
11: dumela le kae
0: re tele kae ntate
11: sna Osman tse wa ke kopao o papana le taba ya ntate Mashaila
0: ei
11: ka hore o ri yena toya alo sa tla nyo a ke la moshimano wa hae
0: e seng yena fela o rotla latela ma Afrika borwa mang e bamba e khobokanya
11: ei e mpa ke le meta ka go tsaya le meta ha ena po
0: okay
11: bane tsana le khobo engwe lengwe e bulang kgwe empa ha motswatsi ka go bona batswadi re rekela bana cellphone tsa smartphone a ke ne marandrang ha se phoso ya meta so metha o re patela ke tsiyo ho America na ke nana go ke ntse e ba di tsanga kwa extortion ya America because ke botsi business ha ya re ke tsi na ke abana hore ba kene ho yona ba kene ba ganga ba bule di account ba tswa ana le responsibility hore ba ntshare bana hore ba kene ba ratang
0: okay ke utlwa taba ya ha ntate moletsane ntate Mashaile e thathanyana taba e ntate moletsana buang ka yalo hobane ke na ni sitse le nna maobane ke na ha ni sitse maobane mamela ke na ni sitse maobane ke na ha ne ka le hlakoreng la marketing hore marketing ka e ka e ba o khothalletsa hore o be innovative ba o khothalletsa hore o hlokomele di competitors tsa hao batho ba mo hlulisana le bona in the market ka mantswa mang how fumana Facebook e sentsetso lapelo sebetsa wena o tshwanela o tle ka megwa aiming etlo ntlafatsa tshebetso ya hao ho feta ya Facebook ho re batho ba tle ka bongata ho wena empa mo ke tlo hanyetsana le yena ke hore le ha ho le jwalo ha e khothaletse batho hore ba tlole molao hona le melao e o di kgwebo di lokelang ho ikamahanya le yona e reng ba reki le bona ba ske ba hlekefetsea o ka tswela pele ntate
12: one ntate moletsana a inkisisi ya inkisisi spaces ena mix ke re go etsetse mohlala ha o kile wa bula account ya Facebook ha o khone ho tswa mantsheu ha o khone ho cancel account yo u dula le ona le yona le ha ile ra o post ho yona Facebook ha o etse lotho ha o khone ho hlosa lebitso la hao mo lebitso la hao ke eng ke le detail tse ba di batlang bana le email address ya hao bana le ntotse ka ofela tsa hao mo ileng hore ba etsa yone ntshwenta te moletsane a buang ka yone ba o lahlella le sedinyana hore o etseng o khutlele Facebook na ona jaanong a ke o Facebook ntlha ya bobedi mantsheuwa TikTok e le fatseng ka ofela ka ntle go China e bana ba ise bang thotse tere di bonang China ha e etse joalo mantsheuwa ntotse ba di bontsang ka ma China ba le kwa China ke ntota business tsa development tsa bana tsa innovation tsa bo coding and robotics ka ntle go China re bona mahlatsa ba re bontsang ona bana ba ratang ntotse tse senang kelello so la o di sheba tsa bana tse ileng hore di etsa hore bana bo hohele gona le bo skibi the toilet gona le bo thumthum sa hore ntho tse tswanang le tseo ke sa opola thato a lora thumthum sa hore a re ona lora thumthum sa hore a be a mmate o sa ba thumthum sa hore jwale ke batla hore tsona ntho tseo di etsa hore ntate moletsane ha utlwisisa space se o tla utlwisisa hore ha bua ka marketing le ba mametseng gore o be le kutlisisa gore ntho e KCA ke aeng molato o kwae ha hona gore jalo ka kemi ka hara koloi e ka kemi ka tsuka pela deep slot e manthi wa sentse ke a mazang ha hona gore ha tikene ka koloi nye ke qeta ho starta wena manthi wa tloa hae kwa ke ya kwa Pretoria koloi ena ha ino batla gore ke eme ka tshoko go tsela ke tlamehile ke tsamaye fela e tla go tla bo fosa hitse KCL e ka taba e tshwana ga ke tsa motlalao koloi tlamehile o kgone go ema ka ntle go tsela o tswe ka hara yone o otlwe ke moya e seng ka gore o ka hara yone o tsamaye e hane gore o eme ka hara tsela bothata ba mmetsa ke bona boo ga bana le batho ba bagolo ba kene di application in tsa sa social media e etsa gore batho ba seka kgona go beya difounu fatshe
0: ande
12: ke yona phoso eo because e etsang mantheoa bana ba ditshebeletso tsa kelello ba re ga ngwana ga motho a spenda 2 hours a le founung a shebile ntho tseo tse ngata-ngata a di shebileng e tlisa depression and ba bangata batho ba e leng ba depressed as a result ya social media ga olo sure. Bana ba banyenyana
0: tate mashaile re leboetse nako ya gao le ka moso mohlomphei
12: ke lebohile ngwanamme
0: re lebohile golo ke setsibisa tshireletso le polokego ya tshebediswa marangrang dikgokanyo tsa setšhaba ng mahlomola mashaile mamedi ga le gabola jalo le bolela gore rona boifo wa makumane re ntse go lekane bakeng sa letsatsi la ka jeno re a leboga ga o tswile le rona ka jeno go tswa go motlhophisi wa lona rape mokwena ya le tlaisitseng ke diengwane moeti siamalaku a re laolela gaso ka bogabane bona ba gae sale mantshewa ke lebitso la ka ga re jaano sa noseng a pakeng tsa gora ya bahlano le gora ya botshelela mo nalapeng go le CDFM kene bodupi re ba leita ba tsa gora ya botshelela

0: o tseba pali e tshwanang le ya hae ngwanana ya sebetsang ka thata ya na leng toro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala ha o hlokagale hore o emele dikgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 ranta kapa 250,000 ranta qeto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete o seke wa fetwa ke deal or no deal south africa ho tloha ka mantaha ho isa labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho sabc2
1: Ha ho supermarket e cheapi ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Vumana 900 gram ya Bokomo Weetbix ka $49.99 fela. Le velo pack ya Maleri a Lovis ka $139.99 pack. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefo suki disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane. Mehla
2: o mametse twasa le batukada o tla go ha breakfast show

0: Ai no bana le
1: matla. Ai sengwe dipedi. Ai sengwe dipedi.
0: Bana
1: le matla. Le tsona la bana fela gore batse ba o di hlaba le bona.
0: Mara ha ino sebeletsa ha o hlabua, ha bona ba o hlaba.
1: Ai khaitsedi ya ka butla re tlatla ho tswana ana jwa.
2: Hey hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa. Wa nyalwa. Rena he elona na ke batla go mmona. O tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale. Letsa o mokenye hona tsena ke ikutlwele ka yena.
3: Ke re ke hlaloseng banana.
4: Ka tsona.
5: Mo di video call e leng tsona fela tse ka o buellang. E phumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho texta. Ho letsa. Lo o etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 ranta fela. E fumane ho MTN app. Kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN. Sim e lengwe ka o e hlokang. Yiyo. Kumela wana le dipehelo.
6: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba.
7: Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong, ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O se ke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka morao ya bosupa mantsiboya.

0: Pizza la pina, se ce ne stăm, ceau ce ne lăsări a fer. Mante, mante, jabula lova. Se te ieșini, bun mă spala ca maneca, pentru o poia Cape Town. Mă fumare joalo, antente. Le cota la dinghewe, le va file joalo, le închile că e tu antente, le cota la dinghewe, camonu. Mă spala ca mora ore, ui se bat, bai lungor, bai pe afela, bai pe. Go tlanga dingwe gore ba gona go ntsha batho fela apela ba dumela gore ba ipeile ka phoso se ba ke se itseng le ba batho ba no go sena mo ileng gore bakalo beuwa teng o tla opola gore hangata e sebetsa jalo bo ileng gore go bua jalo gore ha motho mo ntsha se ba ke se itseng o tsaletse o etse bonnete ba gore go ba le sebaka se ileng gore ba lo beuwa go sona jalo masipala ka bona ka Cape Town ba hapile nyewe yeno ya gore ba khona ha ile hore mabaka a bontsha hore tshwanetse letso mo mo lebe mo lipeileng teng hore hona le mo letlalo dula teng ka pa bona ba lifumanetse sebaka seo le tla ha ba dikene ga itse diaka a ke re pele nentse sebetsa jalo hore le ha itse sebetsa jalo ka batho ba ile hore botlomong o hirile ho wena ho tho ka sentse motho fela o sa mofa
1: sebaka se seng sa ka yang ho sona
0: ka pa nako e itse o motsebisitse jwale ka mane ba hapile le gotleng la dingwe hore mohlomong a le ipeile kae kae ba ntse ba gona fela ba tle ba tlose masenke ano a lona ba tlose mekhukhu ya lona hore le lo dula kae eno ba sa ike
1: go bane bakela beng ba thepa bothata gaitsedi ya ka ha holona eng e leng hore ditokelo tsa monga sebaka di a tshireletswa e hlile bakela beng ba sebaka ke tsiba batho ba ngata ba leng hore o tla ba o jwetsa hore motho dutse ha hai ha tsebe ya montshe jwang me batho beng ba thepa ka nnete e hlile ya ba le matsa tabena jwale o tla hloelellwe kana ko e leng hore ke lefatshe la ha o sona le batho ba ipeileng beke tse thago tse 15 ka pa selemo se 15 o so hloka o sebetsa lefatshe leno o yetse moralo wane o mohlomo mplanene le masipaleng ke yona thwedi e itseng ro ai ha o fihla ke motse o etsa ang khaitsedi
0: o tswantse ba kope khaitsedi
1: la tswantse ba kope fatseng la hao
0: o batlele o ba batlele o ba fele nako ya hore ba itikise
1: ai kona
0: fela ba ntsha khaitsedi ka o so kena ka jeno go tswang
1: gore ba e mone ma ntse ba
0: re roba le kae
1: ba e mone ntse ba le
0: o re roba le kae ha o so kena hana jwalo ba nna
1: hangata wa tsiba ntwe ke yeleletsweng ile ba e batho hangata ba fumana temoso ya hore ka mogamatsatsi ya mashuma magago be litlile
0: eh
1: ha o fihle ka mogamatsatsi ya mashuma magago ba re ha ba utlwe
0: ibile ha o bua ka yeno ke tlokomela batho ba ka reng ba tseba ditokelo ka pamola wa Africa e ke ba tswang ka ntle o ka se ba palu ba bona ka tse jwang
1: eh
0: o ka se ba
1: ai mola ye mola o ba o bala gaitse
0: ba tswang ka ntle gaitse ya ka ba etseba ha ke tsebo bone yena na ya ntlantla la xe le ntaphakela ka bona ka Soweto ntlantla la xe ha hlaela na ha bua ka netori o emetse basotho mephakela o tla jwalo ka motho wa muzulu a batlang ho laola Afrika borwa ha ho lo basotho jwale batho ba bangata ba bua hore ha batho bana ba sa galengwe le ho tla ba lentwa e sa hlokahaleng
1: ke ke nahana go ka ba le ntwa ke dumela ke batho ba tsebang buisana ke batho ba tsebang ho etella batho pele ha ba qale ka jeno ha ke kgolwe sepheo pelong tsa bona ke le ntwa ntwe kgolo fela gore ho etsa la batho ba se ke ba dumella me re segetse ba re le na e bile re tshaba se jwang hore ha re sa bone ntho ka tsela e tshwanang re buisana re bue kana ko ngwe na le bua ka thata mpa qetellong a ga itira ka ga ga go lla ntho re bona gona se tshaba re setella pele jwang
0: twa sa hona le mo ntlantla la xe a reng phakela o kena jwang Soweto a sa bua le yena o ba le ke yena motho ya tshwereng Soweto ha holo a utlwa jwalo tabeng ya o thusa se tshaba
1: ei ga itira ka e thata ho bane jwale dibaka ke dibaka
0: a ri yena ka sekene ka pamang ka pamang ka sekene kwa Zulu Natal
1: kane
0: a sa kopa ba tshwereng ka mono e ka ba a ba etsa mohlala re mino ba tswang di province tse dingwe tshwanetse ba kope tira hore ba atla ka mono ke ntse ke sa etsebe ka nnete
1: ai fela tira o la etsa ba
0: a nna ntse ke sa tsebe ka nnete hore wa kopua ka mo fela batho ba bang ba dumelana le yena ba bang ha ba dumelane le yena
1: khaitsedi ya ka ha re shebele
0: e nna ke ka khallang ke re tlo mo utlwa ntlantla hore ntse ke sa tsebele gore ke mosotho o sa
1: ha ke mosotho ke le ka ke mo hopola hantle wa hopola ene le ka eng ka ka match on match ya pele o lahla a bua ne ke qala ho utlwa mohlangwe ha re tla bua le yena ne ke qala ho utlwa mohlangwe no gore ntla ntla ke mosotho wa matatiele
0: ola
1: ya holetseng so
0: wa tsiba ola tsho gaitse di aka
1: ka ke bile ke mokwena ka seboko
0: fela ona ha lentho e tla ba lentho ya basotho mazulu
1: ba to buisana basotho basotho le mazulu tabeng e ya milata e senang ditokomane ke ba dumela ke taba fela ya ubisana ka hore e sebetswa jwa
0: ba tlang ke mo Afrika borra are o chepate go tlo di papadi demetswa

0: ba re thusitse ba e kenya ka jeno thwasa ka ba se re qetile o ja ba e kenya ka la bohla. I know. Ke a utlwa tshwane le bua ka yo. No no no no. No le se.
1: Maybe le happy. Masala na be. A bile monate ho ntsholo.
0: Ah le sebeditse thwasa. Le ke ba tla la bohla. I'm going to go to the house. DJ Levi's in the mix. Fela he, pelo mono, erutlo ka spirit pete seme jwa ka mathela ka maneka center city se ngata Bloemfontein. Ga itse ya kauteng ka mono, a re fe etsa bobedi di buse maru, mo di buseng ho renge di tsama jwa ngwana ga itse ya ka.
2: Ha di boele kole ho khara tu me di tsele ba ga mandi ba ka breakfast show. Se pri pisa na ka bona ka mangao in 8. Ha yo shi di mandela vina le koloi e shile tseng ka tseng ka mo. Go ba ba khane ba rona ba ile tsogo a tsi jogo ga di sebetse mane pa ke ntsa mase sport ke nation McGregor le McKinsey le tendo ba di sebetse teng e ka mane ka East End go ba ba khane ba na ba tsiwe le ka gona le matsao a ema re kopa ba khane ba rona hle maema le godimo a batla a kwaitse ka mona ka mangau tsole ya re kopa ba ba khantsa ma bona bona ba fokotsa di bilo mme ba hlokomela ba khane ba di thututu di ba itsekile ka mmogo di ditse ka le boadi a ka lokaras
0: a le boya holo wena khaitsile ya ka re fete ke fetela city of Joburg mo sa mahale maoteng a sposa ho re ke di tsama jwang khaitsedi ya kam
3: podcast ke di medise ha go ba mamdi ba batle ba se di fm rena le di roboto tse sa sebetseng mani ho 5th street Michael street le Tram street ka mo Albert Kroon ka mo Rose Avenue le James Park street le Elenesia extension 1 di di sa sebetse di court street le Pesa street ka mo Transfontein Jansmas Avenue le North Road Hyde Park ha pele Melville road le Pet road ka mo Ilovo rena le go tsiya koloi mani ho N1 North Golden Highway ka hape go tsi engwe ya kolo e mani ho M1 South Kilani Bend hona ka mo N1 North Golden Highway hona le kolo e engwe hape simihileng ne e ba ka sephetsepetse tsebele matla hanthe ka mo N1 South Rivonia sephetsepetse petetsa no tsana le N1 South Maharenga Brakfontein le Olifant Fontein mani ho N1 North Maharenga Bay of Medellin
0: o sposa o ka go tshwagele fela jalo tshwagele hlegaitsedi ya ka go tshwagele fela jalo tla tla o diqetella retse fela je.
4: Okay. Na wa tseba hore hopaneng aus babra a opelwa ke hloho. Ke khotso. Thakalani la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopano mba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar. Hey, o thata man. Me aus babra ba to shem. O dula haufi le speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya khotso. Ah, tshi. Ana. Ha mi sebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho.

0: Shasha, or Mahlaba afetuhe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sepodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
1: Ausmosa o ka tswela pele.
2: Ka mo N1 South Mahareng a Brakfontein le Olifant Fontein ho bona la sepetetsano o tshwana le N1 South Rivonia, mane ho N1 North Mahareng a Beyersnodie le Winnie Mandela Drive, hape le ka mo Main Reef Road Mahareng a China Mall le Dragon City. Ho feta mo tshe ho bona la tsohle di tsamaya hantle. Re lebohetse MPD le JRA ka tlaleho ena.
3: Kala bula rangwa ne sobele letsatsi le monate mamedi butla ho le tsena re kopane le ko beri mogeseng re utlwa hore ka mana ka ikurulene se phalla jwang ko beri gaitse di ya ka re boela re wa moele hle ho reng yena ho etsa lang ka mo ka ikurulene
4: gaitse di ya ka mothati mo ba le dikori di thulane mane se bakeng sa katle ho mona ke mateno nga siwe le mafakane ka mana ka Hedrio Dale di thulane tsirenya le bidole phami entry o le bile borwa mmileng o kgelohelang M2 ileng ba bumile filakase re bua ka Geldenhuys Interchange Elspark di thulane mateanong a Kingfisher le Frank Collin athe ka mane ka Bedford View di thulane tseleng e kgolo N3 o le bile le boya ke mane Kilolis e leng George Bezos Interchange tlhokomela mokganning mo mabone a laolang sepetepeta tsuleng taolong e ba letshwao la o MIBD a re faneng sebaka ha re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPG ka tlale wena
3: kolobuletle wanangwane sobele letsatsi le monate ke manta ga ke monono monday mamedi metsotso e dula gantle ya mashome a mabedi ka mora hora ya bosupa o ntse o pola gore ka moganako e sa fediseng pelo re tlo kopana jwalo le DJ Levi's ka mix wa manta ga jena wa tseba gore ka dimanta ga jena o re etsetsa mosebetsi wa tseba gore ka nnete o re etsetsa mosebetsi wa gore re kene bekeng ka mafolofolo sa tshola kgaitsedi ya ka gore mafelo a beke ka nnete a tsamaile gantle le wena re tlo o fa sebaka o tlo o romelela di-voice note tseno 0797585066 papa di ne letse kgolo ka nnete mafelong ana beke di All Blacks di utlwile he gore na ha di bapala le di Springbok ntho di tsamaya jwang di kutlwetse mme le dihlopha tse neng di bapala dipapadi ntse etelelang pele tsa magaolaganga tsa MTN 8 mamele a ke tsebe setlhopha sa eno wena se sebeditse jwang fela re ka thabela utlwa maikutlo a gago ka o romela voice note 0797585066 ebile re tlo bula megala ho 0860003084 jwalo ka ha ebile le Chepat a tlo tla ka mogana ko e sa fediseng pele a tlo o fa ditaba tsa dipapadi tsa bobedi
1: ebile o bua ka Chepat le yona Springbok le bana ba All Blacks. O ihlalusitse be gift len Chepat. O latshwa o pola re ne re bua ka yona papadi ba ne ba lahletswa ke re be gift len. O latshwa re siliskela tshwa.
3: But hello
1: kom. Jwale tsa maile jwalo fela heng ka thabela utlwa Chepat ke tla ke bua le wena o qeta dipapadi mane. Re nke re bua ka yona papadi eno ke a opola o la bua ka yona ka nnete ke batla utlwa fela maikutlo a hao bekeng ena gore di tsamaya jwang Sundowns se koga tlhatsentle e ba phasana twase
3: hei fela ba kogwa
1: ai ba phasana man
3: hei fela ba phasana
1: twasa go na le gold engwe ya ba phasana
3: ai ba phasana alende
1: ai ba phasa e ka re PlayStation mamedi re tlo bua ka tsona betso se ka re ba shoma mabedi e pele hora ya borobedi o tla galetsetsa DJ Levi's in the mix.

0: الشمال بس بس لرفنا بس سو أبل هو الرأي يا برو بيبي عكي بيني لطول
1: يا وصل خود زي هوس هدينا
0: عكي بيني لطول
1: وبينا وانو لمو توابين
0: Ay. Sundowns le Pirates di ya finaleng. Ay lo ba monate papadi. Nako
1: Johnny Tolacho be gifting.
0: Ay lo ba.
1: Aba are. Ntate motse.
0: Ay lo ba monate.
1: O tla tla le ntate Infantino ba
0: khoshe. Ay lo ba monate. Ay lo ba monate papadi. Ha ke tsebe ka nnete. Eh? Buela ntho mono mono.
2: Ne ke re bapalla o kae?
0: Ha ke so tsebe. Ha ke so tsebe ka nnete.
2: Ay e blomfante.
0: Sundowns le Pirates.
2: Eh, di ke ba ka ba la gauti. Ke
1: nna
2: ene ba la gauti.
1: Taking senya.
0: Fela o ka ba monate. Blo mo dula o le monate.
2: Oh.
1: A teng o monate ka nne. Do monate fela capacity.
0: Oh, ba batla ba tedi a mo sa gona se ka bo mafuthi, ne?
1: Mm. Dale mona FNB ke bo ga ntate so.
0: Yeah.
2: Yo, I know.
1: Ke tsa blo mfanteni tse pedi tedi a.
2: Mm. O re sheba jwalo.
1: Kadia watse ba bua re mema miki tswa Paris ka tswalo ka mora mona ya ba ba re kwa kwa sekolo
0: ha ke ke
1: kwa kwa sekolo kwa kwa ila ga ke ema fela ga ke mala ka re ga ba tswa Paris ba phamisa matso ka re lutlile kwa kwa bua ka yona ha kae
0: jo no ke nya chance of
1: ha na ka ga FNB
0: ka ga FNB
1: ka ga FNB Kutile batho ba ga sitse ka ena ke re tla mmona ha ke se ga mmeng ka tla sa gatello mare no hona le motho mo
3: hey hona le motho mo ha ga tla mwana nna e fat
0: hey
3: bona u a litshiri wa le pirate meji a tshepetse ka mane ka zone 13 o hlanya hure
0: ai se boke ke a tsiba le gata
1: bona meji
0: ai ba gata pirate
3: tsa
0: let's go
3: bye
0: Baba, hey, my rat appears. It's okay. My rat appears. What are you doing? 0860003084079758506. Kid WhatsApp it's our route. Any voice note to tell you, Horwena, udi bone joang mafelong abeke.
4: Na kwanza tashere bupelong, muhau, ikapa masidi swa mahulu wen. Hualu kela utubana lima tata di chelete ba kinsa ulatelo. Kimunga wena ulimung, kodi seh. Di plane sa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Dumelang ang tsasa le batho le bua le matsoko mo di plasing tsa mpoko go fixwe. Jo game ya maobane ha ke so thabi jwalo go re le busibisa le ntse ke phofa fela ntse ke re ka buye. No.
6: Tsasa batho ka da le ntate la ke mo ka tsa dipapadi ke fanyane wa le Sandawana ha e ke man ke stel. Ke bile le menyetla o sebella hlopa sa ka sa Mamelodi Sundowns la se bapala hantle empa hona le ntwe sa nje tsendi thewelang le bota le mogaola Mamelodi Sundowns le ya dutla go ga ke tsebeng ka re le dutla jalo ka eng ba dikora dintla wena khara empa ba kora ba korolla ha ka ba e ba lo reka dipapadi tse bapala mogao mo hare ba le bala le pele mana re monate wena ba dukara tanku.
7: Dumelang, tlhasa le batho kala. Le bua le Melizi. Yo. Ai tlhasa le batho kala, nna ke batla bua ntho sengata. Ai ke tshwere team ye kotsi. Satretane ke shebelletse hantle. Ha e putka sekukhuni. Ya, wa itse keng? Ya, Pirates ha e fihlile. E fihlile Pirates, e fihlile lepakane ya le fihlile. E pakania le tshwere makejakejane. Go ke batla go le understand gore le pakania le tshwere makejakejane. Tango.
8: Khotsa thwasa le batho kana ga mo. Khotso a. Nala nete masolo a be ja bile monate ga nete a bile monate a holo a tholo wa ntimi ya ga e hlotsi tse. A ke tsamaya tsentso kadas muja yona 3-0 ntate a gona ga monate re shebile Sundowns fela gona ge a etsa wang wala ba re mmula ka tetharo ha o letho a nete kadas ke ntate Simon ga mona ka ha bi ya shala beng
0: ai no ba
5: tshikile
0: ba thabile le sedia fam tshimela.
9: Aw
0: le kosi, le kosi.
1: Helele.
0: Kosi.
9: Ngiyethele kosi, le jengele masona munyane ipa wona pabane ya
1: ka matsuwa. Agania!
0: Itatela. Ele achi. Ele achi sama, ele achi sale ya baba ma.
9: Ba ke ba. Nenja chekile ona sangana finali ni. Ba ta yona.
0: Ntate o ba bone batho bao ba Pitori ba phasana jwa ntate.
9: Ba phasana ba PlayStation e garage.
0: Ai! That's why ka go bapala PlayStation ntate.
1: Fela jwa tsa thata hore na o bone hore na bashimane ba Pirates ha ba ha ba batlana le letanta ba etsa. Ntate e ba simane ba no ba phaka di metsi ntate a e khona bana le morolo ma
0: a le ya bona Sundown solo
9: lo o ha
0: ya tsala tsala ya ga di gara e ke mpho mamma mbare ke popo
9: o mo bi
0: hey.
9: Ona nda kopana
0: ya le nna ke tshojwa lo boka moso ka nnete ya re ya bo bona e ka re akasbe u ka tla sa gatello fela ba pale bolo ha e fela wa itseba
9: o ha ka da di dewe
0: ma tsela mjane pa ga na ba di pompo tswana ba ga ni
10: thank you
0: baka chuchu le seri
10: tumela go tso
0: boso
10: yo yo yo
0: Six elegant, Ntate
10: di bapadi tsa morao ntate ha re shebe goal number 2 ya Golden Arrows ya maobane ke bo mokwena hona le go antse bolo kana o tla ikonga tshware bolo go fitlhela ba ile ba ithuta motho ngai ba tsana ba lokora ba bolaisa rowing ha na chance tsho di bapadi tsa morao ha ke di tlwelele sa ntse di ikonga ka bolo bolo ha itle buwe immediately di bapadi tsa morao ke tsone re bolaya ntate makhala man ke bo mokwena goal number 2 ya Golden Arrows mo sa tlo kole ka ba go bua
1: ha o pole kuliso ha o leje
10: Manko vele ke na le mopola tse bangwe le.
0: Ya. Ya, ba tsama. Ba nnete ma e defender ga tsetse ga tang o phasa. La tla bo.
1: Hey, sa mora.
0: La tla bo lo ntate.
10: La tla bo lo ntate o tsena bo no sa di bo. Ndi o ntho tsa ba di mo le wena ba o kae man. Ila hle.
0: La tla bo lo ge ka le fa. La tla ge ka le fa ntate. La tla.
10: Ke ba mar he ba bona ba ga ne khale ba batla nna ke mmakatsang ba ga ba batla Golden Arrows ha sa nong si wina ba batla Sundowns re ba batla le go ne khale ba re kolota
0: ba ba lo ba monate boss
1: ha lo ba monate papa di ena ga itse ya lo ba monate ha
10: bona re ba batla mabakanya man re ba batla ba re kolota batho bana
1: tsentsu
0: tsentsu le ba Sundowns
10: yalo yelo
1: ke na lady le nngwe lo kopana le na lady tsepe
10: yo na we
1: yo na we
10: ba di
1: ho tla ba jwa
0: no le buwe boso
10: are le buwe kharas
1: ke papa di a di naledi fela kada ke di naledi fela
0: ba ba ba tshweretse pedi
1: e ba ba ba tshwerele ngwe
0: monna sanda o se le pirates ba bula ho ka sege re ba bula gap
1: e tshosa fela ba magadza makosi ha sobe le naledi hwetsa
0: bas Sundown slip. Who got pirates at Sundown? So, who am I not? Of course.
1: Hi.
0: Of course. Yeah. Mamedi a re kopane ka nkane go ra ya borobedi. Antle ba tsora ke borobedi, tsa ga borobedi taba di balwa ke Kenny McKenzie.

0: se go batso mabatsa.
1: Ja, a tla pala di nipedi wetsa jwa ngwe. O rapella ba.
2: Ye ja pella go fatse. Ha ba kholi, a ba mabala ka kwata.
3: A shoma ma bere ba se bere fela ba tsotso arifaletse ora ya borobedi the biggest morning drive ta go ha breakfast show le se dia FM go le tswantse o teng twasa
4: he ngkhono se tswantse go tswa motswadi wa ka le kae ngkhono tswantse ngkhono le kae he ya o hlola ngkhono ya o hlola e batla sfate, e batla pela sfate ka nqe.
3: Nka spala mising khono sfate. Twas.
4: Eh? E batla pela sfate, ngono swantso. Ah, khona.
3: O koma le kapo go jone e hlile o toteng fela fela. Mamedi re tlo buisana jalo le ngono setshwantsho le ya motseba. Ke tsebi a ho la utlwa ditabeng tsa basotho ka patsa rona basotho.
5: Etsa bang
3: banna. Ke mo le kape. Khono.
5: Mhatwa.
3: Ha eh. Re a utlwa ke tse. Yo o etsa jwang phone yo thwa sa o tlatlama o rekeleng.
4: Ngono tsantsa.
3: A re motho.
4: Ngo.
3: In a dweck.
4: No, ya han.
3: I'm not going to do it. Ngono bana
4: ngono
3: o mose
4: le kae
5: re tlile ka mogatwa
4: ha mona teng ngono
5: amen
4: o sone la moto
3: jono a re ke fong a iyo
5: o sone wa mpeka 6
4: wo motho a tha miso
3: ba ke phone jono
5: o sone o lu
3: ya la ta gile o khotse monna a iyo tshi ngono ne swa le phone ya jonito ine si a ha o ine le ya jonito
5: ina le ya jonito ntse ke re ntse ke le utlwa ka lona ha le nkukwe
4: gore ngono a skis le tso tse medi ena fela go heletsa utlwantse le tshileza
5: Nimshela ni chile kirekeng.
3: Hey.
5: Ke tewe tsotlwa. Moqobalo o fihlala sonta.
4: Hey, ho ne le wetsa la kirekeng e kana kana.
5: Hey, ine le dikapeso. Ne gape sa bo mabana, gape sa mahlumela, gape sa bana le ba hlankana. Ga le re le boha. Ngwana ya ile nga tswa a kengwa a qhalo spele a le le modi tharo. A sa tsebo bua tsela abina a tla biti a sa tsa istepe go bana le ba hlankana wana tsena na o 19 years o ntsa le jalo ntsa tshwere one way
4: ah re a le boang gono utlwa ka batla ba ntseng ba tshwere ya fangedi monang gono re batla jalo
5: ke mo bi hampe ke mo bi hampe fangedi
4: hey ke o tsebo gono butle re tlhere ke re o tswana tsela tsa Hey tsa batho eng khono na le batho mona jwale re bua sotho se thata mona ha e swa batho ha saladi eng khono
5: Yesu la neso
4: hai khono jwale ha le tshwa lo
5: ha e swa batho
4: ho bo etsa hetse eng batho ba morena eh ha o so sala Yesu eh
5: khona le batho khasa Wena ntate ba tshukatsa le wena ntate jonto ona le bana ba ka sebetsa. Ona le bana ba ka sebetsang bo mma gona gale ba ne le bo ntate gona ono ka kobage. Hey, thasa o tswetse sebere ka ni sa mushanyana. Wena no wa sebetsa go matla. Ile monna ye mona ye tlage. Ha tswa Gauteng, ha fihla motseng. Ke kwana le lengwe le tletse kopo. Ke kwana le lengwe le bela. Se shubana mona sa papa mosebetsi ha o hlakantena o teng ha o hlakantena o teng o hlokomela le bana bana ba bana ba bo hantle ba shaba tsamaya ha se ba mona ba tla ka dintwana re ke lo hlokomela dintho tsena ntho tsena le tla di senya le bana a e wa di hlokomela wa di baballa ha bana ba le dilemo go thepa bo lona ke na ntho tsa bo lona ke na di portfolio ke tsena enke yena ke bana ba mona ba othing e reng ha ka hlokahala ebe modimo wa mogopola ebe motho tla ema modimo so ya hai ka pele bo hlokwa re bana ha e swa batho ha sala di esola se di a sala di esola ba setseng se sotho se jalo go bolala go shule monna aba tswa monna a hlokwa monna wa banna yeo le fase se ba ka sa habo ma philanteng se ikwatlang se fuba ka yena jalo o sense ba mona beo ba ka mba ne be ntse ke bua ka bana kere ka tla ka tla sa ipitsa ka fane ya thase ba ne be kere ma tlo tsama sala ba we se phuana ba se lang thuso ke bala ba setseng ka sa tsogo gona re tloetsang ka bona o bane ha le tsena la ho ka tshwana ke enwa ka mona wa ngwane no ha la dieta o tla ga ke tla bona o ketile
4: ho ho lo ke se kala
5: ba jwalo ba nna ba ka nyenwa a shileng ke ba nna ba o wallang ka ntshi mo khosatswe ha o mogopola o bane wa tseba hore ene tla ga o tiana le thaba o tiana le bothata ha o hela e ka re ka mona ha ke bone hore na ke phetola jang o pana dikhomotsa hai o theola mohuma wa hai o lo phetola tsinya ena mutsa ya motho a maketseng a lla a hloka ke bana ba jwalo ba bitsang ba bitsang ka mofuti ona ha shile re re ha isha batho
4: ba jalo
5: so la ke le a ipona e a ba le mametse ke go fela le tshintshe go go fela le feto we yesola
3: ke kopa ngono nna ke batla o go re fe yona motho yo tlisise hantle bophelong bona bo re bophelang ha na jwa le tshe re tsetse mohlala
4: ka mo nine
5: di teng yesola batho kana bona ga le tsena re bona di video ke ba mela di pale tsa ba shanyana ba di ni modi 35 ba di tse ka tlung ha bo ngono ba bona batswa gola temo tente wona ho thing ana tse ba o ya ga ke ga di PC wa motla motse tsa yona ke se sola ntweng
3: ke bana
5: ke se sola ntweng ya mshanyana e a shanyana ba mfuta ho a di tse masala tlo etsa le tswa ke keng ka harafu ya petola kanke ha mo fa mo haisani go ga tsebe o fumana se wa selatang ke tswana di esola ke tswana di esola tse re buang ka tswana o sengone
4: a ba le ba na e ka ga se ba hai bana ba la pile be u ba o kene poni
3: esolatse
5: ba bang ga le he mone he ba itse ba ye o ya o tswala bana ba tswala ba gaela mo ga o furalla ke le potso go rena o katelo ya how ke fingwe na monna towe wena se sola ke di ata ye sola le fa se ka bo khaga di tletse potso go rena qetolle ke fi ke le wena o tshukana ha o tshwaralo ha ke o mamela ke le mamela le tsena ntse di bua mono kae kae tsena ka di ye sola di eme mona di shebile gona o be ya eng mona ba tsaba ho eng ka
3: he ba di ye sola
5: ba tsaba ho eng ka
4: di ye sola
5: di kentse matswa ka mahafing ba ntse matswa masoto o kwa uthi ha ba soto ba motho ntse matswa masoto go bana matswana ha ya ba tla tshwara letho matswana ha ya lukile ha le ka mogwa
4: ba jala re pe ngono ho re fela ho motho feto hang ha se hangata e bang se tsa batho ba gone ho fetoa mme ka gola isele le kholotso tabenya khudiso ya bana ba bashanyana hore bana be leng hore ke di berekane jwalo ka ho hlalosa ba hudiswa jwang hore e be motho ya rata mosebetsi ya bonang setshaba le boleng ba bo aisani e be motho ya bonang hore bonyane bo ke nan le bona le ha bo le bokana fela ntse bokanela ba fihlella ho jana le mona hona lo re be bofella mona lapeng ho nna fela re ba hudisa joang bana ba bashanyana ka tsela yeo ba bona ba bona ba setse le rona bo mma bona ba hudiswa ke rona bo mma bona boholo ba bona che ba bang ba teng ra ba tse ba bontate ba tshwereng ka thata hudisong ya bana ba bona e ka ba banana ka ba bashanyana
5: ke nete e re ke keng ga iphapanyetsa yona ba bang ho tswa hudisong boholo ba bana bana ba entse matswa ma shoto ke bana ba etse tshe ntho engwe le engwe ha ba ka ba ba rutwa gore go tlotse ba go bona le pone ya bitswanya le hwetla e ka gona o leme pone e tla tswa mobung ha ba tsebe taba yeng ha ba tsebe go go tloja mogo e ka gona ke gagafu ga deplot ha ba tsebe taba yeng tsale bana bana ba ba leng ba hudiswa khale a tswa tso sa o seng a hutwe tsa mo bulela e yana he le ha se se mihlenya diphofolo le mihlenya yona ene o ntso ka o ntso tshwana ke tshwanelo le toka gore o tsoe ha wa ya sekolong tsoa o hlatswe thuto ya hao o bone go uniform ya hao ba sekolo tsoa o bone gore ka ntle ka mona o a hlweka tsoa o bone gore mesi a ba teng gona le sothumela ntse re lata mesi gole ke utlwile ka mona go batho ntse ba sekola mesi tsoa kana ke ri bae ya pompong tsa gona le sebaka ha iso mona go tshe ka motlwelo batho ba teng ba tsola metsi ba lata gole ne ba ba ga metsi ka ditonki gona le mekotle ba yentseng ba ya hodima tonki mona ka nqena ke 20 litre ka nqena ke 20 litre ba shanyana ba tshwanetse ba tseba gore metsi a tshwanela go ba teng ka tlhoko gore na jwang kelelo ya ga e sebetse kelelo ya ga tlhwena ga e file e file a tsebe gore ga e ba metsi ga yo ke lokela gore ke ganne ditonki ke ke lokela go tlhoba ke riba ke tsamaye ke yo ga metsi tsele bana bana ba reng ga ba tswa opinya mona opinya mona opinya mona ntshongwe ha hona mohlatlana hana gore mopinyo ona o tla fela ha hona mohlatlana hana go le mopinyo ona so hai ko a bemba ona bemba ona ba iketseng ke go ba pinye mme bemba ntshetsena bona le mohlaba tla ba siyo ka po mopinyo ona o ka fela ka mohlolo o ka etsa ke le potso go rena o tla etsa jwa
4: hey
5: hai ba ona sa ntshetsi so gore ke a etsetswa e ntse le ntse tshwana le banana ntse tshwana le banana ngwanana o teng ga e reng ga tswana le tsena o ikhala sofeng o penya thelebišene wa shebelela o nwa kofi ga tsena kofi tswa kae ga tsena thelebišene e tswa kae sofa ikhadile godima yone a tsena ke a tšhelete ya mang ga tloa mono ga alole gobaneng thasa mo batletse meri a mokana ka setshwantsho a lo mo alolela bete ga keta go tlhapa o sia ba selapa o sia penti ka bateng gobane meru teng a mokana ka setshwantsho
4: ka
3: mankio
4: ekenya ka mankin penti ka mankin
3: a mo patalang
5: nka mo tla ka yena masong nka mo tla ka ebile ke ka metsing ke yo mo tla ka yena masong
3: o bota ka ipe santso
4: me santso santso go ai gona ka tsoko ntshake ke batla o kontshakele o kotlem me go no santso ke batla o tle ana jwa le tsena ka October ke batla o tle
5: ke atla
4: ke batla o tle
5: ke atla o ke atla ke
4: tla o tla ka pente
5: ke tla mo ratwa wa ka nga ikenya ka metsi mpendi ena ha ya ke fumala ka ba ka mona ka basketing ka ikolobisa ebe metsi ko mo tla kana ka dikobong ka mona ka mo go se mahlong ke re ka ntwa ha ke
4: go no re a le bo re tla bua ke na kwa tshe party lo ka o so go fohla tsena thank you gone
5: amen ke le bo wa tsatsi la le tsa tshe party ke mo rata le ene
4: thank you gone hey tshe party se ke kolobile tshe party ke tse
6: Tipo pa pa le serie fe la dicia patcha
7: go le bo wa DJ go le bo the disco dancer le wena comrade Jonito mamiri wa tsebelo sa le serie FM morong hopola he ile ka o tsebisa ka o tshepisa hore tla ra go tla ka horenyena ke moteng tla ke go tlo maikhutlo a Cardoso ka mora hore hape papadiane ene ba pala jalo le Golden Arrows hurna ebe yena o itse mobane.
8: First of all, of course, we had to go for the result. I think that the team in general, the attitude of Marcelo is clear, but I think the team corresponded to what we were putting from the bench. Look, it's not easy win 4-2 here. Not really easy to win 4-2. We saw Mamelodi Sundowns from the first minute try to take the responsibility in a high level of commitment with offensive attitude that we had to have. Obviously, we knew the first goal would take the pressure on the side of Golden Arrows because the advantage of an away goal would go away, would fade. And also we knew that the second one would absolutely take the things in our side. So that
7: ke ka mogodi beleng ka teng he Cardoso mamedi a theka mona ka ho mokwetliseleng a lahlelo wa Golden Arrows ling pitso dada yena o itse.
9: They did understand. We discussed all the permutations. We told them That's as soon as, if it happens at Sundowns, scores the second goal here, the away goal advantage rule will favor them simply because we scored one goal away. The confusion was about the scoreline. When it was 3-3, some were thinking it's 3-2. And then we told them, no, we need to go for a goal for us to win the game because Sundowns would get an away goal rule advantage. As soon as they understood this, we started pushing.
7: Mona mamiriki ka mogao ba go bele qeqe yo maobane ka bra gore Golden Arrows le ka nya dinthamme banke go ka ga hlabile nthlakwana jwale a nthotsa gone di a ganya thi e da ba ba salletse morao Mamelodi Sundowns ha bo yona ha bo Golden Arrows e ba hlabile dinthla tsetharo ka mane ka England ka la bohlano ke Crystal Palace kopana le Manchester City ya feta City ka nthlatse nne ka ofela ho elengwe ka mqibelo Liverpool ya bapala ka o lekana le Nottingham Forest ha le Coventry City ya kopana le Hull City mme ba ya feta Hull ka ntlha e lengwe go noto Bournemouth le Everton tsa bapala ka o lekana ka nngwe go nngwe Tottenham Hotspur ya kopana jwalo le Newcastle United Tottenham e santse e na le mathata mamedi wa ka wane Newcastle ile ba phutla ka tseye pedi go noto a thema ba le ka tsatsi la tshepe ke mo e le gore Chelsea ile kopana jwalo le Brighton mme ya feta he Chelsea ka tse nne o tse tharo empapapadinyana go gang fela Chelsea e batlile kopana le mathata mamedi wa ka e batlile kopana le mathata e ile a gutla e se gutla Brighton le go ja papadi eno ya ba le nakonyana e ka ba metsotso e metlhano go isa go ya leshome e ka ba ile ya ba motlhomo di bapetse ka o lekana Leeds United ya bapala ka o lekana le Brentford ka ntlha e lengwe go setlhopha ha e le Sunderland le Fulham ya feta Sunderland ka e lengwe go noto Manchester United ya phutla jwalo Ipswich Town ka dintlha tse tlhano go tseye pedi ka o fela ha re di kwatela ka pejana ka mona ka o Carricap ka labahlano Lions ya outla Stormers ka 36-12 Sharks ya feta Blue Bell ka 53-22 athe ka mqibelo ke moteng Pumas ile a phutla Cheetahs ka 52-26 ka Sontaha he ao ile papadinyana e lengwe ya yona Sontaha ke mo Bowland ile kopana le Crickwas ya ba otla ka mashome a manana le metso e robedi go le shome nena le metso e supileng athe papadinyengwe ya tamachaba ke monteng he Argentina ila ya kopana le Australia ba Australia e ba otla ka mashuma mabedi ana metso e supile go mashuma mabedi ana le motso o le monga ka o tshwara ke matala di popsinza khaso Auckland
10: e bangu nana o ruke ka wa khona o lefella le kwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
11: pele ya pele basadi
12: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela

0: Mele Sadi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: The biggest money drive. Chapati, I can't believe we're so busy. Good
2: night.
3: Hey, Kalebwa Chapati, Ke la mong ya eskela enkela ha ke re o itse o be a meja fatso ya baneng ditlolo hana jwa le ha bua skela eng ka ka pele
4: ha tloele ma Afrika borwa le ma Afrika borwa le tsa ba le tsa Afrika borwa
3: le bona batho bana ba tloele mo mamela achi go bane ba re kokela ntho tse mo na mola ipuela ntsona
4: ha o sheba ko nyatsa yena mo kwetlisi eno a tlang a tlokena lo nyatsa ma Afrika borwa ka bo
1: a ka rata ho hang taba yeo a ka rata ka nnete ka nnete ke bone tletse lenyatso lena fela e sale le motho a jwang
4: fela ke maikutlo a hang ya dintho tse dintse ke dilwane lantse
3: fela ke maikutlo a hang
1: dai kona chepati ke
3: maikutlo a mo mamedi a se maikutlo a jwang
4: bona gahlo
1: e wa kwa tiso wa kwa chepati a re kopane o sane
4: ke uta
1: o teng tulwane
4: ei
3: wa ba pa ke mo hohle ka hone
1: ka po
5: o ba ta ke bana ke
1: ba ta ke mo hohle le o ba ta o etsa ba o ka re bo ta ma ne le tlwa
4: o mo ka o me tsi tse le studio se nan tat
1: ye ntat o rata di nepe o sa pagela studio
4: a o me tsi tse le sona ka jere tse o
1: tsene ka
5: he wa ba ta ntat ya ne ne ke me tsi o ba te ke o tlile ka
3: jere he o tlile ka jere
5: la itse ke tsa fela magua kwa etse ka dangi
1: ai e tlo la ga tangi
3: a o jo mo la sa ihula ka la bohlano a ga ke ke ba hlola le ga la a go sa kampatshe sa ya
5: bona la ile nga ihula re le ka o tshisa sa la be ile studio be ke tsitile
1: Tuli baby, tele ba weekend, tele le monate.
5: Ah, weekend te tsa maila hantle bana be se tsa maila hantle. Ya le tsa maila joan.
1: Ai re busy tulana dinga tatotsele re dietsa re tlaulwetse.
5: Ah, re phomotsi di lapa la para le bo. Ka sa no se ampuela nga o ri le thoka jeno.
3: A ngwanesu.
1: A sa ya u tla ka o thola ba tla. A ngwanesu.
3: A ngwanesu. Ke ne ke ja kebab ya ka mona ka imvelo. La bohlano lena le re tswa.
1: A tswa tsa se re botse ba. O bua nnete tholwana a ke tsoka bua ka phuma o na sa.
3: Mamela tholwana.
5: Ke mamela.
3: Ke ja kebab ya ne.
5: Eh.
3: Ya chef ana ba itse ke chef mambana.
5: Hey.
3: Ka mono ka mvelo tjona na we
1: ya tholana o sa o tseba tseba super ka nne tholana ka nne le nna ke dubela la lo we
3: tholana
1: manta ke mpumala a ke ri ya pala pena go mpumala
3: emala
1: se
3: le ke le centurio ne ge tolle na le ke le centurio
5: ke re no sa emala tlene na
3: ke le centurio ne ngwane so ke ne ke le centurio ne ka nne te swapa jo butleng tsantsi ke lukise nthwengwe mona hona ntwe ke le ka e bua pejana thuli
1: eh
3: ke ne ke le ka mono
1: e ke fitise mona pele thuli
3: ga ta hoe
1: riat
6: chisa wena jarara phone e hanang hoshwa tilimontse fitang tse mashuma mabedi jarara ene pele nthwelengwe cha e hoka hantse lentse la hao tsebenya moradio wa hao mehe ho hone ho itekanetse fela empa ka le leng la matsatsi lentsenyana le lesesane la ikopela mkhono tebetsa kamera kamera Jwale he, re ntse jarara e mahla jana. E se tla ka camera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kanka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
7: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ah thuli ne ke re ke bua ka tabena ke le ka bua ka yona pejana fela entletse ka hlong ka mona
5: eh
3: Dr. Mamiki Mabuya
5: eh
3: o na le masters ya mathematics ya Leeds
1: Leeds ke England
3: eh ya ntate
1: le
3: ha qeda o na le mathematics education doctorate ya ka mona ka university ya Free nna ne ke qala ho utlwa nthotseno ka ofela
5: wa tseba ha o tshwelo thata
3: hai Hai
5: ke kgutlela morao jole di puontsa hae ke hopola ha ane a tshetla ya puo ka di phetho tsa matric
3: eke
5: o no utla motho ya leng ya nang le lerato la thuto ya mmetsi jole ha o bua tsena ke a utla rona letswa kae
3: ene lo hona ki mo utlwang hantle hona le mantswa manga ileng a bua a sala le nna are ke tla bua ka sgwa pele are when an elder dies a library is lost when a teacher teaches a library is born again a bontsa hore motho a moholo ha a shwa le tsebo ya hae tsa maya le yena le tlotlola tsebo ya hae le tsa male yena empa ha teachere e ruta ho tswalwa le tlotlola tsebo tsentsha hai ke fumane ke ne ke qala ho mamela ke la ka mamela puo ya motho twa qalong be fela o hlaphetswe o gotse o hlaphetswe le bosiu fela o e mamela o twa qalong fela qetelo ba etsa mosebetsi o motle ka nnete ka province ya Freestata mme le taba hore Freestata e jule boemong ba bobedi ke nana ke taba ana kwana
5: e batla ba ile tla ba hlalosa ba re maano a o ba kentseng tshebetsong hona jwa le tjena a tlo ba gutlisetsa boemong ba pele ke le ka utlwa ntse a hlalosa mona ntse a bua kae kae ya re maano a re a kentseng tshebetsong selemong sena a tlo re gutlisetsa boemong ba rona ba pele
1: ai e va le mfana o tla re thetsa jwa lo ya pele
5: a re kwa bana beso le bobabedi wa tsebeletso ya lesedi ka jano ho ditaba tsa batho ba qhwadileng re tla ke re shebe taba ya hore na o kile wa ahlolwa jwale ka motswadi ebile o le motho ya qhwadileng ke setšhaba ka nako nngwe ga ke etsa mohlala fela o tla fumana hore ha mme ya qhwadileng a ena le bana hore e o etsa jwang bana a qhwadile re tlo bua ka yona taba eno ka jeno he re ke re bue le batswadi ba amehang ntle le mone he re tla ke re kene ka mana moo re buang ha o rekile thepa thepa ena ho thwe ke food steward e bolela eng na wa utlwisisa na ha ona mohlang o tla kgutlela ho morekisi o lo tletleba ka thepa ena e o e rekileng ke yona taba ya bohlokwa e re tla bua ka yona ntle le mo dihe ditabeng tsa bophelo re tla bua ka ditsebe ka nako eo dinang le ditshila ebe motho wa dihlokisa athe o baka siki lo feta kapa o baka bohloko ba ditsebe le ho feta re tla buisana le setsebi sa ENT ka tsona ditaba tse ke tsona bana ba sekele bile holo
1: a re le boya holo gaitse ya ka tsela tse fela betso re le bile o reng ya bo re bo mamedi tloko ho putse hai ba ye mongwa ba mamedi ba tla ka karolo le ton lena la rona la Bali hey ho pola hore etefo ya o ya o qetela ya chelete e sa letse morao tshwanetse re ka jeno lena di 31 part 2026 jwang kapa jwang o elefe jwale tsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokeile ka o etsa tefo pele o letsatsi la o qetela mme o qobe hore o lahlelo jwalo ke monyetla ona o ikgethang wa leto lena le leholo la le seri FM la o leba kamane ka Bali jwale ka jeno etsa jwang kapa jwang tjhelete sa letse morao ka nnete ka nnete ka nnete we patalo hopola letsatsi la o qetela la tefo re bua ka leto lena la rona la o ya kamane ka Bali ke ka jeno 31 part 2026 ka kopo etsa jwalo rona re batla o tsa malwena batla o tsa malwena jwale ne ntse batho ba re hey lenani mona ona le batho ba bangata be leng hore ba emetse fela segeo hore ha o ba le motho a reng nna ha ke sa kgona bona ba kena jwale mamedi ka kopotlhe etsa fela jwalo e mehlano fela betsotso ke lebile jwalo re ka borobong ao Afrika Borwa re sebeditse ne ke le Stilfontein maobane ka mane ka khuma le bo Kelly Khumalo Mduma Silela Black Diamond ke mamlindo the vocalist Skuza Bell Datlas Mosadi wa ka motsweding ka mane daki o bona go le sedi le kotsi ho hle ntate o bone daki go le sedi le kotsi ho hle a re a le boha holo ka boka khuma e thwasa e re a ratwa northwest e thwasa e re
3: a holo ka ke ka ho ntse re le ka o kopanya gore na
1: a re a ratwa
3: re ba chakela jwang ka bo northwest
1: ka itse daka le ke le ka khuma ka mono Ayaya ke batho ba rona fela akere jwa le nengwe sheba ha o na le sibuhudi sa ka motswedi
3: eh
1: gore
3: bona hore na
1: wa bona o batla o bona tsa ah tswasa ke ai khona ke batho ba rona ka mono daki bile monate a holo out ya le DJ Nash ke batle ke le bala Nash wetsa a top 30 ya bona ka motsweding ka mole yena ona le teng ka mona a ono hle le monate
3: o le monate
1: a o le monate ke e khuma ke santsane ke le boa ka nnete le a re rata ka Northwest ka mna ke bone le re rata le batho ba rata le Sedia FM ya holo jwang ka pa jwang o tshwantse retle re le etele ka Northwest ka mona o tshwantse retle boradi wa ka wa hola ka jeno ke palesa thwasa wetsa dilemo tse hlano wa hola
3: ba kgwedi lengwe
1: thwas
3: ke ba kgwedi lengwe
1: ke mobe le mpotse mpotse ga popane sela
3: no no wa
1: ireka se bitswa jwa
3: o kotse ka maloma a Valentine mpa aloma Valentine
1: ke ya ka di 28 ba le saka di 31 kgwedi lengwe no
3: E monate.
1: Wa hola moradi wa ka ka jeno ga itse ya ka. O qeta dilemo tse hlano. O tshwana.
3: Jo ni lwana ba ba babedi ba ke ba August ne. Eh, wa.
1: Yeah, le botse mola.
3: Eh, le jo ni to motle ha holo ka ka maloma ba.
1: Le botse mo tlhopisi le ntse.
3: Le di nye. Le di chocolate tsa di no le bat.
1: Eh, se betsa.
3: No le bat. Le bat. Ka ka Valentine.
1: Ke mo raro kopane ge di o ka posa le ge tla bege le tento sa le batho kana station e
3: papa a le ba di
1: o tsokopa yo go le tsokopa
3: le ba di
1: se se tla
3: le ba gore November December a tla o futhwa Eo mama di ra le boa re utlwile le hore Dolly Parton o la bewa a patwa pela mahatsae ka mane ka Nashville Bini sana sengwa tsindi pina tsa fetang kitse tharo ka nete a o sebeditse meno a ke mo batho be ke baratanga ho lumminong kwano ke sentse ke tsho ka nete ke rai o bile bohloko utlwa ka lefula fela motho a tsamanga le 80 ai ka nete ha re le le ru re a le boa ka mosebetsi wa o yentse mino mona ba bela tsabela tsa SFM ke monono ka monono Monday re tla kopana radio ng hape o sane koma
1: re ka borana kopana ke re yo ngosale re ka botsela lo ke lo re ka borobo go tsona mkaka ke khata boy sebeditse ke betse

0: bari o le rewind le rato lena jolo ka cassette na hona le motho e o neng o se o amuhile le rato la hao hai le rewind mo momete motle le rato leo le rewind jolo ka cassette ha le khutlele morao o lo fa motho yena le rato leo o neng o tloetse ho mo fa lona o tlo bone hore na o tla ikutlwa o thabile ha ka kantsa tsimlene a re o re nna tshile ke re le rewind le rato leo tsa mo mofalona le rato leo leo o neng o tloetse mo falona gutla o lo mo falona ngwa leso ire re fete ka mana ka mabenkeleng mo mabedi motle re ya gutla
1: Freestata dipini tsa basadi di atla makhufe kala 11 Lwetse 2026 itukisetse mokete o sa lebaleheng wa basadi ba mata le mmino o sa lebaleheng moketeng wa mmino wa dipini tsa basadi wa makhufe go tlabe go le teng zonke Lira, Brenda Mtambo, Puleng Pofolo, Snazo, Ntabi Sings, Sipho Kazi, Moles Twins le baba. Kopanya basadi, meletle, go tlaba le bosiu botletseng diketsahalo tse sa lebaleheng tsa mmino wa maikutlo le mantswe a matla. Ditikiti ke 300 randa fela, mme di a fumaneha hona jwale CompuTicket. O seke wa fetwa ke mokete wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufe. 11 Lwetse 2026. Makhufe, hapelo le maikutlo a hao e le a Boafrika.
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho anane.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Menyetla e meng o e bona e sa tla hole. E meng ke menyane. E ka ba batho, boiteko, lethabo. Ha di kopane di ka fetoha dimakatso. E ka ba tshusumetso e sa lebaleheng, e mading. Tshusumetso e kgonwang ke wena o le mong. Tshusumetso ena ke ya hao. Northwest University. It all starts here.
2: Freistata. Dipini tsa basadi di a tsa makhufe. Kala 11 Lwetse 2026. Itukisetse mokete o sa lebaleheng wa basadi ba mata le mmino o sa lebaleheng moketeng wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufi. Ho tla be ho le teng Zonke, Lira, Brenda Mta.

0: Polo, Snazo, Ntabi Sings, Sipho Kazi, Moles Twins le baba. Kopanya basadi, meletle, go tla ba le bosiu botletseng diketsahalo tse sa lebaleheng tsa mmino wa maikutlo le mantswe a matla. Ditikete ke 300 randa fela, mme di a fumaneha hona jwale CompuTicket. O seke wa fetwa ke mokete wa mmino wa dibini tsa basadi wa Makhufe, 11 Lwetse 2026. Makhufe, hapelo le maikutlo a hao e le a Boafrika.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 randa ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp a hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Ho na le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso, Lesedi FM.
3: Mameti re lebohetle kgetho ya hao ya dipina wena boitumelo mhlaba ka mana ka Monyakeng versus Brown re ya lebohahle re ya leboha me wena mo mameti motle le wena a koetse jwalo tshona le boitumelo qala pele ka Nancy Cup ibe rumela dipina tsa hao tse pedi tsa R&B kapa soul o di rumele jwalo nomorong ya rona ya WhatsApp ya 079 758 5066 079 758 5066. Me ha we ntse jalo he le rona re tla phetha wa rona mosebetsi e be he ro bapalla kgetho ya dipina tsena tsa hao tseo o di ratang re tla etsa jalo he mo ba medimo tle jwang kapa jwang re go putsa taba ya bohlokwa kiena. Mamamedi haiba o emong wa ba mamedi ba tlang ka karolo leetong la Bali, ka kopo hopola hore tefo ya hao ya ho qetela ya tjhelete e saletse morao e tshwanetse ho lefuwa ka la 31 Phato 2026 e leng ka jelo. Etsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokehile ka ho etsa tefo pele ho letsatsi lena la ho qetela. Ke se ko hopotsa fela ka jelo, mme o qobe masisa pelo a ho lahlehelwa ke monyetla ona o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng. Hopola letsatsi la ho qetela la tefo ke la kajeno. Leeto lena ke lane le yang Bali, mme kajeno ke la 30 le motso le mong kgwedi ke ya Phato 2026. Jale lefa he ngwaneso seng jwalo ra kena ra kena ra kena ra itjara o seng jwalo he ya ho sa lefe kajeno le ra kena di a kena budu tsena ntate ra itjara. Re le bo hahle rene ro hopotsa fela wena mo mamedi motle. Hey, ke monate fela. Ke monate fela. Batho ba neng ba ile selemo se fitileng ba ile Mauritius, ba khutile ba thabile. Ba bang ba bona ba ipheta leetong lena la Bali. Ba ra re so utlwe monate o tjena o le Lesedi FM le neng le re etseditse ona. Ba re ba ipheta ntate, ba re ba ipheta. E mong re kopane le ena nkgono e mong a re, wa tseba ke ne ke re ke ya le lona Bali, ka fumana ho se ho tletse. Ka fumana ho se ho tletse. Tjhelete yona e teng ke itshwere. A re ke itshwere, a re nna ke itjesa monate. Ke itjesa ha monate, ke e sebeleditse ka thata tjhelete ena. Jwale ke nako ya hore ke itjese monate. Ke itjese monate. A re ka mora Bali hle le phatlalatse hore na le ya kae le Lesedi FM, re tlo tsamaya le lona. Wena dula fela o le balala la o tshe ho na le itlhophisetsang le latelang ara le na le ntlotse thuli ke itukisetsa le latelang le re hua kae thula fela wena o shebelle o tla bona o tla utlwa re tla phatlalatsa empa hona jwale he moya santsane e le o phaming wa Bali hona jwale re bua Bali ntate a re buile thore bua Bali hona jwale nako e atamela di suitcase ke a di bona sentse le lukisa bana beso thwasa ha bapakela nako e fihlile wena ya sokang a qetella he qetella patale o qetelle ka jenu ke letsatsi la o qetela ho seng jwalo he renka e mong o tsebe le thathamo le letelele hampe la ba emetseng hore ha eno a hlolehle le ntsebise ke kene thathamo le letelele mabitswa teng a santsa a dutse a le malanlana o tsoga ha hona le a hloleyang bana besuke teng ya kena Humunati, humunati. Ritlo kena senolong satimelo metso sungena imashuma mararu kamara hora ina yaburubong. Hari osona ka Tebogo Moruti ore modimo reboka wena.

0: ene ne le pina e monate ka nnete. Dumela Hloni mmoho le wena kananelo.
1: Dumela Mmamatshepi.
0: Helang, ke dinonyana dife tseo le di tsebang?
2: Dinonyana tseo nna ke di tsebang Mmamatshepi, ke maeba le dipopo gaela.
1: Nna ke tseba ntsu le matata Mmamatshepi.
0: Le bohlale e le ka nnete bana ba ka. Ho na le dinonyana tse ngata tse fapaneng. Ke di robele, bo mmamolangwana, matata, dimpshe, di flamingo, dintsu le maeba jwalo jwalo. Pale ya rona ya kajeno e bitswa morena wa dinonyana.
2: Hao Mmamatshepi.
0: Eh?
2: Le dinonyana di na le morena jwalo ka rona batho.
0: E Hloni, a go be butlhe. Re tla utlwa tseo tsohle mo napaleng ya rona ya kajeno. Ha re mameleng ka hloko hoba e ya qala. Khale haholo ha lefatshe le sa le letsha. Nkwebe eo e lentso. Ile ya bitsa dinonyana ho tla kopanong ya gorola ko. Ile ya re.
3: Bobatsi yana wa tao. Ke yena morena wa dilalume. Empa ha ke utlwisise taba yena ya hae ya ho buella rona dinonyana. Re lokela ho ikgethela morena eo e leng wa rona. Mme ka hobane ke na le matla a maholo, ke nna ke lokelwang ke borena boo.
0: Dinonyana tsohle ke ha di qala ho etsa melodi ya tsona. Ho fihlella ho hlahella lentswe le leng hara tsona. Lentswe leo e ne e le la sephoko se seholohadi se bitswang Gauta. Sona se ile sa re.
4: Mamela mona, Nkwebe wa hlompheha, mme seo ke nnete. Empa nna le a tseba go matlho a ka maholo. Eya, a bona ntho e nngwe le e nngwe e etsagalang mona. Sena se nketsa gore ke dule ke le sedi. Mme jalo ka ga le lona le tseba hantle he, morena o tlhoka bohlale jalo ka nna tjena.
0: Ka morapuo eo, dinonyana di ile tsa etsa lerata gape. Go fitlhela go bua nonyana e bitswang Nkgege. Ile ya re.
5: Ke nahana hore ke nna ya lokelang ke morena. Morena o lokela ho ba moholo le hona ho ba matla. Ke nna nonyana e kgolohadi ho feta tsohle mona.
1: Mmamatshepi.
0: Eh, Kani.
1: Ke hore jwale nonyana e nngwe le e nngwe e batla ho ba morena. Tjo, ke bona mathata fela mona. Ho tla kupa ntwa e seneng.
0: Le nna ke bona jwalo kananelo ngwanaka. Le ha o le jwalo he bana baka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Dinonyana di ile tsa qala ho nganyisana ka hore morena e tla ba mang. Yaba ho utlwahala lentswe le molodi le hlaha mona mokgoping wa dinonyana. E ne e le nonyana e nyane tjena e bitswang Nkgopoleng. Yona e ile ya re.
6: Tshegela! Tshegela!
0: Le ha mokgopi ona wa dinonyana o ne o bonahala o tsheha Nkgopoleng ka baka la manganga a yona. Di ile tsa qetella di file sebaka sa ho bua. Empa ho ne ho se le lengwe ya tsona e neng e dumela hore e ka ba morena. Ho ile ha tlola nonyana yane e bitswang Nkwebe ho jana mane. Ka mora hore dinonyana di kgutse, ile ya re.
3: Ebe wena o ka etsang hore o be morena wa Mankgonthe.
0: Nkgopoleng o ile a re.
6: Ha o tlile ha o le lekalo leo nka le etsang. Empa nna ke dumela hore ke lokelwe ke monyetla jwalo ka dinonyana tse ding. He-e.
0: Nkwebe o ile a fedisa kgang ena ka hore ho etswe tlhodisano. Dinonyana tse ding di ne di rata leano lena. Di ile tsa dumellana ka hore letsatsing la pele ka mora hore kgwedi e toloke. Hang fela ha letsatsi le qeta ho tswa ka mora dithaba. Di tla fofela hodimo moyeng. Ho sheba hore na ke nonyana efe e fofelang hodimo ho feta tse ding. Mohlodi e tla ba yena morena. Letsatsi le leholo le ile la fihla le sahane. Dinonyana di ne di shebile ha letsatsi le qala ho tjhaba ka mora dithaba. Le ha nonyana e nyane e bitswang Kgopoleng e ne e hlile e ikemiseditse ho bontsha hore e ka ba morena. E ne e tseba hantle hore maphio a yona a ne a hlile a fokola hore e ka fofela hodimodimo. Ka hoo he, pele dinonyana di ka qala ho fofa, ile a nyonyobela ka tlasa masiba a maphio a Nkwebe. Ntsu e ne e shebile letsatsi ka hloko ho e sa kang ya utlwa letho. Letsatsi le ile la tjhaba ka mora dithaba. Dinonyana di ile tsa fofa. Di fofela hodimo moyeng. e seneng ke ha di qala ho kgathala jwale ene e le ntsu sephoko le serobele tseneng di setse mona tlhodisanong
2: ao mme mathepi ke sona ka nkgopoleng e hlotswe
0: hloni
2: mme mathepi
0: nkgopoleng ke yona nonyana ya pele ho tswa mona tlhodisanong ha e fofela tlase nkwebe le nkadimeng di ile tsa hla tsa fofela hodimo le ho feta empa ka merametsotso e mehlano nkwebe e ne e se sa kgone ho fofela hodimo ho feta mona o ne a lokelwa ke sena ntsu ile ya fofela hodingwana hape empa ka ho panya ha leihlo ke a utlwa lentswe le makatsang nkgopoleng ile ya re
4: o se ke wa tata nkgopoleng
0: e ne e bua jwalo e le ha e tswa ka tlasa maphelo a ntsu ena ebile e fofela ka hodingwana ho yona
3: ha o eso hlole
0: ke nkwebe eo jwale e ne e le sono ka ntsu e ne e hlile e kgathetse mme e sa kgone ho fofela hodimo ho feta mona ke ha ntsu e wela fatshe jwale dinonyana tse ding ke ha di kginne ke sena seo nkgopoleng e se entseng hang ha e fihla fatshe di ile tsa e atamela di kginne haholo empa le pele e ka etsa eng kapa eng nonyana ena e nyane e ile ya kena ka mokoting wa noha dinonyana tse ding di ile tsa bua ka kgalefo di ne di ntse di re
3: tswaka mona
7: tswaka mona
3: o ka fuma mputso o lokelang wa ketso tsena tsa housing tswaha
0: le ha dinonyana tsena di ne di katile mokoti ona bosiu bohle nkgopoleng le yena o ile a itulela ka mona ka mokoting nkwebe o ile a re
3: ke hore re fapanyetsane ka ho kata mona
0: nkgage o ile a hla dumela ho qala ho kata mokoti ha dinonyana tse ding tsona di ya ho phomola le ho tsoma seo di ka se jang o ile a ema nako e telele empa ke ha o se letshwao la nkgopoleng nkgage o ile a qetella a se a ikgothatsa ka hore mahlo a hae a matla hore a ka buleya ho feta mona empa ho bua nnete o ne a kgathetse ho jwale a neng a batla ho phomola qetellong o ile a ya le sephume sa boroko sena ke sona seo nkgopoleng a neng a se emetse o ile a fofa a kena ka morung nkwebe ha a fihla mme a bona se etsahetseng o ile a halefa haholo jwale nkgege o ne a swabile ho a ileng a nka qeto ya ho tsoma bosiu e le hore a se songwe ke dinonyana tse ding
2: ke sono mme mathepi
0: ee ya hlone e ne e le sono ka nnete ka nkgege ka nako eo nkgopoleng o ne a ntse a leba kwana le kwana ka hara moru jwale ke mang morena bonnete ke hore dinonyana di ne di kginne ka seo nkgopoleng a se entseng hoba qetellong ha o a ka ha kgethwa morena ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang diputso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone bolela dinonyana tseo ho neng ho bua ka tsona mona paleng ya kajeno
1: ke nkgopoleng nkwebe le nkgege mme mathepi
0: sepheo sa kopano ya tsona e ne e le sefe
2: e ne e le ho kgetha morena mme mathepi
0: ke mang morena wa dilalome
1: ke tau e bitswang Bobatsi mme mathepi
0: ke mang ya ileng a ithaopa ho lebela ha ba bang bona ba sa ilo robala kapa hona ho tsoma
2: ke nkgege mme mathepi
0: ke hobaneng ha dinonyana di ne di kginne hakale ha di sheba nkgopoleng ka hore ha di a kgetha morena
1: ke hobaneng nkgopoleng o ile a di qhekanyetsa mme mathepi
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo ho fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle mme mathepi
8: Lenane olena o ne o litisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: di fela mona tsena tsa ora ya le shome tsela telang ke tsa ora ya le shome le motso mo
1: tebeletso e ratwa le sedi FM
2: Amiti emene me soso kamera hora ena ya le shome ke mantha ka jeno mo mabede motle o ntsoma metse le nana ola e tlhabolle sabele so ke hao ya le sedi nala ka libitso ke tholwana mo letsane ke tulu baby ka sebele ke ena ya ntseng a dutse le wena re ho renya le shome le metso e medi me metso sengena e le shome le metso mehlano kamera hora ena ya le shome re tla be re bua ditaba tsa batho ba kwadileng me ka jeno re tla ke re tla o botsa potso wena ye eo e leng motswadi ya kwadileng re tlo botsa potso wena motswadi ya kwadileng hore na ebe hona le mo o kileng wa iphumana o ahlulwa jwalo ka motswadi ya kwadileng hobane batho ba sa o bone e ka wena o tshwaneleile hore ebe o boemong bo itseng tapa o etsa dintho tse itseng ha ke fana ka mohlala jwa le ka kile ka fana ka mohlala o seng hore kana ka nngwe una le bana o le makeup o le ntate ya kwadileng ebe batho ba tla ipotsa dipotso ka wena hore na o gonne jwang o kwadile o gonne jwang ho ba le bana a kwadile di potso sa mofuta ono tsenga tangata seo batho hangata banang le hore ba o ahlole ka ho sheba fela empa ba sa tsebe hore na bophelo ba hao hantle ntle wena o bolaola ka tsela efeng jwale batho ba na le ho bua ka nnete batho ba bua ha ba fellwe batho ha ba fellwe hei batho ha ba fellwe ka nako nngwe o motho ya saboneng ya aparang hantle wa tseba ya itlhokometseng o fumane ba botsana dipotso o bona jwang diaparo o di bona jwang diaparo o di kgetha jwang ha itreka hakana kana ke dintho tse tsa halang metseng ya rona tse re bonang batho ba dietsa ho lona le le batswadi ibile le le batswadi ba kwadileng o tla ntetsetsa hem re ke rutwe ya hao pali 0860003084 ke nomoro ka ya mahala o ka hlwa ntetsetsa he wena mo mamete motle re tle re seka seke taba ena metsotsong e le shume le metso e mehlano ka mora hora ena ya le shume dingata ke a tseba dintho seo le tianang le tsona jwalo ka ha e ka re lona modimo ha le bopa jwalo ka o tshwana le babang jwalo ka e ka re bona ha se batho ha ho monate man ha hona le dintho tse jwalo tse ntseng di tswela pele metseng ya rona empa he re tla dutlwa ha se tsona fela tsena tseo ke dikolotseng ba tla buela ditaba tsa bona tseo ba kopanang le tsona letsatsi le letsatsi ere ke pina wena mo mamedi motle ke pina e tlang jwalo ka ngobi yazo intlantla

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: Pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela

0: ke dilemo tse mashome a supileng tsa boitseko. Mele sedi FM le ema le setjhaba ka kakaretso ho tshehetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba ho se ikgalale, ba ho intsha sehlabelo le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi. Pele ya pele mafumahadi, ke Molelwa.
1: Even. Mabidi motle e le shumele betsemedi metsotso ka mora hora ena ya le shume re tlong ka pina me ka mora mono he ke tabe ke nka mohala wa hao wena motswadi ya khodileng e o ileng wa iphumana batho bao ahlula ka so le nsona ka pa se o unang le sona ho ba ne fela o le motswadi ya khodileng me ke bone dintho tsana ka nete di etsa hala hangata dietsa la hangata metseng ya rona mona me re lokela hore re qobe dintho tse jwalo hore batho ba bo rona ba khodileng le bona ba ikutlwe ba amohelehile ka hare ho setjhaba seo ba phelang ho sona e seng ka mehla le matsatsi re be re ntse re bua sena le sane re seqeti jwalo ka e kare bona ha se batho a ko re letsetse wena ya ileng a kopana le bothata bona nomora ka mohala ke 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro ya mahala a kontetsetse mono he re ke re bua rena wena keng e wileng wa kopana le yona e mong ke motho ya itshebeletsang ka matso wa hae antse a khwadile ebe ho bane jwale rona bana le matso a feletseng di thotsa rona tsa mmele di sebetsa ka ofela re hloka kelello eo ya hore le rona ho be le seo re iqallang sona ebe le tla bua sena le sane hore mosebetsi ona wa hai o ka bo o phethahala hantle ha ine ba ho tjena ho tjena ho tjena kana ko yena he o tswela pele ka bophelo o iketsetsa bophelo me rona re dula re ntse re bua re sa qete ka dinako tsohle ho ba ne fela e le motho ya khwadileng di tla fela neng dinthotse di tla fela neng a kontetsetse re ke re tlo bua ka yona taba ena ke batla ho bua le bona batho bana ba khwadileng lona batswadi 0860003084 re ke nkepina e tla re ka mora mona he re be re tsola pele Lisa M floating

0: mothati wa gore yana ka ke mothona le bogolo a tsewa ka tselang o e fosagetseng
1: mm ke utla taba ha o impa jale ha o yena e ke buang ka yona mogotsi ya hore kana ka ngwe ba le a hlola jwa re ka batho ba qhwadileng o fumane hore o nalele lapa ba ipotse hore o nyetse jwa ngwana monna o khwadile wa bona dipuenyana tseno tse jwalo ke tsona tse ke re nna o kile wa fumana motho ya buang dipuo tse jwalo ho wena ke yona ntlha ya ka ntate wa ka ke lebile utlwa
0: ke leboga
1: thank you papa Lesedi, hello. 086-000-3084 ke nomoreka ya mohala. Re ke nke momamedi mong. Lesedi FM, momamedi dumele.
2: Hello, ma, chuli le kae?
1: Hello, ma, kiteng o kae mme?
2: Kiteng, mama. Ke nna ke o mongwe wa batswadi ba sa bone. Ke qala lo tsena, mama, ke thabile haholo.
1: Ah, o thabile nna, o tsebe ke thabile jwang. Ke mme, ma.
2: O bua le mme Phumzile wa Snake Park.
1: Eya mme.
2: Re kopana le wena mathata ao mama ke nnete. E yona le bana ba i-four. Ba bua ka rona ba re o kgona go bana bana jwang a sa bone. Number two, se ba ntse ke tsa. Ba re ya ko bona. Ba re tlo ba fa jwang dijo ka gore ba bone. Matshuli, re kopana le mathata. Lo o tlapile o apere ke utlwile o e bua taba eo ba tshore motho o gale so o a bona motho ga ore a bone a bute mongwe ba ba botsa re ke kopa le shebe mme ore o shota kae ba mo araba ba re ga shote next o na le matsogo o na le maoto ba re jale nna ke ya kgone go iketsetsa everything ke godise bane le wa banyane ke sa thuse ke motho le thulo ka kgone re yense re ya makala e nngwe ke sa e rateng gore ba bua re ba mametse tarbaja joan kanting tebe a itla ko wena a o botse gore o gona joan cause le bona spoon ha ba se bone ha se ya mlebo mar bona ba itsa ka re ba se bona mmithule a ba go tlisa botlhoko mantsi ao
1: Mme wa ka ke taba sa bohlokwa tsena hobane ke nahana hore thuto entse e haella hore batho ba tle ba utlwisise batho ba rona ba qhwadileng le tsela eo modimo a ba bopileng modimo o etsa dintho ka morero motho e mong le e mong lefatsheng mona modimo o mo bopile a na le morero ka yena jwale ga re ka baka batho ba fumana thuto ka batho ba qhwadileng le go utlwisisa tsela eo ba phelang ka yona ke a gola dipuopuo tsena tse ngata-ngata di ka fela tse sa le utlwiseng monate
2: ra tshepa modimo tla ba thusa mme
1: mme o ka ke lebile utlwa
2: ke lebile haholo mme thuso
1: thank you mme bye bye
2: bye bye
1: bye le se ya fa dimela 086-000-3084 ke nomoro ya ka ya mohala mo mamedi motle ke ya ditseba empa fela ke sa batle go bua gore ke kutlwe batho ba reng ke qotsitse tse pedi tse tharo fela tseo ke tsebang gore ke tse tlwaeleileng tseo hangata batho ba tlabe ba di bua gore o ntse e sa bana ba bangata tse empa a qhwadileng empa ka nako o fumana go bua motho ya e nang le bana le ena a ke re motho yo ke motho jwalo ka motho e mong le mong o na le tokelo ya go ba le bana Lesedi momamedi dumela tle
3: Lesedi
1: ntate
3: ke
1: a phela ntate o phela jwang
3: thank you ntate marake mona welcome
1: ee ntate
3: nna ngwana go na ke qhwadile ke taba mokogotlo se tsha se bokwala ke kukula mara ba tsona re fuwe project ke bo ga dimane bana ba fa project ya timo mona gale e mong wa mosebetsi re nna ke le mmoka mo projecting ya nkomela mo nambulela no ha be ke le mona ke ne ke le sekwala ke le sekulane ke tswe project mo ke batle motho kwa tsati tsela yena go kwadi yena re wa tsena o tswa ka rapua mahlo ke batle go tsela bitso la hae o tswa ka rapua mahlo pele ona motho a bua ka yena go ya lwana kwela kwa ngwe re mona gore so kwadi le mahlo a sa bona mahlo
1: mm
3: go go go go go ka le mo mla mo kutela swa te
1: hey ntate hey ai khone empa ke re le jwalo ka ha mme o na le mme ya qetang go letsa ona jwale a re ke na le bana ba bane ke mme ya kwadileng ga o na motho a ileng a nthusa ka bana ba ka ke iketseditse ntho e nngwe le nngwe ke ikhudiseditse bona jwale ha ka ukisisa fela hore ho qhala ha o bulele hore ha ona bogone.
3: Le ona mona la tumana ntse go na ithetsa ska panyana mo ke ke nne go me go mme go.
1: Ntate. Ntate o ka kire bila holo.
3: E go mele calendar ga. Sa ga le ntabo.
1: Ah, di fedile. Le bella tsetla ntse ntsha bogotsi. Di fedile tsane. Tsa 2026 di fedile ka nnete. Ke a le bona ntate. Le seria FM mo mamedi hello.
4: Hello mamtsoba.
1: Hello me le kae?
4: Ke tengwe le tsai.
1: Ha mona tsho ngwane. Eh,
4: ndi na tsho go tsho bang bo tsane le nna ba ke so go di tsatsing ta tele nna lo.
1: Mm.
4: Ai dula nge tsho ra na mo tsho nya le o khalile ha kana tsang. Ntso e di tsebe ya in ke sa bo hlungu.
1: Eh, go butla pele. E ne le molekane wa hao ka pa e ne le ntate wa hao ya go tswalang. O ha ke utlwa hantle.
4: Eh. Ndi nya lo.
1: Lenyalo. Okay, aring.
4: Are a hona motho tsho o nyalang ha o tswa le nyalo mme. A hona motho o tlhola le msebe tshwanelo.
1: Oh, are hang ka utlwella mona ka pa wa ntlwella mona ha hona motho a tla o nyala o khwalile jet. Mm.
4: Ehe, ke ra nna i tsho. Ka nnete ke le nyalo mme because ke ke le sila a di se di a nshebella satsi.
1: Mm. Mm. Mm. Unto tula le yena ka paulatswa
4: ke tlile le batho motho each and every time o nna le taka mhambi
1: mm
4: ka di message
1: mm jale ho ne jale o ho kae ka bophelo
4: a ke ka tlo ne ka le provision e le ke dilala dingwana ke le ke dilala ke ke ka ntse
1: mm hai mme o thata ka nnete le fatse mona empa ke utlwisisa hore ho la fitla nako e o ileng wang ka qetwe hore nke ke ka gona ho dula ke ntse ke go bua ka mantsoetsa tsileleng leleleng yena o na kuri mo ne ke re ke mmotsa o nyetse jwang wena o qhwadile ha bona ba bang ba kekeng ba o bona ho bana o qhwadile yena o kene jwang hey ya no le sadi fm mo mamedi hello ha mona temele kae
5: mama
1: hey
5: ke be re na mafa
1: eme
5: ke se se kwadile na kong e o sentse ke na la bana o tshole
1: mm
5: jwale e ya ba buima empa ntsho ya bo kwala tshwana e tlo etsa hore e ka re batho ba re ha motho a kwadile o so fedile ha ona boitshepo
1: mm
5: hobane dintho tsengata batho ba nahana gore motho a qhwadileng jwale ka nna a se nang maoto ke a di etsetswa bogolo ba dintho ka tse ga ba tsebe gore motho wa itswetsa ebile o ipeya go modimo gore ntho nngwe le nngwe se ka ba yantlhola ke kere ga o tsena batho ba se nang matsogo ba kgona jwale nna ke godisitse bana ngwa bana ba ka ba gotse ba sentse ba tseba gore ke qhwadile ga ba bona sentse ba bana le mahlo empa ha hona ntho e ntlholang le hona jwala o tshule e motho mo le mong a etsa le kgwebo ke lakatsa ya kgwebo e ka gola ya ka ya dikukuba ke eme ha ke fumane gore ke kamentse ke lebele kae ke lakatsa gore ke nne ke sebetse ka yona oba ke ne ke sebetsa ka yona jwale go kgwala ha se lefu ha se o fela ha bophelo dipepetso dingata di fapane bokgwaleng batho le ba o sheba gona jale batho ba ne ba ga ke kgwadile ba ne ba re na ha ba bona mme wa ka ba mme wa ka ke na motho ana thuse ka bogolo bole nako ga ba mmona ba re o mosile le ma jale e be o kgona go ya toilete o kgona go etsang ga o setsole ke utlwa ke tsheile go ha nkokela ke re batho ba se ba re ke sitwa le go ikisa toilete ke a pheya ebileng e wese mme e mongwe na bang shebeletse cha ke family ya ka ga ke alola bethe ya ka a re first je e kare ee ke tla e alolelwa ke ma ga o tlo gore mme wa ka e tlega ga tswa mosebetsing ba thola bethe ya ka ntse e le jalo ke fita o e alola nna selfo ke ithutile gore ke e alola jwang a batho ba renka ka tsela e e sa nepagalang batho ba kgwadileng ga o se tshole and-e mme o tswa o motsho ha wena o khwadile o itjetsa gore nthena ke bophelo ke phela normal jole ka motho e monle mang a ona ntse tshinshile jale ka nnete o tsulana ka re ka ge le batho ba khwadileng re ka ikamohela le gore o fumana mantswe a mang a sa nepala gobane le a re file body shopong le a re batla go palama dikoloi e ntse ba bothata gobane ga re na dikoloi batho ba kgwadileng ba bangwe mme jale mamello mamello e tshwanetse e be ntho e teng rona go mamella
1: wa bua ntho ya botlhokwa mamello ngwaneso
5: ekutlwisiso
1: nka kenya le lentswe kutlwisiso ka mo ka ka
5: ditsamaya le dipedi ntho tseo jale ga ba renke jalo ka batho ba bangwe gobane ga ke kgwadile maoto kelelelwa ka e sebetsa gagolo ntse sebetsa jalo ka motho e mongwe le mongwe se gore bophelo bo fedile ga ba renke jalo ka batho ba bangwe le bontate ba di-taxi tle ba seke ba re utlwela botlhoko ya botshole ba ke ba re mamelele gotlhe mo re fitlhang teng ditshebeletsong ba ke ba re mamelelefe ge batho le rona
1: e ngwaneso wa bua mantswe a botlhokwa ka nnete wa bua mantswe a botlhokwa gobane ka nako nngwe ga ba lesheba fela motho o tla o tlo palangwa sepalangwang sa setšhaba le bona bapalami bana ba sentse ba o sheba ka tsela e nngwe
5: batenee fela modimo mme jale ke sentsweng ke modimo ga ona go se ka fetoa ebile ke kere ga ke tlhoka maoto tsena le banneng ba lela ba re maoto ke re lelela se ka llang ga ore itlhakole maoto a ne a sa tlo gutla fela bo salang bophelo ba ka boteng ane ke tlo phela o feta mang le mang
1: my darling ke rata sefe wena
5: o shaka
1: yo mati o dula kae hle
5: ke dula kae mk square ka mana ka talenta blue fontaine
1: a blue fontaine mo he la ge go tsiba mang ka fete mo ka tlo o bone
5: o ka fete
1: my darling ke le buile o tla o be letsatsi le bonate ke thabetse o bua le wena o tla
5: bye-bye
1: my darling bye-bye
5: bye-bye
1: yo ai ke rata setsheo sa hae man wa tseba go tsheya go monate jwang bathong go tsheya go bonate tlhe utlwa go tsheya ga monate jwang o tsheya ditsietsi tsa gae ga a na mathata o ikamogetse metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano pele go rra ya leshome le motso mongwe ntsho ma metsi e tlhabolole ke mante aka jeno e tlhile kwa ne Bloemfontein e bile pula ya fafatsa ka nnete ya fafafafatsa ka nnete bao e leng gore ke ba temo ba thaba ka nnete e bile ba na le gona gore ba ntse ba re ka pelong ga e kampa yana go feta moo o se o omeletse ka nnete le wena o sheba ka ntle ka mona go omeletse ka nnete jale ga o le motho wa temo o bona pula e fafafafatsa wa thaba e re kenkepina e tla ka Neymar K le Lilanga.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng go fihla mona go lekane ke molelwa
2: ha ne tse fetseng eno le sedi FM ke molelwa mo mamete motle re kopana le ntate Thabang Thagube ntate Thabang Thagume ke setsebi ditemensena tsa di property me yena o Red City Properties re buisana le yena mabapi le taba eo kileng ka bua ka yona go senka jeno hore re tla ke re tlo sheba ya Food Stewart kana kongwe o reka koloi kapa o reka thepa ho be ho thwe o tsebe hore thepa e o e reka jwalo ka ha e le jwalo wena o sotla itukisetsa tse robehileng jwale hona le clause mono e tsamang le yona Food Stewart ena re tla utlwa haholwanyane ka yona o santsa le teng ntate Thagube ntate Thagube dumela ntate
3: Thuli dumela le bamamedi ba le sedi FM ke a dumedisa
2: re le bohahle ntate Thabang Thagube re o amohela kwa ho ithlabolle re le buile ntate jwale re bua ka taba ena ya bohlokwa eo re fumanang hore kana kongwe mo mamedi ha u tlisisi kapa ha bulelwe dintlha ka ofela ha mohlomong a ile reka thepa ho tshe thepa ena o tsebe hore jwalo ka ha o e bona itjena fela me ntho e bang hai e robehile tipeng o tsebe hore ta itukisetsa yona ntho engwe lengwe sa loka mona o tsebe hore ke wena ya tlang ka boikarabelo ba yona jwale ka jeno re tla ke re tlo e sheba taba ena gorena ha re bua ka matlo ha re ke re shebe matlo ka jeno haholo re ke re shebe taba ya matlo ha o reka ntlo ho thwe Food Stewart ho na le clause mono e bolela eng haholo thekong ya matlo taba e
3: ke a leboha Thuli lentswe lena Food Stewart le bolela fela gore moreki o reka thepa jolo ka o tse o tlhalositse kapa yone ntlo ka moo e leng ka teng go kenyeletswa le mefokolo yotlhe e bonagalang le e papegileng eo moreki a sa tsebeng pele a ka reka thepa ena kapa yona ntlo
2: e hlakile ntate e hlakile jwale ha re ke re shebe gore na ha re bua ka mohlomong dintho tse ipatileng tse bang mohlomong ha o ne o reka ha wa ka wa dihlokomediso hlokomedisitswe ka tse itseng o so di bona ka morao hore hey le mona e hlile hona le bothata empa o sa ka wa tseba ka nako kapa wa tseba mohlang o neng o reka ebe dintho tse o tse jwalo ke mang ya ikarabellang ho tsona
3: Thuli tereng eno ne tlasama emo a tlwaelegileng a kontraka e nang le tloso ena ya Food Stewart moreki ke ene ya ikarabellang go patala ditshenyelo tsa go lokisa phoso e pateileng fela Thuli le mo mamedi lateng le ha go le jwalo boikarabelo bone o ka fetoga go ya ka dintlha tse e latelang ga e ba morekisi a ne a sa tsebe moreki o a patala bakeng sa ditshenyelo tseo empa fela mokgatlhelong o mongwe kore ga e ba morekisi a ne a tseba mme a pata gore go na le ditshenyelo tse dingwe tse itseng kapa mefokolo e teng ntlong morekisi o a patala ke ene a nkang boikarabelo bonong tlasa molao moreki a ka tlosa morekisi go patala ditshenyegelo tsa go lokisa kapa gona go hlakola kontraka enana e e leng gore ya mo sireletsa tlosong ena ya Food Stewart
2: okay ke a utlwa jwale na o ya kae ka yona taba ena jwale ha ke ye ho morekisi na mohlomo morekisi a ka nna a tsitlallela boemong ba hore ke hlalositse hore thepa ena ka pantlu ena o e reka jwalo ka ha e le tjena ha e ba mohlomo dintho tsena ka ofela tse o di elellwang ka morao o kuri ha e ba mohlomo dintho tsena tse o eleng hore o di elellwa ka morao o motsebisa ka tsone na a ka nna tsitlallela ho dula mantsweng a hae hore nna ntho ena ke e rekisitse jwalo ka ha e le jwalo mme wena wa dumela ho e reka
3: church puli o rekisi ha kgone ho ipata tlasa tlotso enana e re buang ka yona ha e be ana a tseba ka phoso e mme a ipata ka bomo ho moreki tlasa molao wa Afrika Borwa ketso ena e nkwa e le bomenemene kapa gone botsotsi mme e fedisa tshireletso eo morekisi a e fuwang ke Foodstuffs jale ha kgone gore a ka itshireletsa tlasa tloso enana e leng gore kontraka e bua ka yone gore ntlo e rekisiwa ka tsela eo e leng ka yone ha fela a ile a pata mefokolo ya thepa
2: ka mantse a mang o tshwanetse a totobatse ntho nngwe le nngwe a bue ka se seng le se seng se bang o tlhoka go bua ka sona mabapi le ntlo ena e a e rekisang gore o seka tlhagelela ka morago gore go na le ntho tjena e o sa kang wa bua ka yonno ke a utlwisisa ntate wa ka ke a utlwisisa gantle jale nna jalo ka moreki ke dintho di feng tse o ka reng ke lokela go di lekola kapa go botsa ka tsona pele ke tekena kontraka ena ya go reka
3: o motho e mong le e mong ya rekang ntlo pele o ka tekena tokomane ena ya go reka e leng offer to purchase moreki o tlameha go hlahloba le go botsa dipotso tsena tse latelang ka hloko go qoba ditshenyegelo tse sa hlokagaleng mme moreki a ka botsa moemedi wa ntlo eo e leng gore o kgethilwe ke morekisi gore a mo thuse gore a rekise ntlo enana se ba bitsa ka gore ke di-estate agent bakeng sa foromo ena e molaong mo morekisi a tlamehang go phatlalatsa mefokolo yotlhe eo a e tsebang ka ntlo mathata a patilweng moreki a botsisise ka tlhoko gore na ga gona makulelo a dutlang ha hona dipeipi tse e leng gore di a thunya kapa tsone di a dutla kapa mathata a matlakase na le mathata a foundation and-e gape-gape moreki o tlameha a botsisise ka tlhoko gore na di-certificate tsa go iphapata le molao di teng na nka etsa mohlala ga re rekisa ntlo re tlhoka electrical certificate sa motlakase certificate sa plumbing le certificate sa masepala ke tsone dintho tseo e leng gore moreki o tlameha a di botsisitse ka tlhoko nakong eo a nkang bogato ba o reka ntlo
2: mamedi ke a tshepa o ntse o mametse ka tlhoko gobane gangata ka nnete ke dintho tseo batho bareki ba kopanang le tsona tsena ntate Thagube mme go botlhokwa gore ba tsebe dintlha tsena tsa botlhokwa mme rehe re kere ge futse re nke pina ka moramonage re tlatla re phethela ditaba tsena e re ke nke pina e tla ka mokotso number 9 e ke ne ka tsatsi le nepaetseng pina ena e rore mafelo a kgwedi.

0: Ba re ke mafelo a kgwedi, e tlile ke mafelo a kgwedi ka jeno. Yo, batho ka dite, hei, le bolokile. Wa tseba le bolokile be mafelo a kgwedi a ka manta ha ba mafelong a beke. Ai, le bolokile man. Tšhelete tsa lona ya ba di bolokegile. Wa tseba ya ba di bolokegile. Ke a kgolwa le wena wa tshoge, hei, e ka be fitlhile la bohlano ke be re bua tse ding ka jenne. Ya lo tla hantle ka manta e re di 31 ka ba kwana ka manta kwa ba bile motle a re qetele he ditamatseo re ntseng re bua le ntate Thabantha Khube ka tsona me hopola hle re bua ka theko ya matlo mo o fumanang hore o tla kopana le ntho ya hore ntlo ena o e reka jwalo ka ha e le jwalo ka mathata a yona le tsohle me re bua ka yona taba eno hore o tlo utlwisise ha e ba mohlomong o ile wa e reka ntlo ya mofuta ona kapa o ntso o lohotha ho reka ntlo ya mofuta ona hopola hore ke dintlha tsa bohlokwa tse o lokelang hore o di ele hloko re sentse re ruta ha re etsa tjena jwale ha re ke re shebe ntate Thabantha hore ke dikeletso difeng tseo mohlomong o ka eletsang bareki ka tsona ha re phethela taba ena eo re buang ka yona tsatsing le.
1: Alobo wa thus. Nka eletsa moreki bakeng sa hore nakong eo e leng hore o fumana bothata nakong eo a sainileng tokomane ena ya OTP e leng offer to purchase. E kenyeleditseng tloso ena ya hore o reka ntlo ka boemo boo e leng ho bone. Ha ka fumana phoso kapa bothata, a ka eme hanyane ho bolokisa. Mme ke kgothaletsa hore moreki a nke difoto, di-video tse hlakileng. Mme ke kgothaletsa hape hore a ka bitsa setsebi bakeng sa ho tlo mo thusa ho hlahloba bothata boo e leng hore o sa bo fumane ntlong. Mohlala dipeipi tse dutlang kapa yone marulelo e leng hore a dutla go ba le nakong barekisi ba na le go pata mathata a e leng a teng ntlong thus le momamedi lapeng o fitlhele motho e mongwe ga re o rekisa ntlo ya gae o sa a photlha-photlha lebota gore mongwe bona o seka bonagala o sa le photlha-photlhile gore moreki ga tla a tlotla a sheba sebaka a fumane se tlhokile empa ka mora nako e itseng o fumane gore mongwe bona wa ropoa gape ke taba ena gore like o ile a pata ka enti le boteng monana go le hlwekisa fela gore eno ya rekang a seke a bona bothata bo nonong e sa le ka pejana mme ke hlokomedisa gape le gona o eletsa motho e le goreng like o ya reka gore ga a sa ditsitse setsidi se mo thuse ka ripoto go mongwalela yone gore na bothata boo ke baneng ke ba jwale kapa ke bothata bo ne ntse bo le teng na mme gape-gape ga o se go le jwalo ke eleliswe gape motho ya rekang gore a nke taba e ne re bitsang ka gore ke inspection a neng a na le yone a e bapise le ya motho e e leng gore wa rekisa go maatlafatsa kapa go tisa taba ya gae gore ka nnete bothata bona o ne a sa tsebe ka bona mme gape-gape ga ke se ke phethela ke ka eleliswa gape motho ya rekang gore a iteanye le letlwetha le tla beng le fetisetsa ntlo mabitsong a gae kapa le fetiseditse ntlo mabitsong a gae bakeng sa gore le tlotla le ngolla morekisi gore a mo bitsetse dikantorong tsa bone gore bothata ke bona bo se bo hlaile bo o tlamayang gore bolokiswe
0: e hlakile ntate Thabantha wa e beha monate man wa e beha monate ka nnete e re tla kopana gape le wena nakong e tlang ntate re lebile gagolo ka lesedi lena
1: tos ke itebogetse le bamamedi ba lesedi fme ke re ga e phaphate kgotsa
0: ke a leba ntate mamedi e meraro metsotso re ya go reng ya leshome le motso mongwe mo re ilo balwa ditaba Ascension Maxwell.

0: Mamedi kena ko jole ya ho kena ditabeng tsa prosidin re ha ke kena motsona ke re ho ena prosidin e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare re boetse hape ka jeno rena le Nthabiseng Mojaki ke ena moiti wa rona ha re bua ka taba tsa prosidin Nthabi dumela ngwaneso
1: bela thuli
0: wa phela
1: Ai ke pitse mo nisso.
0: Ah, ke le bohle. Ke le bohle ntabi. Bo ba bitse botle re le wena ke tle ko amohele lenane ng lena. Ha ho le tlotlo le fetang bophelo bo botle. Me ho ya thabisa o tseba ka mo ba e ba value added life ba ikemiseditseng ka teng ho etsa dihlaiswa tse thusang hore mmele ya rona e dula e matlafetse e kwenne ka prosidin, prosidin junior le promin. Kajeno ntabi o tlo re tsebisa ka sehlaiswa se seng sa bohlokwa. Ke tatetse taba tseo. Ebe ke se sendumela hlemanyo.
1: Dumela thuli. Momame dikopa o dumedisa hohle mo leng teng. Wa tseba ke ne ke itse ke tla bua ka sehlaiswa sena qetellong empa ke a bona gore thuli o tatile. Jwale ke kopa re bue ka sona pele. Pele re tswela pele ka prosidin promin le prosidin junior. Jwale momame di ke nnete re tlo bua ka sehlaiswa se setjha e leng prosen. Mafu a mangata thule abakwa ke kgatello ya maikutlo ka ha re tobana le diphephetso tse ngata bophelong letsatsi le letsaetse maemo a moruo mesebetsi dithuto lelapa dikamano le tsohle tsa bophelo bo botle gore tsena tsohle di ka etsa gore motho a ikutlwa a imetswe mme hangata motho o qetella a ipolaisa kofi kapa o nwa di energy drink tse sa lokelang mmele wa rona gore re dinwe haholo jwale prozen ke sehlaiswa sa value added life se thusang ho theola kgatello ya maikutlo le ho thusa gore o robale hantle e sebetsa ka pele metsotsong e ka bang mashome a mararo fela o tla ikutlwa o so le hantle o tla ikutlwa o imolohile kelello ya hao e le tjhatsi mosebetsing le dithutong tsa hao sa bohlokwa ke gore prozen ha ena ditla morago tse kang hore ebe ka mora nako ha ula wa enwa ebe o so kgathetse haholo kapa o thuthumela gobane o nwele mohlomong dikhapo tse 5 tsa kofi jwale noapidisi tse pedi fela tsa prozen o tla ikutlwa o molohile o kgona ho tobana le diphephetso tsa bophelo ka kelello e phodileng
0: Yo wa tla bua ka prozen hantle go di fedi.
1: Tuli.
0: Di pepetso sa bophelo di ka etsa motho a ikutlwe a imetse haholo nthabi jalo ka o se o hlalositse. Me prozen ho tlala e le sehlaiswa sa bohlokwa e le ruru.
1: Ho fela o le jalo thuli ngwaneso wa tseba ke dula ke le motlolo ka mehla ho ba karolo ya lelapa la value added life ho bane ba etsa dihlaiswa tsena tse re thusang haholo jalo mmamedi thuli o a bona hore ho se thabetse ka jeno ho hobenyana. Batho ba bang ba se ke utlwile motho e ntse ke sebetsa le yena a tshwere ke sefuba haholo ka jone jwale mmamedi gopolatlhe gore promin e ntse le teng gore e thuse go matlafatsa masole a gao a mmele na o dula o kula gafetsa gopolatlhe mo mamedi gore e ka nna ya ba sena ke sesupo sa gore masole a gao a mmele a fokola ka gona nwa dipidisi tse pedi tsa promin gobane ke se matlafatsang masole a gao a mmele le o thibela di-virus le matlhoko e na le selenium zinc le sutherlandia tse thusang batho bao masole a bona a mmele a fokolang jwale momamedi e bang o na le HIV kapa TB nwa dipidisi tsena mme ha o dinwa o ntse o nwa di-ARV tsa hao CD4 count ya hao e ka eketseha gopolatlhe momamedi gore bohle re tlameha ho sebedisa sehlwekisi se prosidin letsatsi le letsatsi gore re dule re kwenne empa e ba masole a hawa mmele a fokola sebedisa le dipidisi tsa promin kapa o batla ho matlafatsa masole a mmele nwa dipidisi tsa promin o ntse o nwa le prosidin ha tse pedi fela hang ka letsatsi dihlaiswa tsena ha o di sebedisa mmoho mo mamedi di matla haholo
0: o dula o toboketsa hore prosidin ke sehlaiswa sa mantlha sa batho bohle mme bohle re lokela ho sietsa molekane wa rona wa ka mehla bophelong bo botle hobaneng re tlameha ho etsa seo ntabi
1: thuli o buile ntho ya bohlokwa wa re ha o le tlotlo le e fetang bophelo bo botle ha re qala mona momamedi na o batla ho phela nako e telele o thabile le ba ratang prosidin e ka thusa hore o phele bophelo ntle le tshitiso ya letho ha o qalella ho sebedisa prosidin ho hlwekisa mmele wa hao ka hare o tla dula o matlafetse o kwenne ka hona etsa bonnete ba hore wena le

0: So hle momamedi hopola ha isa re proceeding ha se proceeding
1: halala proceeding halala
0: halala
1: ke le bohle ntabi ha re kopane na konyetlang
0: ho le buile nna ngwaneso
1: ha se mohem mamedi hopola hle proceeding e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare
0: Ndiya buki dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hatile topo e be le kunutula o ke letse le kunutula ka ke proceeding se hlaiswa se matla se tsang ke ikutlwe ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahla o saka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
2: nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka proceeding o tla utlwa phapang
0: ke nnete proceeding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
2: proceeding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
0: ha e sa re proceeding
1: Ha se prosiding. Mamedi re tlo feta mabenkeleng hape ka maramono re tsola pele ka.
3: E bang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ana o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMSa law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
5: Mampara week e ya pheletsong me o bohloka re tshelete ha o yo sebeletse matsiso ke o ka motsama o bohlale ho ile le hore ho le fetse go ya pheletseng ya borotho ka FNB le fa 99 cents fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din totading ha le tla sa khatello ena ke tsela ya o fula molemo ba tatinya ha
6: swipe FNB easy aspire le prime life card ya hao e qualifyang ho re khono re ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fete la ntotsohle bona le dipehelo melaona ya putso le itikanyetso ha stoko sa leteng FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo abuwa sebeletso tsa tjhelete le dikadimo ha semolao
7: o

0: Komiti ha re kopane le dimakatso folotsi re utlo rena re ka lebellang lenaneong la ditabala imatlafatse ka jeno dimakatso dumelang ngwaneso
1: go tsole ka ithuli
0: ya phela o phela hantle
1: ke phetse hantle ngwaneso ke lebuile haholo mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno e le mantaha ho hlile o batla o phodile ka ntle ka mona Bloemfontein ha re lekola ditaba tseo re tla ba le sona ka jeno ho imatlafatse re fumana hore mokgatlo wa bomme wa lekgotla la naha la ditekesi Santago o gakola seboka sa naha Provinceng yane ya Gauteng mona ba bile ba lekola dintlha tse kenyelletsang ditlhekefetso tse etsahalang tsa bong indastering ya ditekesi ba sheba polokego ya bapalami ba basadi mmoho le ntshetsopele ka hare ho indastering ena. Ka ho le leng masepala wa kopanong o bontsha ha o rekile makoloi a matjha a tla ntlafatsa phano ya ditshebeletso ka hare ho masepala oo. Re tlo lebala hape re leba ka commissioning ya Madlanga le ka teng dintho di ntse di etsa. Halala tse ba hore dula re fumana tsa moraorao tse ntseng di etsahala commissioning eno tsatsi leleng tsena tsohle hanka morao ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi nakong ya lenaneo la imatlafatse ke lebohile a go lothule
0: ke lebohle dimakzo tsatsi le monate
1: tsatsi le monate nnake
0: ga se mohem mabidi haiba o keteka tsatsi la hao la tswalo ka jeno 0860003084 kapa o ka romela WhatsApp ya hao 0796 5056.
2: Lisa DFM, Mumadi Dumela. Hey, Tulsi, you are a good one. Kitten, okay? I'm not a man, Tulsi, a woman, a woman, modimo le yena ke le bula ho le tshwantse man yo le le ka ke nna ke bona mme
0: ha se mohem mme di dumela
3: wa tsela tshuli
0: ke teng okay
3: ke tsetsa hantle sa mutlhokola tsa tsila ka jeno ke tsholo sa tate le bese ka mane ka tiwa le soto sona le bitswa sona ke motho ra phoka ke re motho ra phoka ho le bona tse ding tseng a tanga tsa tsela go khulisa khuwa mo rata ka matapiela tsa tsela mna ke hle tshuli
0: thank you squee le sa di FM dumela
4: Hello, Natalie.
0: Hello, Natalie.
4: I'm not sure.
5: Retile me wa ka molato wena o kae
0: ha monate mami
5: eh kopela mosenya naka ha yo hona mona o ka ntle ka kwana ke moele motseki ke ntle ke modimo a moetse hantle le mo malenteng modimo ha se ke go kena ke le buile mama ne tshuri sa sile mona
0: ke le buile mmelo wena sa sile mona ati
5: eh ke nkhono ha ipikele tse motseki mona di a yo tsabe
0: Thank you, Nkhono Mpuse.
5: Thank you, Mewaka.
0: Bye-bye. Hello.
6: Yon.
0: Ndate. Hamu nati, Ndate, upesu juang?
6: Kamu hao.
0: Hey.
6: Oko resi matale kama alika sile kalike jizomu tulisati. Gosi nati mkweba, kuya hula kamo ono. Kira hapu ya makao na ulo, yosu jente. Imu atele, kambo lebu yoko deso. Ebi nti ngata di kaike. Kalebu watu.
0: Kilebu ile, Ndate. Hasima he. Mami di jumel.
7: Hey,
0: Tulu. What's that?
7: My guy.
0: Kiti ungu kai?
7: Kiti ungu man.
0: Hey.
7: Wale, wangu tatole?
0: Kia ungu tatole?
7: Eh, wale skemeke nintatona le dilinja nyana kama fata nintili. Nere kopela uso re kreis mabuya, wanabo, nomvula kate, ora hola hola hola, le banabai kitise tole, mamabuya mabuya, bari hai, nomabo na hola, banabu sema kopele skemeke. Nome zazlem nati la mantaga itebora, Tulu.
0: Thank you, Ndate. Tage. Hasimo he ke le bontate re kinke mo mamedi ya rometseng molaetsa kwano. Dumela hle a usuli ho hola nna ka jeno le bitso la ka ke re lebohile rangkhone. Ka mona ka di venteng ke Sharpeville a re ke kitika tsatsi la ka la tsalo ka jeno. Ke le bohle wa leso kitika ha monate hle re lebohile rangkhone. A tshe e mong hape ya kitikang letsatsi la hae la tsalo ka jeno. ke dieketseng Wilson na uzeketseng o keteka tsatsela haela tsalo ka Jane o qata dilemo tseng ata ngata ho tshe happy happy birthday ho yena hle a ketike letsatsela haela tsalo ha monate ke bohle ba lelapa la Wilson ba re happy happy birthday hle uzeketseng o keteke ha monate ka o fela re happy le siya moho le liano ba re happy happy birthday ho yena hle o keteke ha monate wa hudisitse ka nete o keteka ya monate hle tsatsi le monate a temo hape ya ketekang letsatsi la hae la tsolo ka jeno a re tuli dumela hle ka jeno ho hola re thabile kwa lepe ke re abonetse ding tsengatangata kopelwa ke Lucky kwa lepe ka mana ka Ngwathe Edenville Mampompinyana Chantel Maqhakeza o keteka tsatsi la hae la tsolo ka jeno o etsa dilemo tsengatangata kopelwa ke batswadi ba hae Malekwa Moho Lethebe Moletsane le ngwanabo ke na lady moho le boki boki ba re happy happy birthday hle pompais ke tika tsatsila hao la tswalo ha monate nati nati ate mong hape ya ring o hudisa motho ka jeno are happy birthday ho Diana Khotule ka mana ka Botterville o kopelwa ke baba Ngozo le yena o ka mono ka Botterville are tsatsile monate la tswalo ho yena hle Mona ke kopela mogotsi wa ka wa hola ka jeno abeleletsatsi le monate ke a morata ke le mohang tikiso ka mana ka Maseru Lesotho are happy happy birthday ho yena hle a keteke letsatsi la hae la tsalo ha monate a temong hape ya holang ya reng thuli dumela hle ho hola tshwarelo Thundezwa o kopelwa ke mewa hai eleng Emma Thundezwa ya ka mana ka Kronstadt are happy happy birthday hle ho yena a keteke letsatsi la hae la tsolo ha monate thuli ka sheko ho hola ha ona ka sheko mogotsi o re thuli ka jeno ho hola motshana wa ka bonolo lesia me o ka mana ka mafiteng o kopelwa ke malome pita siutwadi a re hola hle tshani ka mafiteng ka monzo re ka sheko ha a ke ka jeno ha se ka sheko ke sentse ke lukisa le ba bang ba ratang ka sheko a a hona ka sheko hona le ka jeno Mesosu imashume amabedi le meso esipileng apelo horra ya leshume le meso emedi. Mabedi motle re tlokena ditabeng tsa bophelo. Watsa ba ditsebe tsa rona dina le o ba le bothata. Re le batho ba baholo re le bana ka o tshwana. O fumane hore kana kongwe o nka nthwena e bitswang earbud ebe o ntse o kgwathakgwatha ka tsebeng. Ho tse tshilanyana ka hare ho tsebe ya hao ka mono ba bang ba sebedisa di tissue eleng ntho e sa nepahalang ho hang a hlokisa ditsebe tsa hae kana ka nngwe ho hlokisa ditsebe ho ka nna ha etsa hore bothata bo nan le bona bompefale le ho feta ke nga ka fela ya tla hlalosa dinthatsena ka botlalo hang fela ka morapina ena ya busi mo na mo tsamang le Questa Thandolwethu

0: na go ntse tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafa

ke lebile ha go le mo si wa tshweu ka ditabatseno o tsa gora ya le shume le meso e medi mo mamedi a ka jeno o ke manda ha wala mashume a mararo a nande motso o le mong kgwedi ke ya bo robedi yona ke ya phato ke letsatsi la go qetela la kgwedi na ya phato o ka jeno selemo sona ke sa ketse pedi le mashume a mabedi a nang le meso e tsheletseng lena le kalambeke ka jeno motlhopisi wa lona ya ka sehlogong ke dimakatso motshweneng gaso re laolelwa ke mpho mahlaola nna lebiso la ka ke dimakatso wa gafolotsi ke na le wena o tloga jwale o fitlhele ga metsotso itabele masome a mararo ka morago gora ya lesome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela mo memedi mamedi ha re le go la ditaba tseo e leng re re tla ba le tsona ka jeno go lena le imatlafatse ka jeno mogatlo wa bomme wa lekgotla la naga la ditekesi santaco o gakola seboka sa naga Gauteng mo ba lwantshang diketso tsa ditlhekefetso sa bong indastering ya ditekesi masepala wa kopanong o tlhalosa ga o rekile makoloi a matšha go ntlafatsa phano ya ditshebeletso ga tla boela re lekola ka commissioning ya Madlanga mo e leng gore e paki e ka jeno ke tlhogo ya di-Hawks provinceng ya KwaZulu-Natal e leng Lieutenant General Colonel Govinda tsena le tse dingwe go lena le imatlafatse ka jeno.

0: mamedi pele re tloke na go tse o re di tlhopiseng ka jone go lena la imatafatse re se tshena
1: ke spina zonke mystery puzzle ho tswa Hollywood bed if e mo nyetse wa hapa ka rolo ya 1 million rand ga tshelete le di bonus bed how betcha ka turanta ka pa ho feta ho di playtex slots tse kgethilweng ka laboraro le leng le sontaha ho tloha ka 8 hoseng ho fihlela ka 11:59 bosiu se fumane ha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Hey Skok, ba House TV subscription yaka ena majitatla hape ke dabi ka jini
3: theola moya Skokho jwalo ka gona o lefa dipili tsa hao tse kang TV subscription ka wotloloa ka e-wallet ya hao
2: ho lefa dipili ke sebedisa e-wallet
3: Hey, sebedisa bill payment ho lefella dikoloto tsa ho tsa kgwedi le kgwedi tse kang account ya diaparo di traffic fine le tse ding tse ngata WhatsApp a hi ho 0873925538 ebe wa lefa
2: Hey, ke a leboha weso
4: dula o le gaming lefa dikoloto tsa hao o sebedisa WhatsApp ka e-wallet e ntjha ena le ntsohle FNB thuso ya ho fetola dintho tsohle ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo wa tshebeletso tsa tjhelete le dikadimo wa semolao
5: Tsatsela rena la tsala le maemangalwana a go leileng ka di major birthday deals tsejo lo ka di 400 gram tsenne tsa Coupe beans and tomato sauce ka 58 randa le di 2 liter difika pa di fitse pele tsa noma podi tsa spaletta ka pa twist ka 30 randa fela di fumane o fihlela ka di 6 tsa September ke tika major league birthday ya rona ha Shoprite fela
0: medi meso so ke le shume ka mara hora ya le shume le metso emedi ha re kenadi tabeng tse o di hlophisitseng masepala wa kopanong o hlalosa ha o rekile makoloi a matsha a tla ntlafatsa phano ya disebelletso ka hari ho masepala o makoloi ana a hlaloswa ile a tla ngo thusa tukisong ya mebila ntlafatso ya meralo ya motheo ho lukisa dipaka di disebelletso tse di ho tla ho lenga ne ka tsena re buisana le Ramosi wa masepala wa kopanong yena ke ikolani itseletsele ntate itseletsele ha re amoelo le CDFM
6: Khotso mmele ka khotso ba America o fela ka ramatsala wa kopana.
0: Mohlompe ye ha re utlo bonyane o ka hlalosa hore nabe makoloi ana ke a mofuta ofe a welong re le a rekile le masipala hona ke a tshelete kae.
6: Makoloi ana re a rekile mme beke fitileng re tshitse di baki tse ka bang 5. Beke nyena re tshisa e leng o ba no rekile di baki tse 6. Ne e sale o tloa selemo sena se sala e sale ntse re le busy re reka dikoloi tsena tsa ditshebeletso re rekile tse ding tse bitswang di-TLB ra be ra reka le di-hydroblast trader tse e le gore di re thusetsa o blokolola disurutšhi tsa rona ka ra motse wa kopana mme ka December e ne re yang ho yona re tla ekeletsa gape tse ding dikoloi tse tla thusang ka issue tsa service delivery ka ra motse o etsetsa gore baahi ba rona ba seke ba phela ka ra motse o botlhatswa ba seke ba phela ka ra motse mo e le gore o matha surisi otlhe mo
0: e jale di tlositse tšhelete e kae tsena dikoloi tseo le sene di rekile ka o fela ga tsona motlhomphei wa ka
6: a re bua tsena mme re na le service delivery schedule se e le gore se re thusetsa gore makeišene a rona a dule a hlwekile ebile le tsona dikoloi tsena di ka tlasa tsamaiso ya department ya rona ya community services le baahi ba rona ba se ba tseba gore na dikoloi tsena di fitlha ka matsatsi a feng o etsa gore bonnete gore di-dustbin-e tsa bona kapa ditshwele tse e le gore di ka ra dijarete tsa bona di kgona go tlisiwa ka nako eo e lokileng mme ka ntle go felela moo mme re na le gape bothata bo e le gore ke ba metsi ka ra motho wa rona wa kopano re dipuisanong mo e le gore re tlo kenya 15 e tlo etsang gore batho ba rona ba fumane metsi so ntse re buisana le Val Central le ministera wa metsi a ka godimo rona gore re kenye dintho tse di tswang smart meters mo e le gore baagi ba ka kgona gore ba ithekele metsi and eo e tla nnetefatsa gore ba fumana metsi 100% ka tsela e tshwanang le ena gore ba fumana motlakase ba o rekang.
0: Okay. Mohlompe re ntse re tswela pele ka puisano ya rona, mme ke se ke botsise ka makgetlo a mabedi mohlomong ke o se utlwisisane ka puo, ke ntse ke botsa gore na ebe makoloi ana a o le a rekileng costing ya teng ebile bokae, le a rekile ka tšhelete e kae, le gore na ebe masepala o kgonne go bokeletsa tšhelete ena ka boyona go reka makoloi kapa go nna le mo o di fumaneng teng.
6: Rona re le masepala re rekile ka ka tšhelete e tswang go rona re le masepala, mme baki tsena re di rekile straight o tloga go Isuzu e le nngwe e re costa tšhelete ka bang 350,000 mme re rekile tse tshelela, so ga o kopana tšhelete eo e tla go fa 1.5 million e bolelang gore tšhelete ena e tswa go rona, ra dinka ka sekoloto re dipatetse cashe o tloga ka go rona, mme ka o fela sente re reka masepaleng ra e budgetela ebile re etsa bonnete gore a re batetse ownership ya teng e wela ka tlasa masepala.
0: O tlhalositse gore le rekile tsona di-vene tsena, le boetse gape le rekile di-TLP mohlomphei gona selemong sena. Motho a ka batla go tseba gore na ebe dilemong tsena tse ding tse e fetileng kao fela masepala wa kopano o no ntse o ntshetsa pele phano ya ditshebeletso ka eng ga e le mona e le gona ga jwale le rekang makoloi bakeng sa gore le ntshetse pele phano ya ditshebeletso, kapa ke tabe ya matsatsi a legolo e leto eo moporesidente Ramaphosa a le beileng tlasa yone.
6: Mme e sale re fitlha masepaleng wa kopanong, masepala wa rona o na le histori e le gore ga o fitlha ditšheleteng ga e thadise agolo, mme go na le ntho e re ditsang financial recovery plan ka ra masepala mo e le gore ga o fumane institution e kolotang tšhelete e kolotang di-third parties o tlamehile re etse bonnete gore o establisha relationship le batho ba o etsetsa gore na ga o ba patala le na le ditumelano tse di tseng tafoleng, mme e ka ra financial recovery plan ya rona ntho re entseng re le ra bala buka tse kgolo tsa masepala ya Systems Act mo e buang ka community participation. So ga re etsa community participation ka ra motse re na le batho borakgwebo borraplasi batho ba na leng lekeno ka matlo mo e le re ga buisana gore ba patale ditshebeletso, so tšhelete ya bona ba e patalang ditshebeletso re kgona gore re patale di-third party, re kgona etsa budget stream ya rona towards gore e reke fleet. So ga ne re fitlha masepaleng re fumane gore fleet ya rona 90% ya teng ke fleet e le gore e sale ne rekwa ka nako ya apartheid. Re na le ditrekere tse entsweng bo 1975 empa di ntse di le teng masepaleng and ga di na bokgoni kapa boifitlhelo a gore di ka kolomaka motse wa rona, mme tse re le ra etsa re le ranka fleet eo ya gale ra e beya on auction ra rekisa ra fumana tšhelete ra tlatseletsa godimo tšhelete eno ra tlisa metšhine ena ya sejwalejwale e kgonang go emite di-demand tsa ka jeno e kgonang gore e kgone go fitlhela motho e mongwe le mongwe ka ramotse. So ke tshekeletso e ntse tswela pele mo e le gore re kgona go transforma masepala wa rona from the point of view ya ditšhelete le from the point of view ya service delivery, mme ntho tsena di le pedi tsena mme ga se dintho tse e le gore re le dimasepala re ka di kgona go di etsa re le bang, re tlhoka baagi ka ramotse gore ba patale ditshebeletso. Tšhelete eo ya bone ya ditshebeletso ke yone re sebedisang gore e re fumane le fleet e ngata gore ditshebeletso di dule di le teng ka
0: ramotseke
6: taba ya gore masepala ona wa kopano re batla e be masepala e le gore ka ba construction hub mo e le gore e tlabe na le metšhine ena kao fela e fumaneyang go etsetsa gore le rona metšhine re e sebeditse gore re ka fumana lekeno.
0: Taba e nngwe e ke batlang go tla go yena mohlomphei ya gore dipotso tseo ke di botsang tsena ke ka lebaka la gore ga o kena ka gare go leqephe la masepala wa kopanong la Facebook go na le mo o ileng wa tlhalosa gore o tswa Gauteng porofenseng eno go ya reka disebediswa tsa masepala e leng ona makoloi ana, mme wa tlhalosa gore ga o gutla ka mora dikgetho tsa lanne godin ya Pudungwana o tlo reka di-creataka mmogo tse tharo mmo ka selemo sa 2023 di TLB wa boelwa tswela pele gore ka ga ka selemo sa 2028 o tlo kenya tshebetsong diporojeke tse tla negelana ka ditshebeletso o setšhaba, a na sena se bolela gore baagi go latela tshebetso ya mogatlo wa ANC ya go kgethwa ba lekgotla ba boetse

0: tsang go tsama nanti di pompong a ke bua ka maswiti di lekere khuti ya le nana wa ke a jwale ke na ka manta picking a ha ile hore wena mo mamedia ha wa ka ba tsama hantle o ka re letsetsa kwano ha o tsama ile hantle le teng re batla utlwa hore na ba ile ba o tshwara jwang industry ngene e kholo ena ya di itekesi ho bana ke sebetsa le ona ha holo ke batho ba o ke ba ratang bomme batinga ba ilenga ba fumana di permiti tsa bona ka mona ka motseng wa Maukeng Kruonstadt ya bilente mono ibile monghadi ntamo moho le ntate mbalula lena ubile temono ubile mono ha bomme bane ba fumana di permiti tsa bona re le boa hle bomme re le boa haholo tshwantse ke ba tshware bomme ke tle ke utlwe maikutlo a bona mona ho le sedi FM hanka fumana a le mong ba babedi ba ba rarunyana fela ba ileng ba fumana di permiti tsa balekane ba bona o ka ntitsetsa le wena mme nomorong ya 086 000 3084 ke khone hore ke bue le wena hona jwale re metsotsong e mashome a mabedi pele ho hora ya pele kotsi di bile teng mafelong ana beke kotsi di bile teng mafelong ana beke ke a kopa ganna hantle hlompha melao ya tsela hona le batho ba hlokaetseng mafelong ana beke ka baka la dikotsi tsa mebileng ganna hantle o tla fihla hantle mo yanga ke bela pe ke kopa le useng ha re ya metsebetsing batho nga ke re theuleng lebelo ke dikotsi letsatsi le letsatsi ha batho ba tswa metsebetsing hape ke dikotsi ke a kopa le hona timono ke rata ho kopa wena ngwane sore khanna hantle o tla fihla mo yang ntitsetse nomoro ke 086 000 3084 umpolelelo rena di renke tsa lona di jwa mo renke tsa lona di jwang ha ba kuketeng 079 758 5066 079 758 5066 untitsetse mono le mpolelela rena di renke tsa lona ho jwang na ho hlwekile metsi a teng ho tsama tshwa mono ke mo keleng teng ona jwale o le sedi FM papusing e kholo ya khaso
1: Tuka!

0: Blessed di FM ke molelwa. Ndate Mali, dumela ndate. Ah. Ke tla bua le yena. Ne ke batla fela hore aka a bua gore a o jwetse fela hore na taxi lengwe ke bokae. Hore na taxi lengwe. Hey hey hey. Taxi lengwe. Motho ba tla industry yena a se industry ya o bapala. Ena ke industry e kgolo ha holo. Ke o butsitse kare di renkeng tsa bona bontate ho joang renkeng tsa bona na le fumana ho le jwa mo le palamelang teng ha le ya di renkeng. Nomora mohala ke 086-000-3084. O tla mphumana mono. Me ke o kopile hore o tle o ntetsetse, ke o kopile hore o tle o bue le nna. Ha o ka etsa jwalo, ke tla ikutlwa ke le motlotlo wa holo. Ke tla ikutlwa ke le motlotlo wa holo. Etsa jwalo ngwaneso, bua le nna, le nna ke bue le wena. Bua le nna, le nna ke bue le wena. Re ke nke momamedi o mong kwano mona, ha le mong fela ke tle ke utlwa rena. Oh, kae momamedi o moyeng ngwe le Sedi FM. Momamedi dumela, hi.
1: Ke bua le ntate Thuso. Le kae ntate Thuso?
0: Ke teng ntate, o letsa o le kae?
1: Ntate Thuso, ke ka moo ka Frankfurt, ke sa kopa o mpele ka thoko ntate Thuso.
0: Ke a leboha ntate, ke ntse jwalo Thabang o tla bua le wena hona jwale hem. E ra ntate ke mmeile ka thoko jwalo tla bua le Thabang. Ke tle kopane le Big Zulu, Azana le Malungelo a maqala.
2: Aya smangena siya yona.

0: again, really counting and Zanina. One on a bin a monotone walk a manic a chest of it. Chester Villan wana na bina mona azana. Kadi le minwana le modile shomale metso mehlano. Ke mongwa banana ba bina nga manate a holo. Ke le ka utlwa lentsola ha e ka tsatsile leng ka re mona ngwana ne o ya hole. O ya hole ha holo. Me o sala munyana ho lu dile mongwa ka ba le modimo shoma mabedi le metso e tsheletseng. Ke ngwana sa ile mona ka bo 2000. Jalo tsama le ka kape golo tsama le ka kapatse golo ngwane no ha etsa tsena banna ngwana a masang o makhosazana ko a masang empa he ha fihla mona kalanenga o ipitsa azana uti nginze njani na ke etse jwang ha re qabana ha ka watswa wanga la ka watswa ha qetile jwa ha ba se ba qetela hore ha ke sa tswile mona o monna ka ke a rata o mametsele seri ya fema imedi fela metsotso phantle pele ho hora ya pele me ke ne ke bua ka industry ena ya ditekets fela bohloko ba industry ena ha re ne re bua mono le bontate mohale ha bana di garage tseo e leng tsa bona ke kgona e ka ba mokgatlo o le mong e medi e meraro e na le di garage tsa petrolo ba bana tsona le ha ba entse karatshe ba re karatshe ya petrol ke ne ha ba tsheli ho yona e ba di khulakhulano e ba gore ha ke tsebe re tloetsa jwang gore rona batho ba batsho re khone ho tshwara moruo ka letsole le tona ka letsole le tshadi re o tshware moruona re tsamaya ha emongwa bo bona aina le karatshe ya petrolo ba bang ha ba motsetse lo motsetsa wo hang ha ba motsetse lo motsetsa a tsile shano tabene ke bua nke nnete ga ke nnete nnete ena industry ena entle ha kana e kholo ha kana Simo ya motemotle ho di mahlona go ke go ra ya pele. O mametse le CD FM go tlhola gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa ra pele o tla di ballwa ke mosi wa tshwebu empa pele o tla ofa dihlotso tsa tsona.
1: Eskoma e tla le ha tshebediso e ntle ya ditšhelete monongwaha. Ditaba tse busula ba khandi ba makoloi ke hore theko ya mafura e tlilonyoloa a thotsa machaba mikuti ya batla diphofu tsa ogitsa ha segetse Nepal e tswela pele mameditse na letse dingwe tsenyeletsa letsa bolipi ke tsena di latela

0: mabedi ka maraura ya pele ke tla be ke ya mabenkeleng empa pele mo mamedi keno mo mamedi dumela
1: ya teng tla u le ranga de ba
0: ke pele ntate
1: ntate o bole makabe wa bua le wana ntate wa ka hle
0: e o ka bua botata ke ntate se re tloa mabenkeleng tla o gaola bua ka pele
1: ntate mo tau ngila ka tswa di tv mano ha o mpatale ntate mo tau ha di bua le wana ke ke gaudi le ntu mano ha o mpatale ke go ba thuso se di yese mana ke mo tau
0: makolo skopo ya hao ke mang ka pele nyana
1: 30
0: ei
1: 71
0: ei
1: 81
0: ei
1: 19
0: 19
1: Tanji ndari mutau
2: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan Di plan tsa rona di tsheko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Ke nna Madibusemsimanga, Secretary ya Senenjongo Bafazi. Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa. Re maloko a ke zaka 3-in-1 stockfel. Re fumana cashback ka mora 12 months. Re thusiwa ka tsamaiso ya mogatlo hape re na le funeral cover e na le underwriter. Ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook, Jabulani Mole, office tsa bona diteng Johannesburg. CBT
4: 081-596-1065
0: E ke o taba metsotso hantle fela ke mashomo mabedi le motsolo monga ka mora hora ya pele o mametse le CD FM me taba tsa ntate Mahlanga mane a utlwa monna e o leng le ponesa kwa tsolo Natal ke na ntseng a hlongwa dipotso a botswa dipotso re tshelete kana monna ho etsala eng na motheno na e kaeno ke eng na wetsa jwang wa hlalotsa hore ke ra kgwebo ntsa hlalotsa mono mongadi governor ba ntse ba mo hlaba dipotso o jolo jwalo mme tse dintsa taba tsa ha bua mono ei o ka tshoa na ke komisi e kgolo ya ntate Mahlanga ke a feta he mono mo mamedi ke tlo ya pineng a mme pina ena ke a nnathi e re fela ke nke mo mamedi ka pele o mo yengwe le CD FM kgotso Ache, dumela mme ke petse.
5: Ke bua le Sipati ka mo Northwest ka mo Potchefstroom.
0: Ka utlwa Sipati Northwest.
5: Ke ne ke kopa thuso ntate thuso.
0: Ya Sipati.
5: Bana le ngwana ngwanyana o na le 30 years o na le bana ba babedi ba bashimane wa 6 le 4. Ngwana o tsuba di drugs a ke itse le gore ke re ntate thuso ya gobane ke leka go kry-a thuso mara thuso ke kry-a. Ke tshelete ngata ena ke na tshelete e bereka mo di kitcheneng.
0: Ngwana o qaka ka dithethefatsi.
5: Ene ke ngwanyana ya sokola le nna ke sokola wa ntshinyetsa mo ntlung ke na ka motshwarisa. Ke a fitlhela go magistrata mpela gone nka se emele ngwana ko hofo. Yanong ga ke na thuso e nngwe nka dintho tsaka wa di rekisa ke a zama wa nzamolola gape. Ke dilo tse di tshwana le tse yanong ke ne ke kopa thuso ntata
0: ko mametse mme ke utlwa selelo sa gago jalo ka motswadi
5: ee gore thuso nka e kry-ang ke eyang ke ne ke le go kry-ang moloto
0: ema gona teng moo ausi enwa ya 30 years ya tsubang dithethefatse o na le bana
5: ee ba babedi ba bashimane o mo o na le 60 o mo o na le 4
0: Kore, bana ba ba dula le man le wena.
5: Eh. No yana ba dula le nna ka go bana ke motho dula a tlala tletse hela. Sa se kreyang ke go rekisa ha a tla mpatla di jo, a ke sa mo fidi jo. Ka ba re ga se tsa mo dima ga tlhoga ka go re itse teng ke bana ba gagwe ene ka. A ke sa itse le gore ke re la ke bua le ene sentle ke o tla ba a itulisa nyana mo ntlo mo itirang ka re.

0: ke monlelwa le sedi FM gona jwale motho motho ska khatatse he ke tshwara metapelo wa ka mona ntate Mbalula ka pelinyana fela ka pelinyana fela ka pele fela ke batlo mosenyetsa nako go bana ke se kitse wena ba dula di meeting ampai phamise ntate Mbalula o moyeng gona jwale ntate Mbalula o moyeng hle le tonala ka o pitsa ntle ntate
1: ke tete ntate mtau monato a o ba ile tsuba fela
0: ka utla tsuba nyana ke sena a wa tswa so tshwereneng ha o tswa etsa mosebetsi wa ne ka maokeng ka man ku tlile le fapha la ha o ne letsa mosebetsi o motle maokeng le fana ka di permit e
1: ha bile mosebetsi o motle a mpetau le hona ba tatile boe bontate ba di taxi ba provincial taxi council because re sebetsa hantle hampe le bona le ra thusa bomme ba Hlotswana mono ba ile gore ba kgwebong yona ena ya di taxi ba ne ba sena ba sa kgone ho sebetsa ba di permit di soka di ba mabitsong a bona ba siwe ke ba ine ile banka bona jwale ne re ba thusa re ba fa di permit re hlompha hape ntho ya hore ke kgwedi ya bomme le bona ba kgone ho kenella kgwebong ena ya ditekesi jwale ka bomme
0: ke leboa ne ba le bakae ba ne ba feta leshome ba ne ba feta mashome a mabedi ba ne ba le bakae ha o sheba
1: fela kaofela dipermiti tse re dintshitseng ke tse mashome a mararo a nang le metso e robong e le mosebetsi o motle hampe tau le bona ba lantsha lentswe ba emetse ke e mong wa bona bomme be ne re ba fa dipermiti mono ba ne ba ntsha lentswe la tebole gore ba qala ho fumana monyetla o kang ona provinceng ena ya rona ya Freestata etswe ba kgolwa gore naga ka bophara ba bona e ka Freestata ke yona e hatetseng pele ka mokgwa o re sebeditseng ka teng
0: ke le bontate Mbalula monna o sebetsa jalo ga o le ka kantorong kantoro ga ya tlameya gore e fetwe Avalon e fetwe setsha sa bafu tshwantse kantoro e phele e phedise batho ga o le moetapele o tlameya gore o phedise batho batho ba tswele pele le ka bophelo ba bona ntate Mbalula ke kopa go raporota go wena gona jwale ke kopa go tlaleha go wena gona jwale Ruvel ke fumane molaetsa goreng go na le bothata bo bogolo mono tahi mme bana batšha gagolo ba lwantshana ka mono momamedi o ngotse o re dipolago ke tsa dithipa le digarafu ba tlhabana ka digarafu o re batšha ba bolayane ke tsa lotsena ke tsa mafelo a beke ntate motaung ebile motho a ngotse mona wa bonala gore ha na ngola ona utlwile botlhoko haholo a re botawa ditavene di bulwa go fihlela go seng ke raporoto e kofang yona eo moetapele letona la ka la province e kgolo ya Freestata ntate Mbalula ke a leboa
1: ke leboe tau le go momamedi a faneng ka tlaleo ya mofuta o jalo se nka e tshepisang fela kore ke tla rwala dieta ke sebetse mmogo le mokomišenara wa rona wa sepodisa wa streke sa Xarip o ka bona gore na mathata ke a feng antlentle dipoleke tse e leng gore di dumeletswe o ka rekisa tai kapa jwala ntate motaung di fuwa dipegelo tse itseng gore ka nako e itseng di tlameya dikwalo ga di a tlameya go sebetsa bosiu thege jwale re tla tlameya re mpe re rwale dieta lo tlhaka mono mmogo le sepolisa re ke re utlwe gore gantlentle e be ba sebetsa go latela dipeelo tse ba nang le dilaesense tsa teng le teng e banga gona dilaesense ga motho a dumeletseng o ka rekisa jwala fela o sena laesense ya o ka etsa jwala moo re fumanang gore o na le dintho tse kang tseo tse e tsalang le teng re kenya molao tshebetsong batho ba kang bano ba fainwa hanghang because ha wa dumeletse ha motho a dumeletsegileng o ka rekisa jwala ntle le license
0: ntate Mbalula ke leboa gagolo e re ko o tloelege o tse go tswela pele ka mosebetsi wa gago momamedi wa ka Ruvele o utlwile ebile o utlwile le lentswe la gago jwalo ka letona le tshwereng tshireletso porofenseng ya Freestata mmogo le mebila
1: ke a leboa ntate motaung le go momamedi a tlhaiseng tlaleo ya
0: ke le boa gagolo nako e tlang ke tlo o letsetsa ntate ke re shebe ditsela tse o reng o a di qeta jwale kapa tse o reng tsena ke ile o kena go tsona jonna ntate Mbalula yei yei butle butle butle butle Ntate Mbalula.
1: Ntate Mbalula.
0: Jo emapili hle emapili tunla ka pelo tsama. Ke tlo rumela molaetsa wa rapulasi. Rapulasi o nthumeletse molaetsa wa tsela a kopang hore wa kopa ka boikokobetso bo boholo hore e tla ilukiswe e pela location la Tennessee. Ke tla ofa le di nomoro tsa tsela yeno ka ofela ntate o kopile rapulasi yeno ke ne ke bua le yena mona ke Shapa Africans ya maemo a hodimo Shapa Africans ya grade A.
1: Eya
0: ntate Mbalula.
1: Nka le boaholo a re ka fumana ntlha ka ofela ntate Motaung ke re bona gore na re ka thusetsa jwang. A o ka re thusa fela re fumane dintlha ka ofela o kenyeleditse le dinomoro tsa gae tsa mogala e bangwe o na le
0: tsonere
1: kgone go ikopanya le ena.
0: Ga wa tswa ka bo entse mosebetsi o motle jwang o letsitse mona a re banna nna ke letsa mona ke tshepa lesedi FM gore le tla fetisa molaetsa wa ka le o fetisetse go letona le mpe letle le tlo o thusa ka tsela yena e e leng gaufi le Tennessee.
1: Re tla e phalela ntate Motaung re tla gutla re o fe report.
0: Ntate we ebile a ke batlo gore ko o senyetse nako ke batla jalo ka o qeta o bua le nna taba tsena di chesa ga kana ke be ko o fe gore na tsela eno ke S105 empa ko romelela ditaba tsa yona gona jwale ko romelela tsona.
1: Ke a leboha ntate Motaung re tla e phalela.
0: Ke a leboha ntate kgotso.
1: Thank you.
0: Re ke fete mono he mo mamedi bro. Jwale ke a paleng. Se ke qetile ka mosebetsi o mogolo wa monna enwa. Mme re tlabe re romele le dinomoro tsa gae go ntate Mbalula. Ke le CDFM. Ke ka moo re sebetsang ka teng. Gona jwale ko fa monyaka. Ke tseba gore o emetse monyaka fela gona jwale. Monyaka.
2: Re boetse ra o mema ra o hla ri ke te metso to mamela tshwantse mo tsha o tshela wa rona e le munyaka ya ke tlo gaolo ke a dikete tse tharo ma go lo sepile le mashu ba ba be dimtsi supileng mme mo di ntse le re thabile zilila wa Freedom Square Bloemfontein.

0: mo ma medi di tabatsana tsa horra ya bobedi di fella mona a rete ya no tse hlahlamanga e lenga tsa horra ya boraro ke khutlela wena tao
1: ayana ke me ya phathahaneng mafelo a beke a bulela mekitjana ya bana go lwantsha sefuba go rekela thando jetsa sentse sa sekolo le go phetha mabaka a mang a hae o rata ga gona maqheka a mo bolikelang nako jela ka go fumana dieta tso tsa sekolo
2: pep e teng bakeng sa seo
1: le go lefa dikoloto tsa hekana go e le nngwe
2: le seo
1: e seng dikoloto tsa masepala fela empa DSTV le Phonium mefuta e fetang 800 ya dikoloto nneso seo a se tlhokang fela ke reference number ya hae ya pay at kapa Easy pay. Yo, like you let's order pep ibula masati aso pilenka beke. Bakensa wala fadikoro to habu nolo. Unza wale sileng. Pep item bakensa seo.
3: Ke utaba. Hona jwale metsotso ke tseletseng le sekoto hantle ka morao hora ya bobedi. O mametse letse di FM. Melenane o le o lengwe lona ona jwale ke na kowa. Metse ba he mochemotle hona la u tshe ketang buisana le yena ka jeno ke a u tshe dintle ko ha mo happy pele ke buisana le yena o ka ba jwang hanka ba pala pinena ya ke a mantsa pinena airport

0: hey banana ke di bitla taba ke ena Nthabi wa nyalwa wa nyalwa
1: rena
0: e lona na ke batla go mmona o tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp Boys Plus bundles jwale letsa o mokenye hona tsena ke ikutlwele ka yena
1: ye re ke hlaloseng banana
2: tsona
3: mo di video call e leng tsona fela tse ka buellang e phumangele MTN WhatsApp Voice Plus bundle ya ho texta ho letsa lo etsa di video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand fela e fumane ho MTN app kapa o dial *136*2# o kgethe social MTN sim e lengwe kha o e hloka yiyo melawana le dipehelo
4: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Soi, ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka MAC hand washing powder 2kg tse pedi ka 130 randa. Huggies dry comfort diapers bakana tse tharo ka 330 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3GB Boxer com data mahala ha Boxer.
6: Blompanteng o le hlakoreng le feng? Amapiano kapa hip hop. Kala 11 Lwetse 2026 e dikarolo tse pedi tse kgolo tsa mmino Afrika Borwa di tla kgotisana le hlokwa wa mane Rose Garden moketeng wa makhufe wa Amapiano kgahlanong le hip hop. Ho tla be ho le teng Khulitshana, MT, Morda, Bushe le ba bang ba bangata ba tlang ka merethetho le mafolofolo sethaleng se le seng se sekgolo. Ditikete ke lekgolo le mashome a mabedi a diranta fela mme di a fumaneha hona jwale Comfy Ticket. Kompanya bomphato ba hao mme le iphumanele ditikete ka jeno. Mokete wa Amapiano kgahlanong le hip hop, 11 Lwetse, Rose Garden, Makhufe, hapelo le maikutlo a hao e le a bo Afrika.
7: Somoya motemotle ere nna ke fete hona jwale ke tsebe o tla kopana le ause dintle wa ha mohapi mere kopana le yena hona le taba tsa bohlokwa tse re lokelang ho bua ka tsona ause dintle ha o sheba microphone ona mola le mono o tla bona mola le rona o nka mmalo mofubedu ha o ba jwalo o bolela hore jwale rona le wena re moyeng ke utaba me re tla bua ditaba tsena tsa bohlokwa tso re tshwaretseng tsona a ka jeno dintle dintle dintle dintle mo mamidi motle dintle mohapi ke ngwanana a itlola ka ngaholo hana nako wa matha o kena mona o tswa mona ha o le sebete bophelong ba hao ebile o sa tshabe le ke tla utswa lentswe lena ho riska ha o sa tshabe fela hao thotsa o dikaba hantle haholo mme ke na le bonnete ba gore motsotsong ona ha o tla kgona go mmona le o marangrang a letsedi FM ause dintle dumela tle ausi
8: dumela ntate thuso e ba mabedi
7: o phetsentle
8: ke phetse ntate
7: e ke a leboa ause dintle a re bue ditaba ke wena enwa ka jeno go na le mo o tswang teng leeto la gago ebile ena ke kgwedi ya basadi re a kwala jwale kgwedi ena basadi a sori o ile wa tloa fela wa be se o ba mona mo o leng teng ka jeno mo o sebetsang ka samente mo o sebetsang ka stein mo o sebetsang ka lejwe o qadile kae
8: pele o nna ke a keta sekolo ke qadile bankeng sebetsa absa pele
7: o la sebetsa bankeng
8: ka sebetsa absa bank ya kgale ko thusa mane bankeng mara ka bona gore a tsaka tsa ofisi a se tsona
7: Mm-hmm.
8: So after I had my firstborn, my son, ka ya sekolong ka motheo mane ka etsa electrical engineering. Ka utlo re ntho tsena ke ntho tse ke
7: rata. Wa tloela banka gore o lo etsa jwale electrical engineering.
8: E
7: ya ngwanana. Eke? Manana man.
8: A ntse ke le mo rangwana wa ka ntate mo hapile na ampa opportunity ya re ke tlo ithuta mosebetsing wa hae. Ka ke na ntse ke kene mo ka thola tsedingwa thi mane Eskom ba batlwa banana batho ba tleng ba ithuta ka kena sekolo ka e rutwa hape mo ke kene jalo ntate kana ka ithuta hanyane kana ka kena dikolo tsa ntse o thu ya ka ka mo fihlela ke ba ka ithola ke le human settlement CDP le bo Sirene
7: wa kena muna he wa kena jwale muna human settlement kore ho baning o rata msebitsi wa matsoho dintle ho banga tsarana na ro banana ba no rata msebitsi wa matsoho banana ba rata o dula di kantorong wena o tla jwang o rata msebitsi wa matsoho
8: go ratile o tlwa ona nthotsetsa gore o shebele dinthotsetsa di TV o iketsetsa o
7: bona
8: o iketsetsa gore no tla no dule gore ke mangatla nketsetsa o thola ona motho na ke ngwanana a re faithi go hai so ke ba shimane ba 4 e be ba nna fela ngwanana so mo ke
7: ratse
8: ke tswaki mo so go bana ba rutisa le ba ke thuta gore tshwanetse o iketsetsa ona motho o tla go tsore tate ke bangatla palala mo so e sale le ntho ke ratang o iketsetsa matso le siting a ke fitla siting bontate a ke re ke nna basa ke basa ke thutile le bona hore na o beya setene jwang o etsa eng ya gore ke ntwe mona ti o sebetsa siding tate a ke se ka hlalosa jwa mare ho mona tu iketsetsa
7: ha sale o qadile ho iketsetsa jwa le wena o tshwara ka matso ba ke bona e bile o mane ke ho ntate sakiman ho mokwena hore o ahe e ho jwang wena jwalo ka mosadi maybe le o bua le basadi ba bang ba mo hlomongwana jwa le mosadi mo re ha ba nna motho ona o latlwela mosebitso mo nati ya kana banking a fuwa tea a fuwa metsi a tsama a ithuta ka mtlakase a tsama ha ba batho nna ka bentse ke sebetsa mono ibile batho ba rata mosebitso na le security ya kere hore mo ke ta thola pension ke ta thola eng ke ta fumana eng jwale o reng ona jwale jwalo ka ke bua le wena go mosadi e mong ya ntseng a dutse reng ha ke sebe ke nkang ke kopanya leng
8: ke ka re ho bo basadi le ba baholang gore re ska ba ska iboxa o monate mebe o shabalene le salary mare o iketsetsa ke ntho engwe e monate ke ka re ke hlalosa jwang bane a bona ha re le bo mo o iketsa matso ha o shabalene ntho e one bane le no ha o ntse o wa aha no at this moment ke sebetsa le metsing ke project ya di water meters so mosebetsi o broad kore ha hore ha o boxe jwale ha o leka office o etsa ntho ena fela ke yone fela mare ha o tswile o ntse o ithuta because ke la ka ithuta bo building ka etsa e no ntse ke re ke etsetsa bo plumbing because ke sebetsa le batho ba plumbing and sa matso o ska inyenyefatsa because tjhelete ngata matso ha o lo than ha o iboxe tse ka ga office
7: o mama tsere serie FM ke a leboa wena puleng ke ka bona ngwana mo sehlia ka mela tsa ha me lo wena mphela ke a bona wa great job jwale ho sebetsa le bontate ho jwang e le wena boso ya bona
8: ke ithutile hore ha o sebetsa mo wherever mo linte hore na motho monyane ka pa mole ha o na le respect le bone o ithuta ntho tse ngata and
7: how
8: ba hlompha and o ba o ruta le wena le rutana ka ntho tse di ho monate because ho tse di ba tla wena o no le monate a ke sebetsa human settlement le baba because ke la ka kena deep o fitlela ho le babang ba ne re sebetsa le bone ba le under the program bana ba tla lo nna.

0: motho mosadi o tshwara thipa ka bohaleng mosadi o tshwara thipa ka bohaleng ba ba mbare basadi ke taudi mesana jwalo jwalo
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Bula minyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mefuta e hlwauweng fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Ha thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
3: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta busy e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
4: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonting ya ka.
3: Etsa kopo online o tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di lefile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
5: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
0: Ke o taba he motho motho pele di ntle putso ya ka ke na me ke akwala ka yona o etsa jwang mo sebetseng ona o matla kana mo sebetsang mo sebetsi wa hore ka mona o tshwere ka thata ho sheba lelapa mane e be wena ka mona
6: lelapa ke nna le ngwanaka
0: o ko ena le mora
6: ke nna le mora wa ka o 13 years like grade 7 mane grade
0: So kwale ke ma a duksa man siling ha ka ri yawa ntate a ka iphamise le ka hloho
6: ah ona ntate tate tuse ah ya
0: I didn't
6: oh how did you ah ho le
0: o bale
6: ah
0: le le fa
6: a ke re botate ba bo bona lo wena o ijagelang o etsang eng so ha ke ba bone batla
0: I don't want to cement it. Ke mona o etsa mosebetsi re opolang gore ke wa bontate o reng wena o reng le go motjha ke bua ka mosadi ya dile mo 25 26 27 23 o dutse hi man hona jwale walla o re aw bathung na mosebetsi jwa mme o reng wena tsatsing le
6: ke ba tlo ba bela hore gore ha re le batho especially batjha because no I wanna miss the city government
0: e u phamisele mtsanya
6: okay ke ne ke ba cha haholo ha ona mosebetsi government so ha ba ikemele because ke nana mo linkte o gona o bona hore na o hlokahala eng spacing so linkte ha tsonela hore no tsonetse u thole mosebetsi u mangolo ma le u batho tsamaya kopana le go ona le basadi ba bampona ka ba blella tlo if u batla o tlo sebetsa because mosebetsi wa ma matso o na le chelete ba ska o nyenye fatse bana no ga ke sebetsa mo yes during the day ga di apara di overall mara busuke khona yo dula le ba go

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya boraro a re di ane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bone re thella afternoon drive
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mosa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela.

0: ka di 24 o yemetse o tla bo sontso hlophisa he
1: tswa ka
0: o rutswa ka a mantila tila le ke re la utsha re hlophisetse ka mona a ilo lukisa ba ja tsa ba uthata
2: kai
0: tsa topi topi what is it
2: kai eng
0: tsa topi topi di ri tsa topi topi ke topi topi ya tropo sala di topi ya
2: e bala ngari
0: topi ya
2: hana la ine ire
0: eh o ja e bala
1: ala ba ona jele ka ga ba sa gona o thella fela o bana ha o montsa go a ja eng o go dile sekamba
0: a re ke dile sekamba.

0: Dumelang Thabo Lebo Bongane le di bentse ke mo le bentwe mang ka mana ka tumo le Paris ha re telleng mo hodu Monday ha re telle 6 o'clock ke mo re yam bye
1: Dumelang ke mo drive as Lebo a di Thabo ka bo
2: ke
1: mo Bongane tshebalala bonang ba re yo ayaya imonati pina yo imonati Yo, anti ke lona le lona hleka le molefe ka go le botse tanko.
2: Tanko khalo molefe. A tsama re mo hodu Monday.
3: Re mo hodu Monday bo me di mega tshepo ga. Lwana sontso ye me o malala la o tso mo na fela o batla utlwa ka jeno ro tsoretseng ho hashtag
4: mo hodu.

0: qhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho disebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 liter spa sunflower, kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di reward, kapa 2 kg spa french, kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Na kontsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim.

0: Rompase taro tsa masiasa 100% cotton ka 120 rand. Ha se monyetla ke sesolo ha di hoba plus mo fela. Kenyeletsa lesena. Lesela se le bo le khutlile ka mepotsi ya 150,000 rand. Etela Ackermans.co.za ho kenela. Ackermans e rarolwa ma math le sa silletsatsi. Kuna le dipehelo.
1: Tebeletso e ratwa.

0: o segane
1: ho bana ke tshonya ke di sana se ke motho se ke le motho a segane
0: oh
1: ne ke le motho a mochiso na kuntsaka jo re ha ntse ke ya ke ya ke a hlokomela go no taba di sana se ke le mpakela mathata
0: o tshonya
1: ke a kwa le ke le siwa ke go
2: loba mm motho le kumpo mm
0: ai nna ke motho a hlabula bana ai ko
1: ai de ke le gata hlabula
0: nna ke gantsa monoto
1: ei
0: ke a o mokalo na fela ke gantsa monoto
2: mmh
0: ke gantsa monoto bana beso ke a o bentse ka o tsasa ene ya dula ba sline
2: ya dula
0: ha ya dula
2: tla ya go sheyo tla be ke ntse
0: a ga mo ga le motse ka kona tlo ntsheba
2: a ke re ke bentse ke sa o shebi
0: ke gantsa monoto bo
2: ngwane so mose
1: o
2: le ao ya se wa ngwane so ke ngwane so
0: a bona wa shebe
2: ke tla o sheba he
1: ho tsela ba thisa le ba kene ka thata mariengana di jimming kwa na ba ikwetisa ba re batla sa bula le kena ba re bone hantle
2: ya
0: ai mo hanne mo mo
1: e be go fima
0: a we hanna ga di eng e hanne
2: a tsa o ntle ye
3: a tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
1: le mo latikile o le ikahlola bana ai mamedi ke tsa o qetela tsa dipapadi o re a thella re qale ka tsa bolo re mane mosoma wa atle mafelo a fitileng a beke ho no ba pala mogahlelo wa bobedi wa dipapadi tsa league ya manyesimane ha re ke re sheba re ibe di bapetse jwang ibile ke a tseba phirimane nyana ho tla ba palo a papadi ya o qetela e phethela mogahlelo wa bobedi mme o sane ke tla khutla ke se ko neletsa hore be loko e fetule jwang ka la bohlano tlhopa sa Manchester City se le site la sa Crystal Palace ya ba se fitla se mmamola ka dinthatse nne ho ile ngwe ya re ka mqibelo se tlhopa sa Liverpool le sa Nottingham Forest tsa ba pala ka 2 sa Everton sa etela sa Bournemouth ya ba se fitla mono se tswala tlhopa seno ka draw ka hariba petse ka 1-1 sa Hull City se le sa etela sa Coventry ya ba se semabola jwalo ka ntla elengwe ho noto ha sa Newcastle United sona se ne se etetse sa Tottenham Hotspur ya ba se fitla se semabola jwalo ka ntla tse pedi ho noto maobane ka bana ka Stamford Bridge tlhopa sa Chelsea se le sa mola sa Brighton Hove Albion ya ba se fitla se semabola ka dintla tse ne ho tse tharo ha papa di nyengwe Leeds United le Brentford di bapetse ka 1-1 Sunderland e hlotse Fulham ka ntla e lengwe ho noto ha Manchester United ile ya gagatsa hlopa sa Ipswich Town ka ntla tse hlano ho tse pedi phirimana nyana ka mana ka Villa Park se hlopa sa Aston Villa se amoela sa Arsenal ho reng ya borobong ho sane ke tla oneletsa hore be loko ke nka sebopo se feng jwalo ka ho tla be ho so bapetse di papa di tsohle tsa mogahlelo wa bobedi loko ngi kholo ya ki EPL mane naheng ya England ha re tswetse no re ntsegele go tsa bolo hona mosoma watle re fumana hore hlopa sa Barcelona se bapalang mane ho la Liga naheng ya Spain ho tlwa la setlote ke na forose ya se hlopa sa Arsenal e leng Gabriel Jesus ka tshelete ka loka di milione tse le shumetsa di euro me ka jeno se bapaliseo si lokena ditikong tsa bongaka me e bika bona bono se tikina kontraka le se hlopa sena sa mane na henya Spain sa Barcelona monena hen o bapala ka bagabane bone ba sale mme ke letswalo la mane Brazil ho sale jwalo se bapadi se seng sa hlopa sa Arsenal se bapalang ka le pyong e leng Gabriel Martinelli yena he o tlo tloa se hlopeng seno ho ya mane Saudi Arabia mo lo bapala se hlopa sa Al Hilal se motikineng ka chelete ka loka di milione tse 50 tsa di euro bakeng sa dilemo tse nne ka ofela harata kwano la penga se tlhopa sa Orlando Pirates se tikine se bapadi se dilemo tse le shomela motsurobong se bapalang ka le pyong hlopeng sa Hope e leng Edmilson Chaney wa petse ka bagabane bona ba sale ho di playoff tsa ABC motsepe league mo ile nga gahla di hlopa tse mmalwa tse kenyeletsang tse bapalamane ho de motsepe foundation championships empa ke mona sa mabakhania ke sona se qetelletseng se khonne ho motikina mme re tla bona hore na ba o tla sebetsa jwang jalo ka ha mo kotlisi wadu kile ka ho bapalla gatiso na konye fitileng mwa hlalositseng ha ile re ntsa le ka o a se hlopa jolo ka ile re o ile a lahlelwa ke dipapadi tse ile ngore di matla me ho keke ho ha ba bonolo e bile ho keke ya ba ntho ya ka pelinyana empa o ntsa le ka o a se hlopa se matla sa Orlando Pirates ba keng sa se hlasena ha re sheba ho ya ka mo se le beletseng ho se sebetsa ka teng jolo ka re tseba hore mosebetsi wa sona o moholo ha re sheba dikhutisano tse fapaneng jolo ka ile re ke mona se se phunyele ditse lo bapala o magaola ganga MTN 8 se tlobela se bapala thulisano ya CAF Champions League le o dikhutisano tsohle tsa kwano la Hotsa papadi ya tennis se se bile re di kwala di khalala tse bapalanga papadi ena boemong ba machaba tse phameng ke bua ka Carlos Alcaraz le Yannick Sinner ho bona la selemo sa 2026 ibile se simbonolo ka ha di ne di tshwenywa ke ditimalo. Alcaraz o ile a fetwa ke Roland Garros le tlhodisano e kgolo ya Wimbledon ka lebaka la timalo. Ha Sinner ena a ke ke a kgona ba le kabelo tlhodisanong ya US Open e ntseng e bapalwa mane naheng tse kopaneng tsa America ka lebaka la bothata ba lengwele. Dipapadi tse dingwe tse e leng gore di le metse ke Lorenzo Musetti, Arthur Fils, Lina Rabakina, Victoria Mboko le Jack Draper. Jwale ditsebi tsa papadi ya tennis di hlalosa e le gore maemo a tjhesang a lehodimo e ka setana le dipapadi tse ngata tse bapetsweng ka nako e kgutshwane nakong ya dikgwedi tse leshome le motshomong e le lona lebaka le e leng gore le ntse gore dipapadi tsena di le male. Athe e mongwe wa baeletsi ba dipapadi tse ba le kabelo mane ditlhodisanong tsa Grand Slam yena a ile a fana ka boeletsi ba gore go lokela go ko shejisiswe ditlhodisano tsena tse nyane tse e leng gore dibapadi di a di bapala magareng a tsena tse kgolo tsa di Grand Slam ore ha taba eno e ka lokiswa re ke ke ra bona ditaba tsena tsa go lemala gwa dibapadi tse shejuweng ka tjantjelelo go di be le kabelo tlhodisanong tsa Grand Slam e leng se qetelang se etsa go di seke tsa ba le kabelo ka lebaka la ditimalo ore seo he se tla lokela se shejisiswe nakong e e tlang e le go baballa dibapadi le gore di dule di le maemong a matlho ba le kabelo tlhodisanong tse nkuwang e le tse kgolo tsa di Grand Slam. Dibile ga kalo mamedi tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi kwano re a thelela ka jeno e lelelwa gore lenaneo le feleletseng tlaba teng phirimaneng yena pakeng tsa gorra ya borobedi le gore ya bosupa o tlo le ga setswa ke sebedi molefe a tsamaya le motlhaisi Thabiso Motlong. Go sano seng Malaxen Lucky Chepard o tla tlhagelela lenaanong la thago wa go fa dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena ga tla kopana kwano gore ya thelela go tlwaneng sa dipapadi o sane e tla beele la bobedi bana ba e suketseng
0: bongano ya sephazamisa se sebenza la umbuzo samile ukuthi imeeting le imayelana nani
1: Arkopano sane bana beso ya ke sebele bone taba entseng e hlaella ha jwa le ditabeng e bile se ka puele ke masedinyana ditaba mosoma watle ya difofane tse pedi tse ileng tsa fofela tlase haholo le haufinyana le marulelo a ka mona ka DHL stadium mafelong a feeling a beke pele ho papadi ya tiko ya bobedi e neng e le dipakeng tsa the Springboks le hlopha sa New Zealand
0: ho hambong se ke bona mphitile.
1: A ke go tseba papadi ya rugby mo re na le seo re seetsang Afrika Borwa difofane di tla fofa mona he papadi pidi e qala ha e sale ntho ena e qala ka selemo sa 1995 magaolagang a tlhodisano mapole fatshe jwale go se o tlhaile ditaba di yanao fela ditsebi di re ntho eno ebile e kotsi yagolo mme go lokela go etswe diphuputso ba e leng gore ba ameya tabeng eno ba jagiswe molato wa gore sena se ba sentseng go wang fela se ne se beile batshetsi ka kotsing ena ga e sale oba e bamphoso eno e tsaetse mono e ne tlo ba koduwa empe ka go fetisisa jwale Afrika Borwa le bona ba ikarabela le ba company ena ya difofane gore ya ntho ena ga re a tloa se re etsa fela re ile ra e practicea ra e bona re tla etsa jwang mme ke ntho e re e tlwaetseng Afrika Borwa re etsa
0: mehlaeabtlhokoebuangrefetise
4: Bosoko ba o latlhelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e tlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Bongane ntho eno buang ka yone bohlokwa haholo dipapadi tse ngata dilemo tse ngata tse fetileng re tlwaetse ho e bona e etsahala mekgabiso ena moo teng ga go na le dipapadi tsa boemo boo tla fumana go difofane di bapala re tlwaetse fela ntho ene e buang e bohlokwa haholo bane boholo ba rona re thabela go bona botle bo e tsalang ka nako fela ga re nnagane gore ga o ke gwa etsagala dintho di seketsa tsamayantle e ka ba kodi wa empe gampe
1: jale ba re le baeti ba neng ba tlile papading eno ba iseng ba ahi ba kwano Afrika Borwa maphelo a bona a na le kotsing ba ne ba tshwile go bona se
2: setsaaache ka nnete
1: go thwe Afrika Borwa ke le shebisise hantle tabena ebile re etsa go etswe diphuputso moo
2: ehle
0: mme ke rata ntho e buang gore company ena e neng e etsa ntho ena le association kapa le baka kwano ka Afrika Borwa ba re re le ra e sheba pele ntho ena ra e practice ra e sheba
2: ke ke boetsa ntho fela
1: Gale ke bona se ka pue ke batho. Jalo tsebe ke go ntsona le mona. Batho ba rugby ba tsi ba go marang ra mona ke bona ntsona le mona wa go hlopa sa rona se botsa hantle.
5: Hlopa sa mase hlola se hlola di hlopa. Le fa.
1: Se a bile mo hopola fa.
5: Ba batla dumela. Ka tatella. Me ba batla dumela.
1: Tsala ntho le ngwe nyane e ka etsa gore ba batla ho yetsa e bentwe kgolo le ha o sa hlokahala.
5: Fela bophelo bo jwa lobongane. How o etsa ntho hantle. Hona le ba batlang e ka baka etsa bit rofeta wena. Le ntwe sa reng le ba hlaisa yo. Ba hlaisa yona ga wa bona sefofane seo e tse le gale sefofa
2: bona ona bela re defender difofane jalo ka Afrika Borwa
5: re tshwantse re celebrate yore
2: ke bone ebile o nale setshwantsho se seng sa folaga ya na magare mona se se fetotswe ba tseye ba Afrika Borwa here jalo se se fetotswe airplane ke se batlile monana
1: gore ba ntshetsa ntho ene bana
2: le jwale re a defender gore ke go ke ntwa
5: fela wa bona gore ke nako e no tshwantse be re keteka tlholo e
2: fela o keke ngwa gona
5: tshwantse re ntshiwe mona ntho moeng wa o keteka re defende ntho ena
1: ka le ke batla go bona gore nabe e tla etsa hala taba eo ka mona ka FNB mafelong a beke na ka pa mhlomong tla ba le letsolo la ga re mpere itlweleng hanyane ba ne ke ba o mahlwa sa ge shebile
5: monna gale difofane mona ka botata di ba le stadium tata Nelson Mandela al stadium difofa
1: ke tsile o re sebetsa ntse tsa rona ka yona Afrika Borwa mo
5: a o bani
1: a batho bana ba ge jella mona
5: a ke le fufu
1: a tshulo le mkris ba ne jealous
5: ke le fufu bongs a ntea ya bongane ya re he a tsebile
1: a se khale mona neng neng ba ne ba re he di bapadi tsa rona tsela o di kuneng ka yona le tsela di bapalang ka yona di ke di le go hisise e sibidi sebedi tsa di tshitifatsi tse sa dumelwa a
2: ehle
5: ntse ba shejwe
1: ba fumana hore se le botateng bo buka
5: ko hana o dumela hore naha ya Afrika ke yona a
1: fatse ka bophara
5: me re tla ba busa ba ba tloe
1: a mela go ba pheta bana ka mona ka FNB
5: ba tla be ba tloe
1: ka maqhubela o lukile bana ba tsware kopaneng hape o sane gore ya thela
5: a ke le lophumula mongane man
1: e yangwa le sa go daga phumula tsa le mafelo a beke
5: ha re phumula
1: a phumula
5: phumula gona
1: re ba nga ba bona motho wa mmona
5: fela re imore a phumula
1: ba ba ngwa mutla fela la bua gao
2: yes Oh, we give up. A kule ba ulu bongs moho le wena tibla ke lukise fela mona mo medin tshwarela ha holo fela empa he ke tsena nthosa ka di khutlela madulo njolo tsa service technology ne pa minga holo na jwale ha bo tsena tsa CPTPT empa he ke sentse ke kena ka bona ka N1 southbound ka bra ho Elephant Fountain Road ho nona le kotsi ka mono mana na hlateng a hlekilwe se phala ha mona tsena CPTPT empa ganna ka ke lohloko me re fete mo America mono re ka mane ka A24 is bound ka Edenville Road moloba harengwe kwetso ganna ke lo hloka o sebedisa mmila ono hona le koloi e mengxegenene ka hare ho mmila ke re go tshwara tsona tsena tsepedi mo wa medi horeng ena e bileletsa o qetela ha re di bone ho sane ha metsotso e le mashume a mabedi a metso mihlano pele re fitla hore nyane ya botshelela hashtag ratella traffic
6: tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: keeping him in at ya Oscar Mbo, Oscar Mbiao, Jazz World, Tukutela. Vuka emehlaro fela metsotso pele ra ya botshelela re thopla ma 7 re hopotsa taba bohlokwa ka pele pele re kwala
1: Mamedi haiba o ye monga ba mamedi ba tlang ka karolo leto la Bali ka kopo hopola hore tefo ya hao ya ho qetela ya tshelete sa letse morao e tshwanetse ho ba ka la 31 Phato 2026 ka jeno etsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokehile ka ho etsa tefo pele ho letsatsi la ho qetela mme o qobe masisa pelo a ho lahlehelwa ke monyetla ona o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng hopola letsatsi la ho qetela la tefo ke ka jenu di 31 Phato 2026
2: Heidelberg toropo e ka bo robo tshabela ho Gauteng mo ho rena ngutso le sedi FM le fumane a ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa
0: le sedi FM ke molelwa tsopla ma 7 tsamae o bone petrol e tla nyolo hape la bara
1: ngwana ho hae
0: he
1: Hey ke mathata fela ga itse la ka me o utlwa ka mona ke serame re lebelletse serame ka mona hape re lebelletse ho nyolo wa ha mafura ho nthodinga tempa he mahare me re shebe rona e betla nyolo wa jwang
0: o bona ibile o bua ka serame ko re bana ba se re itlokomele hona le moya o mongwa sefuba se sense ke sa sithole nantle ke tswa ho sona ke hona e ka reng ke ba ke a hlaphlaphoela ke tswa ho sona o bone bekeng e fitileng uno wa pula wa piso
1: ka nnete ndatwa
0: me ke sa mofuta o mfuba sena mo mamedia re dula re tshojwa le selemo le selemo ai sefuba sena ke sa ai sena sona ai ai jwa le kona fela re tle re itlokomele ke ya kopa
1: ka nnete
0: re itlokomele o dulo futhumetse ka dina go tsohletse bo nnete ba hore hlokomela le bana fuba sena se kotse mo mamedi
1: sona se kotse ka nnete le tsele motho a gotlholang ka yona wa utlwa a tshe we
0: ai ai na wa bona ke a tsukire wa bona khona ka re motho fela wa uka ga e khona o so be 100 ha o so be 100 ke utlile le wena la bhlano ngwane sentho no e hohlela no ho hlela ntho e thata
1: jwang jwa le le nao forisitseng
0: a e khona no
1: ha ne se ka methogo yaka
0: ke utlola depete wa sa
1: ha le ke ke wa luka
0: sa kuliya ba re la depete utlola depete ke ra e ngone no wa nna se motshwe
1: nna
0: ai se ne se hana
1: nna mo le bohema wela
0: ai ai ai ai ai
1: ba tsentsa ba haisa le lwana kula le nane o mona
0: ai biking ina e fitse
1: me haisa le nna a etsa monnete ba hore o fole
0: a u likile ngone se ka lengana ai o zamme ma
1: le ka tsohle
0: a u
1: simile go fole ene se ka nna ha ha le mo ba ni lala
0: wena
1: le mo ba ni lala bi
0: Ba la mhlano ne ke bona hantle. Ke bona ga ba re
1: kwa. Ah, ngwana so ka ba re
0: bina ka ba. Ke re ga ba bena ka wa hwetla. A se bile ka hone.
1: Yo, tsena tsetse ke lukisa hore na puo ka motho ka moseletsi mo ke loreng. Ke ga ha etsa fit.
0: O no lenyu like u lane.
1: Ha etsa.
0: Le nyela ke mla. A bona bana ba na tsho ba lwana ka nete rana tefelo ke monyaka o rona ho ba lwana ho re ga bra ru fela ho re ga botshelela mantao fihlela la bhlano ke TLB kha ka pele e buyele e kheka morao.

0: di tabatsena tsa ra ya botselela di fella mona mmere di phetela ka lokola tsa bolipe ba kentsa ka Jane lo sane jo le ka dlopisitswe ba mogatlo wa bolipe Pretoria gauteng lo ri mona tla ka o futumale mbumalanga o tla ba le melatsitsi low felt le karolong e ka bura bo chabela o high felt ntle le mona tla ka o futumale Northwest province le tla ka o futumale Free State le tla ka mme tla kwaela ka o gata dibaka o futumale empa le hlake karolong tse ka le buya Northern Cape le tla ka o pole dikarolong tse ka bophirima ntla le moo le tla kwaela ka o gata dibaka o futela o chesa ka mafafatsane a itjadileng ka leboya le hole Western Cape o tla ba le melatsitsi dikarolong tse ka borwa le ka bophirima ntle le moo le tla ka o pole empa go tla bata dikarolong tse ka borwa karolong e ka botšhabela Eastern Cape le tla ka go futumale empa le tla kwaela ka go gata dibaka ka leboya KwaZulu-Natal go tla ba le melatsitsi le mohudi dibakeng tse bogareng ntle le moo le tla kwaela ka go gata dibaka go futumale ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka borwa di tabatsena tsa hora ya botselela le bolipi di fella mona boela mamela di tabatseding ha hora e tla be le ya bosupa matsohlo a tswela pele
1: re o tlisa tsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nna ne o ke la matsohlo ho lesedi FM fela.

0: Mabidi motle wa tsabeletswa le Sedi FM. Dumela hle mantaha bekeng hohle mo metseng o le teng. Ao sa wotla ha mona te sena selekela. Wa tsiba he ke nako lana la tsadi papadi mantaha bekeng. Ke tsiba se pelong ya hao mo wa medi ha jwale. O nyoretse moya. Bona le nna ke nyoretse moya. Bona ke nyoretse wena mo wa medi. Mme ke a tsiba go le wena o nyoretse nna. Re ka ofela hle ho lena la tsadi papadi mantaha ngona. Dumela. Na le bitso la ka ke Sibiri mo le fe. Ha ke tsaba ke le mong sa maledi ke le di. Matekiteke le tsiri ke mo hlophisi wa lena la tsadi papadi. Ha nate le khale momedi hai bona kae le suta hey ha le sa fitla la manta ha letsatsi re tlo utlwa gore nna no la tsa di papadi le re tshwaretse dife ha ke se jole momedi sentse ke re ska ba fetwa hle mafelong ana beke re bone lebelo la 10 kilometers la Hollywood Bets re tlo buisana mosadi o teng mona o ntse magabane mamedi tsula ba mong ba bobedi mosadi wa ka le sotho ka mona ga ke mathata bentse di mbana beso ine bo selling 10 kilometers ye re tlo tla go buisana le yena he mo di ka le bakale o ntle le mona re tlo buisana hape le lenqosa la Hollywood Bets re utlo rena mafelonga na beke e bile go di fitla pheletso ntjena ba re tshwaretse di fele bohanga cheese boy mokwena ke moetwa gona re tlo lekola MTN 8 lotu la bobedi la di semi final e ka o hopola moamedi la bohlano o tshomona se ya le moyeng hore hey la magaola gang ho le ba mamelo di Sundowns le Orlando Pirates o tsiba ba ba jwalo mamelo ba ba jwalo ka hopola ya ka le nna ka be le manta ha ke re tabene re moyeng wa hao kai mamedi ho tla ba monate ska ba fetwa hle endless di fm facebook le x hashtag rena le wena busumbo na ntsha ba ikutlo mo mamedi re shapa pere ho le ba hore nya borobedi wa utlwa ga ene letsana ena tshepe ena microphone 365 selimo opota re ntse re ene letsana ka yona tsela ena fela le ba seletse mo me ke le buile hle bana beso re le golela gaibane ha ke tsamaya le tsona mamedi busumbo na masanda wana ladies ba kene mo mamedi ba kene masanda wana ba ga tla me le re bontse continent le batwa lena la khosa faga Ntwana ke ntwa go ona ena ge se re ile ga ba bomampudi ba continent ka magetlo makae ka nete ga le lebola hle ba kene he Mamelodi Kefa Champions League basadi ba Mamelodi Sundowns ke tsena le tsering he tso re tlotla ge di sheba lona la tsa dipapadi sumbone ga o le tsena Mamelodi fitla ka mabenkeleng ha ke khutla mona ge shape pere weso ho ra borobedi ke na sentse kokota ke khutla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena Hwa lokela o tobana le mathata di chelete bakensa o latlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Zonke Mystery Puzzle ho tswa Hollywood Bets. Ipe ha monyetla wa ho hapa karolo ya 1 million rand. Ka tjhelete le di-bonus bets. How betcha ka 2 rand ka kapa ho feta. Ho di playtech slots tse kgethilweng. Ka laboraro le leng. Le Sontaha. Ho tloha ka 8 hoseng ho fihlela ka 11:59 bosiu. Ifumane ha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
3: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ships Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet di fika pa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe o fuwa e lengwe mahala. Di fumane o fihlela ka di 6 tsa September. A re ke se se baka tlase dilemo tse 18.
4: Di papadi. Holy Sedi FM.

0: re buisana le nana kong e tlang gape he tshebetso entle le nako eng e tlang
1: ya lebo khatle. Okay, next time ke atla studio bathong.
0: Close studio my darling, ke lo bilo tla
1: lo apa ga kwai kwai for wena fel
0: ala la girl. Ke lo bila le samba le sigidi. Mamedi a di beha monate hle, tlolo kwae kwae wena girl, tlolo kwae kwae wena girl. E re ke etse tjena ke a kgutla.
2: Sebidi molefe ka tsa dipapadi. Tsa dipapadi.
3: Nahana fela o bitswa ho ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Lo shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo. O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata, ho tloha ka 5 rand fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane. Ke Molelwa.
4: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.

Mohamed ha re tsebo sa la Jean Jole DK o re hlile hona le bothata ba phone ba ninjwa leng se ba buisana WhatsApp mona le neheng empa bothata ke o re phone e kene re mo be mo e mona na bile ne se ke re monke ka ka WhatsApp a hlile ka re ya qaka jelo go ntse le ka mona ka Northwest sekolong ao batho wena neheng phephi man phephi ratola ka o tseba e segetsa tjena re tlameile re fete jolo bane engwe ntho ke nako tla ka re phaphama ebe e se fedile jolo tlameile re iqenele ka nnete re bona re sebesebetsa ka tsela efeng.

Mamadi, ha re sheba papadi ya bolo, Leo Mercy o beile meja fatshe ka kotloho ka hohle hohle papadi ya bolo boemong ba matshaba. O hloleile o ka hapa mohopo wa lefatshe kgweding ya July wa hopola la Argentina wa bana le World Cup ya mamadi ya USA. A ke dumele o tla ba le motho a e lebetseng o hang a ke kgolwe mme o hlalosa hore he. Ha ya ba qeto e bobebe a re ho bohloko yena o ka nka qeto ena re ka nnete e motabola bohloko a holo pelo mona le moya wa hae o hlile o tshwareile ha bohloko ke taba ena o tsetsena tsohle man Instagram ya hae mo media ga e bana beso re wena Messi tsedi tsa dintho tsena a manga mantswana a ga sebedisi man. Mona mwana hlia sa netefatsa le toboketsa hore le motsena tse molibisitseng papadi ntsa mohopo le fase ka mona ka USA dine di le boima holo kae hore a fitlelle qetwena empa o itsa re bana beso e fitlile nako Leo Messi le kekebela hlola le mona boemong ba matshaba ha jole tjena ke bea meja fatshe ka hohle hohle. Ah, ke ba bo ya male mamedi ke ba bo ya male e ifela he ba yentse ba ngotse nalane ya bona bo Messi le bo Ronaldo papa di nya bolo o ke ke ba bua ka bolo ho sa khathalle bo emombofi o bo sa buika dina le ditse ka mbanna bana.

0: Mamedi sense re tlo fetola digere he re lebe ho lebohang cheese boy mokwena re utlwa maikutlo a hae ka loto la bobedi la di semifinals tsa MTN 8 ebe ka mora mo he sense re fetela ho wena re utlwa re na wena ebe ka nnete o di bona ka tsela efe re sense re shebile ka kakaretso tshebetso le tsela eo re shebang hore Mamedi Sundowns e gutlile ka yona papading eo e leng gore Mamedi Chemona le mane ba bangatane ba re mohlomong e tla ba Golden Arrows le Orlando Pirates magaolagang wana wa opola Pirates a kirila nna etsa le leotong la pele la di semifinal re ke etse tjena Mamedi genyolwe le Cheese Boy ka morao mona jolo ka ile mona re phethela kgwedi ya basadi
1: pele ya pele basadi
2: Pato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le ho matlafala

0: Removo con ese
1: tso emashume a mabedi metso emedi ka morago ra ya brobedi ile manta habekeng khodi ena ya phato wa makwate ipepile matsatsi a mashume a mararwana le motso o le mong ke khodi ya bogobedi ya selimo sena sa dikitetse pedi mashume a mabedi ana le metso etsiletseng a tshetsa maya tsamaya phato tsamaya agostos e bong khona ba ka ntho ke agostos.

ga o batla o ntsha ditjotjo mong ke tla o fa 6 years nkemele pele dilemo se tla lefu ke karolo ya bophelo bophelo ke karolo ya lefu mamedi ke lenaneo la re mmogo le re kenang go lona ntswa ke ke nna monga le boitso re ya goreng ya lesome le metsimedi ke bua ka noto tse nne ka ofela ka gita ga o se o tshaba ngwana ka nako tseno ge ke nako tsa batho ba bagolo ke re ngwana a shebileng ka nako tseno ke ke tlhoke kopano le batswadi ba gae ka nnete ya ka tlase o dilemo a ntse a shebile ka 12 ga iyo ntho e tjena mamedi ke ditshwe re tlhe bakeng sa se o bona metsotsong ya mašwa a raro ka morago ra borobedi ke lenaneo la youth ke yona le tlhophisiweng ke kananelo motlui baiti ba teng ka kwano ba tseba ga le tsebe na re thaba banga ga o na le baiti ee ga o bone ke tsheya ke tshela odimoje ee nakong re tsheya di dimike go founu tsena fela o se na le motho fele ga baiti ba le teng ga tsa reja le ka baiti le bo elele ditswa ka baiti ntshang botlolo yane ya diperekisi o tse o na le baiti he fele ge baiti ba teng bakeng sa youth ke yona kanekano gora ya borobong na le nanao lane la science and technology le tlhophisitsweng ke thandi tšhabalala tsene tsotlhe motho ya tlatlhe a dikganne ke neilweng ka mane oa tseba he bentse re bua tšhelete sa leka iteng ka morago ga borobong mme mantaga o mong le o mongwe wa tsa re na le manollo ya dibuka mo re buisanang le bangodi ba fapa-fapane ka dingwalwa tsa bone dula le nna o tlo utlwa seng bona na ke tshwege mang ka morago ga ya lesome tsena le tse ding ke tse o tlatlho di lebelele go la re mmogo seng bona tsietsi mogala di uteng go ka re balela ditaba tsa gora ya borobong le tsa gora lesome leratong popo re lebuile ka tlhophiso ya mmino sebidi molefe mathabo ditsi re le sebeditse dipapadi mono bana beso le re le rona re beya letsoo la rona gona mane mogomeng fela ra utlwa tlhe ka lefula mme Dolly Parton re re mme obane ke le bana ba basotho motho wa dilemong tsa re re ke mme jaletšhe ga o sheba 8 years o bua ka nkgono yeo aforika borwa mone ga o tshwaratse 60 he fela 60 ga o tlheke 60 fela e sentse o fa motente jele go tsebo nkgono jale ga o tseetsa palelo tse 80 eleke jale go utlwiletlhe ka lepato la gae jale wa tsaya he social media ke shebile a o sie mongwe a go etseng wiki e phepo le jen le gale o bulelwa diheke jene e ka go ja o gona mosekwane kitle di fulla medoli baga si solo ri beriti ba arima la motho a di dithotho ha di bo message ile iputse fela ya difunka message ile ke njwa le traffic e kana ke ya tsho ka ka lo la moswang fela he ka matshidiso e singa message ile fela go utlile hle o bulukuwe bo go komba ba o qetela hle moya wa hae o phumole ka gotso le wa bohle di binitse ke ileng ga ditse ba tse ileng tsa hapa maikutlo a bona ka mmino wa bona o monati e hle ke tsibula ka na Dolly Parton I will always love you.

0: Dolly Parton, I will always love you. Ke le buile haholo mentswa ke Roykat Motlong. Ka ho kamohela ka diatla se mo futhi mamedi ke o amohela. E bile ke o dumedisa ka jeno ke nna ke ne ilweng ka mane. Ke ni the girl ka nna no le monate la thuto youth ke yona. Ka jeno mamedi re tlong ka taba ena ya ho nka ka holo ha batjha ditabentsa tshaba. Ho tlisa phetho bakeng sa bokamoso bo tshazi re na le moeto wa rona ka jeno. Le bitso la ha ke ntate Thapelo Mbanjane. Ke na ke motse ba ka ntate mabokoto. Ga itse dia motho phetse.
1: Ke phetse tla o skile wena o phetse
0: hantle. Ke phetse ga itse dia motho ka mogana go telele.
1: Ka mogana ako.
0: O hantle.
1: Ka mogana ako. Ke le hantle ke ikela.
0: Bo jang bophelo bo hantle.
1: A bophelo ba kopa.
0: Eh.
1: Ba kopa.
0: Ba kopana le neng bo re le bona bogutle hape.
1: Ke le ka nna ka utlwa pisa na uthi. Ha o ntse hola ke ha o ntse kopana le mathata mathata e ke. Ba le ke a bona.
0: Ba tsadi ba go hola tla di bona.
1: Ke.
0: Se le fitile staging so.
1: Se le fitile.
0: Ha.
1: Ke la ga ba jo ba go hola.
0: O sho sele malume.
1: Wena.
0: O tsebo kopa ngwetse.
1: O eh.
0: Se ke le ga gadi. Se ke gona a ngwela ngwana. Mme go e bua ka ni.
1: Se ke tsatsa ba mpuse gane.
0: Ai bo ga bona malume.
1: Ke tsa wa tsi ba e. Motheleng gore o rata batho a holo a holo holo bana
0: eke ke bile o tsa mali yena ka mona ka studio
1: ke ithatela bana ke motho a ratang ho sebetsa ka thata ke motho a dumelang ho sebetseng ka thata ya
0: motho
1: ya dumelang ho sebetsa le setjhaba ke mabokotho yone ke motho a dulang a tsheya ka mehle
0: ka mehla le mehle ke botsa bolo jwang o tsama le mang ke bona tsama le abuti mona hi abuti
2: mmela
0: shapo jwang boy
2: ah
0: shapo ba fanase ke bua le mang
2: le ka mogelo boy
0: ka mogelo boy
2: eh
0: o dula kae
2: freedom square
0: eh home boy
2: eh
0: o dula freedom kae papa
2: freedom square set in santa tebisa Zame primary school.
0: O fela grade mang papa?
2: Grade 6.
0: Oh, so fela itse abuti mabokotho. O amana jwang le yena? Ke business man ka ke colleague, ke mosebetsi mmoho le wena ka pa le di business partners ka pa.
2: Ah, ke khushwa ka.
0: Oh.
2: A ke dlala mbolo yena.
0: Ndi tsama khushwa le bolo.
1: Ke na le team ya bolo o skini, ke na le team ya bolo.
0: Ah, ke ka nne tuma fate ya moto.
1: Ke na le team ya
0: bolo.
1: Oho. Ke team eng ke sopa seleng ga le sele teng hae. E ne le santate molwa ka e leng a re sia le motse tharo tse hlantse fitileng.
0: Oho.
1: Ya ba bana ba hatla he hae man ba o rata o tla bana man.
0: Okay.
1: Re ka tsa bang ke melletse re. Re kopa o tswele pele ka 200 maiseng. Ke a bona ga hae khona yena yona ke nae khona.
0: Oho.
1: Ho hle ke tsa mele bona bana bana jwa ntse re tsa mele bona sala.
0: Jolo ka moghelo o go tsika bolo.
1: Baba mo bitsa bibo wa mmona mmile
0: o tshoka mo
1: a ifitla wa ithula
0: a rena bolo empa fela ga sina bolo
1: empa fela ga sina bolo
0: ne re tla mmontsha gore ne gore o tshoma go ka ngotla o se nna ke go botsine ka bolo
2: ya nye ka o hlo
0: Ah ba fana tswara jwa le wena utlwa o tswara jwa le wena wana mosi a putima ba go thoka re buka jeno re bua ka taba ena ya go ba le seabo se tshabeng le motsha kana go tsedi motho mongwe nana go ba le seabo ba ne fela tshwanetse o ghethe go vota ke go tsa ba re kutlwa jwang ka di vote fela ke batla go tsiba gona go tswa ka wena na e lokela ba di vote fela ka ba mohlomo tshwanetse o be maphate pate ka seseng se tshabeng sa lona
1: nna ke dumela gore o skini o tlamea o dule o le active o dule le maphate pate tshabeng sa ho o le motsha ka taba ya gore re batla go tlisa diphetho hona le di social media go re marangkang e seleng thwe kgolo Africa bo ka pokere le fatse ka bophara and batho ba baholo ba batla ba sa hlola ba sa hlola ba gama le dinako
0: bo mentswa ke
1: mentswa ke ka mofa a Facebook ya hai e ka loka a lebala password hana hlola ya ifumana bona ke tla ifumana yale ba tsaki batho be leng bana le tsebo e ngata haholo bana le tsebo e ngata haholo ka tsena tsa technology jwale ke bona ho le bohlokwa haholo go dule o rotloetsa batho ka pa wena o participate in terms of change u tlisa diphetho community nya
0: jwale ke mane motho mong a botsang gore na a putima ba kotho ke diphetho di fetseng ka tlisa tshabeng seso ke tsa jwang hore lentswe la ka le utlwa ha le se tshabeng ke tla ka dipetho di fuba kana go tseding tshe ha re dipetho di tloka cheleta ke empa kwa natsa petho se itseng o sa tloka le cheleta ebe mohlomong ha o ka fa mo tshale sedi fela ka pa bohlale fela ba gona a ka tla jwang ka dipetho se tshabeng sa habo
1: talking from experience aus kine ke taba fela ya boitshepo ha o ka itshepa wa tloela boshai ka pa go tshaba ebe o sebedisa talente ya hao rena le di talente tse fapaneng re le batjha rena le di talente tse fapaneng melong ho rona le batho ba bang be leng hore bana le tsona di talente empa ba tsebe rona ba qala kae hore ba di sebedise ke mali mo wena o ka kena nteng he ba ngole motjha yelong ho na le talente ka pa ona le di quality tsena tsa boetapile ebe wa contribute more in terms of ho thusa community ya ba batho ba tlang ka moraha hore tsela kena jwalo ka ke se ke hlalositse na ke kgethile ena ya bolo he ya hore ke tla contribute community nya ka o nka bana ba ke ba rute bolo ai ba rute fela bolo hona le ntho tse ngata tse tsalane ke makishing a rona a fapane meleng rona le di gangster bana ba batsu ba dinyao ke dikore ke ntho tsena ka ofe jwale re nka bona bana ba banyane hore pele ba fitla ba exposed to tsona ntho tsena be se re ba bontsitse hore le at some point mo bophelong o tlo kopana le di challenges tseng
0: bophelong
1: ne bo so tsitsitse he o le monna o tseba hore motho a o tlisetsa cigarette a re tshwara o
0: tsena monna
1: o re he e
0: ke jole ga mantsa mantata mo ba go tshohlalosa go tshwanetse ha o le mo I was chava e bile o le motjha o lokela ho ithuta bothata boteng ka go chava sa hao wena o fumana hore bothata bona ke ba hore bana ba tletsetse
1: bana ba tletsetse
0: bana le talent
1: bana le talent
0: botata ba ithetefatse boteng le botlokotsebe wa ithuta botata bona wa tla ka thagolwa o bantse
1: o mathele bo
0: eke tshwela ka mantsa monga etsa mohlalatseno ka pa mhlomola ile bana ba banana di bakentseding tsena tsereng ke di beauty pageant di contest wa bona bana ba batle bona wa bona bana ha re bo sebedise ka tsela e hanne wa e bona e khaitse dia motho
1: kana le batho ba ka bo ntate chief bo vendor boy ke batho be
0: leng ba tsama haholo
1: ke batho be leng hore sebetsa ka ofela empa re etsa bakeng tse fapaneng kapa ke re makeishineng a fapaneng
0: go tlisa dipetho tse ngata tsa mabokoto
1: ke batho be leng hore ka ba follow ba o kapa ebang o le motho sa tsebo gona o qala kae nna ke qadile ke ipatlela mentor ke batla motho leng hore o ka pele ho nna ho bophelo o tseba ntho tse ke sa di tsebeng a ntataise mme o mphile tsebonyana e leng hore o bile le yona a mphile nyona ke Colin Mohona ya ba ke mathaka yona o tlwa mo.
0: Ke a utlwa gaitse di yaka. Ntate mabokoto o di televisioneng, o di yale moyeng, o di koranteng, o di nepeng, o hohle, o hohle. Le hana ba jaka thuma me di wa tlwa papa di ya mo ntate mabokoto o teng mo.
1: A utse bile tsone lo la o le ka.
0: A ke utse ba ke le motho se botsa thata. Wena hape ka go motho a sa reng o ke tlo se bisantse ho ilimitela. O ntse fela go mo ke nteng ke a teng. Jole ke hlokometse go motho le social media. Social media yo be ile o kae? E o thusetse ka o fela bo emombo.
1: O a o skini. Ke tse bana le wena tjena ka lebakala social media. Ke tse bana le o skani tjena ka lebakala social media.
0: O a bona.
1: Ke fitse ka go di papisita ga go tjena ka lebakala social media. Ke ke yona ntwe ya hore fela hore na o e sebedisa jwang social media ya hao backing sa wi khudisa wena bophelo. So nna social media ya ka ha o ka lo checka mo ke ketsa metlae ka pa ke business fe.
0: Eh. Ona ntwe ne o etsa nya ho profiler.
1: Yes.
0: Batho ba ntse ba tla di artist jwalo jwalo ba bina ke ke bona ona le bo di casting with and what's a homono no o ntlafatsa ba tsha ba ntseng batla gaitsela motho social media one to sebeleditse ha golo o sebetsa ka tsela e hantle ke batla go tlwa mahlalo wa sebedisa ngo social media ho phame ya kana kana mamedi metsotso ke mashome a mabedi le metsotso medi pele re fitla gore nya borobong ere ke tla fela ka mona ka mabenkeleng ke a gotla
3: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hau ke ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tswa ile hileng.
4: Hela, ngina kwa limo fest hape, mi hasi mkiti fela, kina kwa liketa halote sale bali hii. Hotu wakala burubungu fitala kalishumilo mozo mungu mpalani, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Rikalela botano ka golf open huseng, refitel holovers and friends busiwu. Mi ribuele ka mkebelo bake za after soul and jazz, ripitela mafelo abeke ka gospel experience. Reka tiketa hao kajini ho ticket pro, limo mall ticket office, Kenworth Liquor Spa, kapa pick and pay, eh, au filuena. Limo fest riaka, see it's now or never.
5: Sirele di super healthcare ke moriano ba batho ba baholo o sebetsana le bothata. Sirele di super healthcare ke moriano ba batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetse hlahala silume ho bomme ba ile matsatsing o hlatswa madi o thusa ka phalo hodimo ya madi ha molo be ha tsokile le high blood taolong le bakeng sa majwana a di PO e leng di kidney stones o ntsa se so le nyoko o thusa ka segamesa masapo le manonyeletso a o pang hape ka bosona se matlafatsa se sole sa mmelo wa ha o kula o se ka bo so japallela go ri di phate mono o ko eme fatshe bana le segeletsana le moriana wa bana o sebetsana le go ntsha tshilana ngwaneng le bese ha khuswa le ngwanana le leleta le lengata le ngwana sa ho leng hantle go khathatswa ke nyuwa hona le bana ba dulang ba kula gafetsa gafetsa ka bakala o gathatswa ke letswe jane hape segeletsana sena se hlatswa pelo ya ngwana a je hantlone le ngwana pokopotlana magama matle ya ditshobotsi tsa masia o ka difumana ho South Africa bogwa le Lesotho letsa o WhatsApp le nomoro ntsena tsa +26662120662 +266 Ibu penya 6212-0662 kapa 072-0202-371. Segele di super healthcare, le segele zana sabana, hotwa hoba di khabane herbalist.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo e le shomela metsorobedi metsotso pele re fitla go reng ya borobonke ntse ke buisana jwalo le ntate Thapelo Mbanjani. Mabokotho re shebile yona taba ena ya ho nka karolo ha batjha ditabeng tsa setjhaba ho tlisa phetho bakeng sa bokamoso botjhatsi. Abuti Mabokotho ke a tshepontso le hantle ke re gaitse di ya motho.
2: Le hantle o skene ke a leboha.
1: Ke a leboha ngwana ngwaneso. Jwale ha re ke re sheba rona ebe ke nyetsang ho kana go tsedi motjha a seke a batla ho nka karolo kae kapa kae. O fumane ke tabeng tsa ho kgetha ha batla ho nka karolo ke ditabeng tsa eng kapa eng. Ntho e nngwe le nngwe feletselang setjhabeng a ba sa batla ho nka karolo. O nana mohlomong etswa ke eng taba eo?
2: Ke nahana ka tseding tsa dintho ao skini e ka ba taba ya ho tweaking ya ho ya ho criticize wo re le batjha ha re le ka ho tlisa diphetho kapa re le ka ho ba innovative rena re fumana batho ba bangata beleng hore ba re bua hampe ke tletsa mohlala jwalo ka ke rana team ya bolo and then ke kopa tshehetso bathong ka taba tsa boditšhelete ba ntho e nngwe le nngwe re etsang e batla tšhelete o tla fumana batho ba bangwe ba go batla etsa tšhelete ka bona jale ya tsamaenyagamisa batho ba
1: bangwe
2: and then e nngwe ke lack of support if re sa fumane support ao skin from our media houses our community in general re a nyagama oba o bona ntse o etsa ntho empa o sena phethonyana e bang teng o sena phetho e bang teng ore ra nyagama
1: fela e tlosa botlhoko gaetse di yaka batho ba nanang go batla go tlisa dipheto bano shebile tšhelete ebe motho sa ntse a tlwelela taba tsa gona
2: motho bo se o tlwela
1: fela ge o ka tshwa gore ke yone tsela e gantle gore motho a ngale le ga batho ba shojalwa kapa dipotlane di tlhaetlhee
2: nna ntho e ke dulang ke bua bathong ke gore ntho ntse ngata tse ke di etsang ke dula ke le ka pele ga ngata ka nako nngwe ke taba ya gore wa kgethwa bane batho ba bona di-quality tse o nang le tsona batho ba dumelang go wena ba tla bona di-quality tse o nang le tsona gore motho o na le di-quality tsa go ba moetapele jale o tsebe gore ga o le ka pele it's not about position ya gago go na le batho ba tla go criticisa nka ntho tse o di sebedise o iphahamisa wena ntho tse mpe tse o di utlwang ka wena di seke di a o nyagamisa o qeteletse o tloetse
1: ke a utlwa gaitsedi yaka jalo ka nako tse ding o fumane go na le motho ya reng ntho tsone ke ntho tsa batho ba baholo o kile bona ga o le ngwana o phela ga setšhaba batho ba batla bo nka ntse le ngwana ke tla etsa motlhala fela ka nna o tseba ntse ke never state your mind wa teen zone la ke tlase ke le mokana hai bo ke ke ini yo kapa mabokoto hai bo mabokoto tsho le mokana o se batla go mo cancela go le mokana jole ka nako tse ding di a nyamisa ntho tseno hai ke ntho tsa batho ba golo tsena jole ke batla o tseba gona ebe o ka re ke ntho e hantle go ha o le mo re tseba jwang gore sekele dilemong tseo tsa nka bo etapile
2: o tla me o be le backbone o tla me o be le backbone ngwana
1: so o wa ikutlwa wena mothong
2: eh tla me wena o ikutlwa ga e khona hore na motho tlo bua bomo e kana e lengore e ka e tlo fitla joang ho wena tla me o tswele pele mohlala fela o skini o lahlelwa ke motho ka tsela ya lifu a close lwena but at the end of the day bo pilo boetsang
1: bo tswela pele
2: ha fela o sa ba lwena ka letsatsi le it means o strong o fitlha mo jale ntho tse dingwe tse tloetsalang ka thoko ke ntho tse nyane haholo tse e leng gore o tlameya o shebe pele wena ha goal ya gago e le o fitlha mane ne fitlha mo no matter gore na o etsala jwang
1: ke a utlwa gaitsedi yaka wa tseba ngwane se ka nako tse dingwe re kutlwela morago fela tabenyane ya social media ha o sole boemong bona o se o sebeletsa setšhaba o sole mane morereng o phatlalatsa male mang o khona o tsiba ka bophelo ba hao jole kana go seding ke bone ka rona ba tsha ga e fosa ka mantso mang ha ba mo hlala tshabeng o tshwanetse le mana marang rang taba tsa o dibe tsena o skanetsa ntho tse e jole ke ntho di fense e leng go mohlomong ka dihlokomedisa motjha ka pa diphoso tseo a ka dietsa social media bona ke social media kana go seding ya o dia kana go seding ya o aha ene kana go seding o ka aha le bitsola ha 25 years ka ofela social media ke le die ka 2 seconds ba le di ba go optima go kotlo itse tsena ha re sa matla e ba o khansela ba o khusisa jole ke batla fela go tataise motjha ya batla go nka karolo se tshabeng hore a ka itlokomele jwang hla go ngela social media go bona ke ga o nka se tshaba o hlaella batho ba o bone o ba mohlalo motle jole ha re ke go utlwa rona e be social media ke di phoso di fetse o ka ikobang
2: utlwisisa ntho o etsang ba social media ya rona e broad so le mesebetsi re nang le yona e batla ile mengata jwale o ka sego o batla mohlala o ba le councilor o bontso o tsama go wa kana fela social media eng ka pohlobola fela social media
1: hlobola
2: ntse le ngwe di ka o lematsa tseding tsa dintho tse re sa di shebeng ao skin ke ho bua hampe social media dintho tse re di buang social media o ka bua hana tjena wa fumana support a ke re jwa le se rata di likes di engagement e Facebook wa bua wa by entertainer kana go ye 3 days after kgwedi o fumane monyetla o itseng hopola pele nyana mane ya menyetla ha ihla ya se re shebuwa hona social media
1: bona motho le mesebetsi ba sheba o re
2: fumane post yane ne le mo yana e fitla senya Alice so ha re hlokomele fela hore na ntho tse re di beyang social media ke ntho tse leng gore dumelana le tsona na ha se ntho tse leng gore di tla reja ho sane na
1: jole ka mantsoana a reng etsa seo ke se buang o ska etsa seo ke se etsa a sebetsa go ba kana go tseding o ka bua se itseng ebe ha ke etse sona jole ke sebedisa mantsoa
2: feng yona jwalo etsa seo ke se buang se ke se etsang kana go ngwe motho a ka etsa dintho tse leng gore ha o dumelane le tsona mare he aba o fa dintho tse phetseng kana go ngwe ya sebetsa kana go ngwe ha sebetse ke ka ho ke buang ka taba yane ya Big Bone iba ngotsi ba gona wena o batlang bophelong sticker
1: to le sapolena la mokoko ke se ke tsa
2: jwalo tswa o e bia ka puo ya hanne
1: re le translation ka matsa senye semane mamedi metso ke le shemele metso medi pele re fitla ho renya borobong ere ke tla fela ka mona ka mabenkeleng ke go tla
3: e bang ona na hore ke ka wa gona o le fella le kwetha nana hape clientele legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng o lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Ake nnete mamedi le sedi FM ke molelwa e le shome metsotso pele re fitla horeng ya borobong. Abuti mabokotho ha re ke re shebe gaitsedi ya motho gona ha re mo tshakenwa o butsi ho itseng ka bo le ka utlisa phetho 18 tshabeng sa habo. E bo fumana ka morao ho mo wa bona le yena gore lentswe la ka ka ka nete halu abantu ba le utlwe hantle. O nana mohlomong keng se wa ka se etsang. Ho netefatsa go lentswe la hai le ya utlwa hala. Ka mantso mangkeso tsa hai di ya bona hala tshabeng. O nana ke ntwe difitse wa ka di etsang.
1: Ke rata gore mantso wa o qetela ho ibea hantle gore ketso tsa hai di ya bona hala. E bang o bua ntwe phelang ha o ietsa e tlo bona hala. And hona le batho ba tla e bona. So ke nna ke dumela gore o tlameha o phuthe ebang ke tloetsa motlhala ka nna ebang ke na le bana ba e leng gore bang rata ga ke na le bana ba 20 bang ratang ga ntse re etsa ntho ena re na le consistency ka yone go na le ba ntse ba tla kgweding re tla fumana ba 5 gape re tla fumana ba leshome fela jalo fela jalo. At the end of the day e tlo gola jale ke nthwane ya gore ga ba tlameha go nyaga matseleng and di-activity dingata e ka ba through sports tsa dipapadi kapa through art jalo ka re bule pejana ka taba tsa bo di-contest so
0: bommabotlhe le bogabotlhe
1: di-drama tjena kore dingata tsona bobolo bo di-netball ke ntho tse teng tse e leng gore re ka di bula ra nehela ka tsona setšhabeng sa rona le ntlo contribution ya go e tlo bona
0: jalo ka nako tse dingwe abuti mabokotho go a e tsala gore re tlhoke tshetso e golo tswa ka malapeng wa tseba ka nako tse dingwe le ga re ka lebelela go batho ba motseng mona ba ka re tshehetsa empa ka nako tse dingwe re tlhoka tshetso ya batswadi ba bana bana ke batla go tseba gorena go motswadi ya mametseng seabo sa gae se botlhokwa ga kakang bakeng sa go tlisa diphetogo ka ga setšhaba gobane o bua nnete fela ke wa sebetsa le bana kapa wa sebetsa le setšhaba batswadi ba sa tsebe ngwana o ke wa fetola bophelo ba ngwana motswadi wa gae a sa ikamaganye le letho fela ga re ke re bue le batswadi go le bona le ga re le batšha ba ka re tshehetsa jwang gore re tlise ntho nngwe le nngwe hantle.
1: Ke tshehetso ya batswadi e botlhokwa haholo ke yona ntho e botlhokwa haholo jalo ka re buile pejana o skineng o na le dintho tsa di-gangster tse e tsalang makeišeneng jalo go nkile bana bana re le bo fielding man bana ba seng ba nkile tsela ya bona e leng gore ga e gantle ba tshosetsa bana bana ba etsa ntho tsena kaofela and a se ntwa o ka e lwanang eo o le mong o tlhoka support ya batswadi ba bana bana ke ka go nna ke nang le group ke ntse group mona WhatsApp-ong ya batswadi ke ntse group ya bana di-challenge tse e leng gore re kopana le tsona re le team re di fitisetsa ka mane ka batswading gore na re bone gore na re di lokilokisa jwang batswadi ba rona ba supporta mono mo e leng gore ga ba jwetsa gore la tseba gore ga ke sebetse ke motho wa kgwebo and ka nako tse dingwe kgwebo ga e tsamaye hantle batswadi ba kgona go romela ditšheletenyana mono ba kopakopanye ba bone gore na re fumana bolo jwang ba bone gore na bana ga ba ya ba lo bapala ba fumana bo dijo jwang jale tshehetso ya batswadi e bo ke yone e botlhokwa le go feta e bang le ga re sa fumane ditshehetso go tswa ka communityng batho ba ka thoko kapa di-campaigning kapo government-eng ya rona batswadi ga ba itshwaretse ntho ya bona ba itswetsitse gore re tlo dula re tsheditse motho eno ntho tsa rona di tlo tsamaya hantle.
0: Ke a utlwa gaitsedi yaka mamedi metsotso ke shebile e yamane go ye metlhano pele re fitlha goreng ya borobong 079 758 5066 079 758 5066 ke utlwe go rena ebe wena ke phetho efe e e leng gore wa e bona ya e tsagala motseng wa heno motlhomong go na le motšhatlhe a ko moheletse ka lebitso ka nnete ke nnethe gel motšha eno o tlisa diphetogo motseng ona wa rona 079 758 5066.

0: di tabatena tsa hora ya borobong di fella mona bo ra mamela tabata o tletla tletsatsi ha hora itlabele ya le shume
1: ere go le ba ho lohletsi etse mohaladi ka re ba laita ba tsa hora ya borobong mamedi hle wa hlalosa tla ba leteng hape hore nya le shume are ba latsa o qetela tsa letsatsi ke mogahlo wa re moho wa ke mogahlo wa bobedi wa lenano la re moho re ke na jwa le go la thuto la tsa mahlale le technology mme ka jeno she hle re shebile tsona tsena tsa kasi to kasi campaign mo ileng hore re na le mo edi le bitsona hae ke mayor mamedi ke executive mayor ntate Gregory Ntatisi kwa Bloemfontein ge ke retlo utlwa rona ebe ke difetsa re tshwaretseng tsona bosumbona etsa bonete ba go hafetwe ke ditaba tsena mo ileng hore nano lena la science and technology o letlisetswa ka motlotlo ke SABC education mohole salga kwa no hole sedi FM enriching minds enriching lives Thandi Tshabalala ke ena mohlophisi wa lona Voice note number 0797588500 6 0796 7588 5066 0796 7588 5066 re tlo buisana jwalo le Majoro Ntatisi ke tlo dumela hle hore o ka fana ka tshwaelo kapo wa fana ka potso empa ke ya kopa mamedi hle ha re botseng hantle ka botlhompho re sebedise mantswe hantle ke a tseba ka nako tse ding ha re bitsa batho ba mofuta ona ke mane mo e leng hore maikutlo a tla fapana ka nnete ke a tshepisa ha ba le voice note ka reng ya kwana ke a e gaola ka pa jwa metsaki ke a e gaola ka nnete ha re fe Majoro sebaka re mo fe tlhompho le potso efe o na le yona efe kapa efe mamedi hle ska bitsa mabitso a batho ska bitsa mekga ya dipolotiki wena fela ke ena potsong o e botse hantle ka tlhompho re tsebe ho fa Majoro sebaka sa hore a rabe potso ena fela happy le ke tlo buisana le
2: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lona a tonleileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka di 750 gram tse pedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 99 randa. Le di jumbo pack kapa di value pack dife kapa dife tse pedi tsa maleri kapa di pens tsa Huggies Dry Comfort kapa Huggies Gold ka 299 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
1: A ke nete mamedi meso so ke robedi re fogaletse gore ena ya borobong majoro ke o amohela tshebeletso nya le sedi dumela
3: dumela mtswadi dumela le ba mamedi bao
1: o phetse hantle mongaka
3: ke a iteka ngwane sentse ke le ka ntse ke ya o dumule tlase fela ke phetse
1: ke a leboa majoro le gona ka nete hlakore lena ntse re phetse hantle ke a o amohela tshebeletso nya le sedi ke ntse ke hlalosetsa mamedi gore ka jeno re shebile taba ena ya democracy across distance re shebile tsela e o masipala o sebetsang ka temetseng ya rona nano lena la gona la ka sithu ka si campaign tshebeletsong ena ya le sedi majoro ha re ke re shebe metseng ya mahaye gore na ebe mohlomo e ka ba le seabo jwang go etseng diqeto tsa masipala
3: ona le ntla ena e re sebetsang re ya metseng ya mahaeng e bitswang IDP ka pa yona ho iteanya le batho ba rona ulo hloma misa ditlhoko tsa bona le rona e be mathata ba shebane le rona ke yafe boholong ba taba mahaeng o tla thola hore ha o ya re sokola ka ditsela tse lang hore di tsama le dikgola tsa metsi ya dipula dina ene bongata ba tsona thola hore ke tsena tse leng hore ke tsa gravel le tsentsweng ka lehlabathe le majwanana a leng hore a kenya tseleng o bo thola hore mahaeng kwana engwe ya dintho tse sukudisang haholo e ba taba ya metsi e leng gore batho ba rona ba ba le ditlhoko tsa metsi jalo ha re etela mahaeng mono re thola gore ne o na le mathata a tshwanang le gore re dule fatshe le bona re tlhomamise megatlo e leng gore ka tlasa le councillora bane mahae a mang le a mang a leng teng a ba le ma-councillora a ona a e leng gore ke ona tla re thusang gore ba sebetse le dikomiti tsena tse bitswang gore ke di-ward committee gobane mahae a arotswe ka di-ward jale ba tla dula majwana le bana ba kgethong ba banka ra ward committee o tlhophisa gore IDP e fitlha ditlhoko tsa batho di tle di tswelele ka pele re bone gore na a re kopanya ditšhelete tse re bang le tsona re thusa jwang mahae moo metsi ditsela haolo le di gore gore mo ileng gore o tlo gore re tswantse re le gore bonyane re fane ka ditoilet tse leng gore di gona re di fane ka bophelo bo botle ana mahae mo empa ke batla gore ke re mahae a rona ha amangata ha kalo o tswana le ya ditlo tse tswana le bo Eastern Cape kapa KZN re ntse re na lona mahae bo Limpopo jwalo mo ileng gore na le mahae a mangata ke thabantsho mo ileng gore ke ka tlasa tsamaiso ene le ya bophuta tswana pele o tla tola rona le mahae a mangata a ileng gore a batla a siasiane ka tsela tsa mathata a nang le yona fela re a finyelela mme re a fitlha re sebetsa le batho ba rona mo go na le diphoofolo gape tse e leng gore batho ba rona ke ba itumelang le bana le diphoofolo jwa ledi re kena re le mmuso re le masepala re kene re le mmuso re le mmuso wa bogareng be re kene re le mmuso re le mmuso wa national o bona gorena ntshetsopelo e ka bang teng magaeng mo ke e tshwanang lefe e tlhokagalang e tla thusang batho ba rona o pele
1: ke a utlwa ntate ga re ke re shebe dikomiti tsa di-award rona e be tsona motlhomong re ka re nna le seabo sefe go maatlafatse mmuso wa tokologo
3: di-award committee ke tsena tse e leng gore di kgethwa ke bona batho ba rona motseng mo di sebetsa ka tlasa masepala di sebetsa le lekanselara la rona ba kopanyang ba na le o dula majwana ba kopane tlhoo tsa bona rona ga e le magae mo e be ke eng e tlhokagalang e be ga re fitlha re romela bobong ba baetapele ba rona ba ile bolo nonyang maikutlo a batho ba rona jalo ka IDP ka be e fitlha e bontsha gore re haelelwa mona re ka fitlha mona re finyelela mona a batho ba rona ba qeta go beya ditlhoko tsa bona tafoleng jwale ward committee ga e sebetse ga nngwe fela e kgethwa go ya ka ga o kgethwa bacancelara le yona e be teng e be e dula e ntse e itenya e iteanya le batho ba rona e sebetsa le lecancelara la rona gore batho ba rona maikutlo a bona a se ka salela morago le gona gore a finyelele ka nako jale nakong e kgolo le nyane batho ba rona re rata gore ga ba kgetha di-ward committee ba ke ba dule go duma batho ba e leng gore tse ba bone ba tla le batsi e e leng gore e tla thusa gore ga o tlhoka o tlhophisa ditlhoko tsa bone ga o etsagale gore motlhomong dintho di salela morago kapa o thole gore re tla batla gore go be le ntho tse fetang bokgoni bo ka bang teng ba mmuso ka thusa batho ba magaeng fela di-ward committee ke tsone tseng di ka setlhogong gaolo gobane di dula di le malapeng a batho di dula di le ka ra setšhaba di thusa le di-family tse e leng gore di ba le mathata ka ra motse ke tse dingwe tsa committee tse kgolo tse rona le tsona ka ra di-ward tsa rona magaeng kwana ausi
1: fela ga re sheba majoro e be re ka re tshusumetso ke efe e leng gore baagi ba na le yona ditekanyetsong tsa masepala
3: nthong e kgorola ke sore ditlhoko tsa batho di batla di fapafapane empa go na le tsena tse e leng gore di batla di tshwana gagolo magaeng re ke re kale pele ka gore Freistata e na le mathata metsi yona ka bo yona jalo ka ga e le tulwe kara metsi ya rona ya South Africa re mpeng ya lefatshe and mo na mo re leng teng noka tsa rona di batla di fokola le matamo a re nang le ona ga a kweletse metsi a mangata ga kalo a e leng gore re a tlhoka ke ka goo re ileng ra bona gore re mpe re kere re bue le mmuso o mogolo wa rona wa palamente gore ba re thuse ka gore ba re tholle metsi a pipe e ne e tla nyolwang e tswa garipi kwana empa pipe eo e tlo nka nako jware ke ka go bonang re leka gore re gobe le metsi a bang teng e golo ya dipetleso tsa rona re leke gore re tlhomamise le ntho tse bitswang bo di-borehole jwalo gore e re ga leceme la metsi le fitlha le ba teng di-borehole tsa rona e be ba tsone tse re thusang gore di ema šhaba sa rona nokeng gore metsi a dulang tsa letong bae metsi ke bophelo mme godima moo e be ba tsela ya gore batho ba magaeng ba tshwanetse ba be le tsela ya gore ga o sena ditleliniki gaufinyana tsela e be tsela e e leng gore e finyeletsa batho ba rona gore ba fitlhe ka nako mo e leng gore ba tlhoka ditlhoko tsa bophelo bo botle gona le gore motlhomong ga be ile go etsa ntho tsa bona tse tsamaelanang le dipasa ntho tse tsamaela tsone tsa bo disasa ga e le gore ga re gaufinyana le mo e leng gore re ka fana ka disebeletso tseo go be le tsela e bitswa mobility yona transport kapa tsela ya gore batho ba rona ba finyelele ka nako so re dula re sebetsana le ona mathata ao e leng gore thole ditsela di tsamaile marogo a senyeile tshwanetse dule ntse re thusa gore batho ba rona ba kgone go finyelela empa ga re ka ba le tšhelete e ka utlwagalang ke nagana tse ngata tse tshwanang le bo ditleliniki le tse tshwanang le bo hona di dikolo le tseding tsa teng a di sa sebetsa thoro re bana ba feta ba tsontse ba finyelle ba e di university ntse tsana le tso re ke re le ke hore re a he mo ileng hore bana ba dikolo ba thola ntshetse ba di tsang di geometry mo ba dilang teng ana pela sekolo ba ne ha te ke engwe ileng hore re sebedisa di bese mahaeng ene na go nye gorulenya bana ba fitlika nako sekolong so di pepetso rona di batla di lengapanya na mahaeng mara ke di pepetso se long re di matsona re sebetsa le batho ba rona gore bophelo bo dilo ntse bo le teng batho ba rona ba kgona go thola tsore pele
1: re ya utlwa majoro jalo ha ke re shebe ena ya meralo ya boetapele ba setso rona ebe yona mohlomong re ka re e ka sebetsa joang le masipala
3: boholo mahaeng ona le a holo tulong e tshwanang le Thabantsho ke batla gore ke check dilo dumelano ba ke yona e nang le baetapele ba bangata ba setso go na le marena le marenana a e leng gore go na le morena le marenana e leng gore a teng a dula metseng ya rona gaolo ena e mahaeng ba e leng gore bogolong ba nako ba tshwanetse ba dule ba ntse ba sebetsa le macounselara a rona go fetisetsa mathata a e leng gore a shebane le batho ba rona ba tshwarane ka matsogo nakong e kgolo le nyane borena le boreneng le mmusong go na le o baletse la gore go be le dikoketsano tsa gore tshebedisano mmogo ga e be ena e batsi e batlang e tsepame ke ka go qeto e rileng ranka ke ya gore ga re kena mmusong o kenang o moša o re tla thusiwa ke province re le ke gore re thole gore ba magaeng marena rona magaeng a be le kemelo ka gara councelara ba kgone go tseba ka gara council ba kgone go tseba rona ga diqeto dinkuwe šhabeng se e leng gore se ikarabelela ka tlasa bona ba kgone go fetisa diqeto tse nkuweng ka nako le gona gore marena a rona a le metseng le metsana eo e re nang le yone maikutlo a batho ba e leng gore e le gore a tla ka tsela e tsepameng e tsamaisiwang ke borena re finyelele mathateng ao ka nako bane tshebedisano mmo eo ga e le siko go ba le bothata bona ba gore jale re qetelela re sa tlhole re fa tshebeletso tse feletseng tšhabeng sa rona kapa re sebetsa ntho tse e leng gore ga se tse e leng gore di tsamaya e le maikutlo a setšhaba sa rona ka tlasa borena gaolo jale ga se boipilotse fela bonneteng ba taba kore re kene lenaneng kapa gana tshutshumetsong ya gore re ithole re ntse re na le marena rona re dula fatshe le bona re bona gorena re bontshana tsela ya gore na tšhaba sa rona re ka se fetisa jwang le se e leng gore se ikarabelela ka tlasa mmuso ya bona e leng teng metseng e leng gore na le yona ga olo ka gare ka tlasa Thabantsho jolo ka ke bua gobane borena bo bata bo tlakile gantle gore bonneteng ba taba metse ya rona e ntse e le ka tlasa tsamaiso ya marenana a e leng gore a ikarabelela go morena wa Thabantsho barolong ba Seleka
1: re ya utlwa majoro hanyane fela mongakatlhe re ke tla fela ka mona ka mabenkeleng ga ke gotla mabenkeleng re tlo tswela pele ke kopa fela majoro a se ka baya mogala wa gae fatshe ke rekise e re ka morago go moo e be re tswela pele mamedi metsotso e amane go ye lesome le metso robong re fogeletse gore ena ya borobong e re ke tla fela ka mona ke gotla
4: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la gago Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Lesedi FM ke molewa. Raso e ipabolang ka makgabane a puo ya Sesotho.
1: Ima shuma mabedi metsotso ka morao hora ena ya borobong re ntse re tsola pele jwa lomame di hlele majoro nthatisi re shebile yona taba ena ya masipala tsela eo masipala o sebetsang ka yona tabeng tsena tsa ka sethu ka se campaign ha re utlwa gona ebe ke dife tsa re tshwaretseng tsona ga ntse re tsola pele majoro ke a tshepontso le gantla kere
3: ke ntse ke le ke na lona gaitse diaka
1: ke a leboa ga re ke re shebe baetapele ba matlo a boreneng bana bao re reng ke di traditional healer leaders ha re ke re sheba rona ebe mohlomong bona ba na le seabo sefe ntshetsopeleng ya mmuso wa lehae
3: boholong ba taba ga o ka checka hana a se re buella ka tlhakore la mangau re na le boetapele bo e leng gore ke ba di-traditional leaders ba e leng gore tse dingwe tsa dikarolo tsa lefatshe la rona le ka tlasa tataiso ya thabantsho le wela ka tlasa borena jwale re keng ra kena fela be re se re batla gore re iketsetse boithatelo fatsheng la bona kapa le gona tšhabeng se e leng gore ba se tsamaisa nakong e go llenyane re tshwanetse re ipentse re le ka setlhong re ba re dula majwana le bona re le utlwa rona ha e le gore batho ba leng teng re ka ba thusa jwang tshebetso eo ke tshebetso e leng gore e tshwanetse re ke re e hlwekise e be e leng gore e thusa batho ba rona gobane ha o ya o shebile ka gara metse ya rona phapang e bang teng ya gore ba bangwe ba dula ditoropong ba ba dula metseng metsaneng ba bangwe ba dula e le batho ba e leng gore ba etela ka gara thabantsho ba gotlha jalo motlhomong ka beka bo labohlano jalo ba ba gotlhela kapa dikgwedi di fedile ke batho ba e leng gore bonneteng ba taba kao fela bona ba wela ka tlasa masepala empa ba ntse ba le ka tlasa borena jalo tshebedisano moo eo ya gore re dule re na le borena ba rona le go bohlompha le go bontsha gore ga re no inkela diqeto fela re tla dula nako eng kgolonyaneng tse re na le bona ke engwe e tlhokalang gore re etse e ne e batla e fokolang ka tsho bonneteng ba taba mo e leng gore borena ba rona le bona ka nako e fetileng o thola gore e ka re ga bo a tsitsa wa tseba boreneng go na le ntho tsa teng tse e leng gore di sebetswa ke marena le marena na fela kapa ntlo ya borena tse e leng gore keng ra ba rakela mona la teng mona go ne o sola ntho tsa rona le dikgoto ka gareng kaekae empa rona re le masepala ga re dikene re sebetsa le bona di sebetswa ke province obane traditional leadership e qala go thola tataiso e leng gore e tsamaisiwa ke province rona ebe re bana ba e leng gore re kenya ntho ngwe le ngwe e dumelanong tshebetsong jwale ga e batla e qaka jwale e batla e re khutlhetsa morago bane bonneteng ba taba ke rate gore ga re sebetsa re sebetse ka tsela gore go tsepame ga utlwagala go ya pele ga re kere nthong tsa magotla dinyewe rona ga gona mo re kenang teng re tshwanetse re sebetse re le masepala gore motse wa morena kuo tlhomphang kenang tsa mo buang le marena ba lefe tokelo ya gore le o bua le tšhaba sa mono nakong e nngwe motlhomong le le bona ga o tlhokala gore ba teng ba le bulele ditsela le kgone go bua le setšhaba le se thuse ba lejetse mathata a bona re sebedise budget re nang le yona re kenye ditshebeletso tse e leng gore di a tlhokala mo so ke tsela e batlang e le e rona le marena re ka sebedisanang ka yona nakong e kgolo le nyane motaung wa eso
1: re a utlwa majoro jalo ga re ke re kene tlhakoreng le la technology re ke re shebe rona ebe mohlomong technology yona e thusa metse ya mahae jwang

0: e sebetsane le gore maphelo a batho a ithole a le antsa tsona le batho ba tlang ditoropong. Empa hona le ena e re bitsang artificial intelligence kapa yona IT tse ding tsa tsona. Jwale re leka gore bana ba leng mahaeng le gona mahaeng moo go a tlhokagala gore ba seke ba ithola ga ba batla go etsa ntho tsa motlhomong o kena sekolo kapa go etsa bo di-research go thola gorena e be go etsalang ka gara mangaung ka gara South Africa le gorena menyetla e teng ke efe. Technology e batla e tatile ke yone ka go fitlhisetsang gore o ka thola le o i-applyela mosebetsi, o ka thola le gore motlhomong o tsebe gore tsebo o nang le yone e tlhokagala kae kapa tsebo e tlhokang e tholagala kae. Jwale ga o atometsa technology pele batho e batla e le yone e thibelang lebaka la gore batho ba seka ba ithola ba sokola le gore ba seka ba dula ba le morago nakong e golo le nyana. Jwale ke mona mo e leng gore re nkile qeto ya gore re le masepala re tla swona gore re bule nto ne e bitswang di-Wi-Fi meeting le metsana ya rona gore batho ba rona ba kgone gore thekenoloji ya bone e ba nang le yona jalo mtlhomong e di-gadgete tse tshwanang le bo di-computer kapa tsona di-cell phone kapa e nngwe e leng gore re ka e sebedisa fele e ka ba lesetsang pele di kgone gore di thole gore di gokaanyo le Wi-Fi ena ya rona e ntse re leka gore e ke marangrang a re lekang gore a kene metseng ya rona. Tsela e lona le sebetsang jalo ka ga le sebetse nna le ditora lesedi le fitlha metseng le metsana ya rona le rona tshwanetse jale re leke gore ga e ntse e nyoloa e kena tshebetsong thekenoloji e finyelele tšhabeng sa rona. Jale tšhabeng sa rona ga se felele fela bana ba leng ditoropo e ntse se ya leana metseng mo e leng gore ka nnete thekenoloji ena ya fokale ke sa tsebe gore motlhomong go na le tsele ngwe gape ka batla gore ko arabe ka yona motswedi wa tsa fela ke nana ka bokhutshwane ka yamoo
1: a majogo ka nnete o ntse o di beya gantle mongaka. Jale e nngwe gape ke batlang fela re shebe ya go qetela ke ena ya merero ya phitlhelelo ya metsi gore na ke efe mona Aforika Borwa re be re shebe le mosebetsi le boikarabelo ba SALKA gona ke bofe go netefatseng gore ka nnete metsi a tlhokile kwano Aforika Borwa.
0: Go na le ga o sebetsana le metsi mo o buang ka blue drop and green drop re batla re ntse tselanyana gore re a finyelela jalo re le masepala gore re dule re tlhokisitse metsi a rona go fitlha a fitlhe qetelelong tseo tse e leng gore di a tlhokana. Empa ke buile ka leqeme la metsi e leng yona e ka setlhogong e leng gore tshwanetse re sebeletsane le gore batho ba rona batho le metsi ke batla go tlhalosa gore metsi ga re re ke bophelo e batla e finyelela ka ya pele ke qeto e leng gore e ka ra constitution gore metsi ke part ya bill of rights gore ke di-right tsa gago tse e leng gore o tshwanetse o be le metsi ntle le metsi bophelo bokeng ba ba teng. Jale leqeme le dula re shebane le lona re ntse re etsa morero wa gore re tshwanetse ga re fitlha mo e leng gore metsi a tlhokala re na le dibohulu re seka re a dependa fela kapa o itshwareletsa fela gore batho ba tla hula metsi tswa dibohulung re ke re leke gore re hule le ditanka tse re di beyang gedimo bane metsi ga a tswela ka ntle wa koketsa gore batho ba be le one go na le mo e leng gore ga o sa tlhokomele gape a ka na a tshelwa bo di-poison batho ba tlhokala ka bongata kapa o lemala kapa o kula. Jale re batla go sebeletsa gore re etse ditanka tse e leng gore motse le motsana o mongwe o tla dula na le metsi la o se o ba le leqeme la metsi be re na le ana a e leng gore a storageng godimo mo diboholung tsa rona re a utse ya kene kara ditanka tsa rona eo di bitswa kore tsela tse e leng gore ga o ntse go lokiswa gore boholo ba metsi bo finyelele bathong ba rona go bane di-toilete tse re di bitsang di-water bond tsena tse e leng gore di tsamaisa dikgoregore ka go flasha kapa ona gore ga o sebedisa metsi di tlhoka metsi a mangata. Jale le yona eo ke yona e ntseng gore re ithole re kene letsholong la gore re mpe re bue le national gore mangaung ka kakaretso metseng e megolo le e menyane le metsaneng ga re ka thola fela gore ba re thole percente e le nngwe fela ya garik dam e hulelwa ka mona ka ra mangaung re keng ra tlhole re bua ka mathata a e leng gore ke leqeme la metsi bane rona ga e tlabeletse la gore re a finyeletsa metseng ya rona batho ba rona ba kgone go sebedisa metsi ana ka tsela e tshwanetseng e tla re thusa le gore bana ba e leng gore jale ba magaeng ba tla thola le metsi a gore le dijalo tsa bona kapa mo e leng gore ba lema metsi a ka thola le gobane bonneteng ba taba kore re mathateng a metsi ka ramangaung motse setšhaba se a gola empa matamo ona a dula a ntse a le manyane.

0: madi ene ha o tsela ya hore re ka ithola retsa matamo a maholo ba ne you know etsa madi science ya hore na jwale bana ba di science ba ka thusa jwang mara ka rabo e ba re tholletseng yona ke ya hore ga le ka thola metsi a tswang garipi kwa a kena ka ramotswalone e tla be e le yona e leng gore e qeta ditaba ka mathata a leng rona le ona a metsi re ntse re sebetsana le Maselsport ta moleleng la rona ka edimo ka molo go leka gore re bone rona lona le lona ntle le dibohodi le tla thiba lebaka jwang gore re kgone gore ntse re finyeletsa metsi a fitlheng batho ba rona ba kgone go phela motswadi wa ka metsi ke leqene metsi ke mathata fela re tla bona gorena le ka thuso tse re di tholang from university tsena tsa rona tse teng tse golo e leng yona U of C le CUT le Motheo ba kgona gore ba re batlele gorena ga re re bua ka dibohodi ke kae mo metsi a leng teng ke kae mo metsi a ka tholanang ka bongata ke tsele jwa re ka sebedisang go dula ntse re thiba gore le a ntse re sokola gore metsi ayo fela bophelo bo dule ntse bo tswelela pele motswadi wa ka
1: majoro ke lebuile haholo ke thabetse buisana le wena ka nnete ke taba tsa bohlokwa tse go fileng tsona bosung bona ka lebaka la nako ke shebile le mamedi ka ntong tsa romela dipotso ka mona empa ka lebaka la nako re tlo lokela re felele mona empa ke a dumela majoro a ke re nakong e tlang re tla boela gape re bua ka tsona taba tse
0: ke dula ke le matsong a motswadi wa ka ke mosebetsi wa setšhaba ba tla dula ba ntse ba batho ba tseba rona e be re thiba ka re tlhola ka fela ke lebuile haholo fela
1: ke a dumela majoro bosu bo monate tlhe ke a leboa
0: fela jalo le wena motswadi wa ka
1: ha ebe kgotso ntate
0: ha ebe kgotso
1: ke a leboa mamedi ke majoro Gregory Ntatisi re ne re buisana le yena re shebile yona taba ene ya gore na ka nnete masepala wa rona o sebetsa jwang fela he o di tlhalositse ka botlalo re a leboa ka tse o re fileng tsona ka jeno monga ka hle re a dumela gore nakong e tlang re tla boela re buisana gape le wena nakong e tlang mme ke ntse ke shebile molaetsa wa ka mona mamedi Hey, re lebuile haholo hle re lebuile haholo gaetsedi ya motho ke bona molaetsa o nthomeletse ona ka mona se ke wa lebala hle mamedi hore le ena lenane o la science and technology kasi o ne o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka sebedisano mmoho le Salga kwano ho lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives Tandi Tshabalala ke ena re hlophiseditseng taba tsena.

0: Devil is a liar. Devil is a liar. I refuse. Oh, Father, Father. I can't give up now. I sing mo sekileteng ka nnete ha hona nka nka hla ka thinya ka fella hona mona. Ke mo sebedisa manganga teng hobane ha ba di diteko tsa Satane se ka ba fellwa ke mahla. E ba manganga o fikela mo. O re ke a hana. Ha ke tlo fela matla boemong. Hona e ka re ditsoko tsa ne ba le di a utsuputle ba le ba tholo satala di se molala o tile. Mo re no ke a hana. Ke a hana. Ke a hana na ke a hana tsa ma fela.
1: Dumela mo mamedi wa le Sedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo kgomo. Se teji le sa ha sa mamorato.

Metsotso e le shume pele ho hora ya le shume ke Maleka Mahulu. Ha ile Maleka ba lo ke kutlwi pele ena ka ipompa. E pompa thabo ba ne ke kipone ke le kala le malume wa ka malume mohle. Ngwana bo ma diphapa ngwana bo ga thekiso ngwana bo puseletso. Ba se ke ba lata ka bomma diphapang se ke ba lata ka lenyalong kwana bomme dikeleng ya mami di ba re dumela hle metse butse buna di zebutse bu are ke tlo feta ho wena mono ke tlaletsa ho tha ke ntata banana fela ke tsikwale pe ke tla hle ke bule di sebo popopopo ntswa kana dumela ke o mametse ke le ka mona ka bohloko Bethlehem motho ena ngolletse mona ke kgathatso nyama ke lebile kgathatso nyama ka mona ka bohloko Bethlehem madume ntswa kana ke nna selo mabaso ka mona ka refeng kgotso Dennisville dumelang hle dumelang batho ba mafelo a kgwedi dumelang bo helang la ke ya kgetholla ntse le tshwareile hantle batho morao mo hela nga kwa bone mafela go di bona poso selejwa maoba mona ne ke bua le ba di 25 ke bona re qetelane maobane ka di 24 le monate o seng ha ba sa re she tshele lona ke so buiki bona sentse le phabisa matso batho ba math and hala Tsikilo motsamai ka mo ka petsana ka rate dumela hle ntswa kana dumela ke na le wena ke iketlile ha monate ke phephela wa dilo mo nqoqolosing kwaqwa qoqolosing batho ba qoqolosing kwaqwa ba qoqa moqoqo o neng o qoqwa ke diqoqita kwaqwa ba qoqa ka dinkankane Gauta godla ke lebile ka mono ka manyanya Fusions Crown dimakatso molo e dumela petsana re itse mono hi maye ke lebile hlendenzeni aba nna hlakola ntse ke bile ke bala gotso a o sintswa kana ke na le wena ke dilwa ke o mametse hle ka mona ka ntsha ka lentli ke fish ntswa ke mixi ka mona ka ntsha lentli ba lebile ha re bua ntsha re bone ditaba tsa etsaetseng ha itswa di tsatsing ena ka mono ka ntsha lentli ba boma ATM mo batho ba ntha ba ukwa bubu e ka gang hona le modumo o makatseng e kang ka nnete ho sisinya le fatse chele ba le dia khoma he khumane tseno tsa bona tse ba di sebedisa ha ga nthe ba o tlathe ATM ngwane ba e be fa si pu fa se ka mono ka ntha ka lentli ge ba ntse mosebetsi ba shimane he ba etsa ntho tsa bona ba kenya kae bu ba matswalo ba di gopetsena tsa botlana botapata khidu tule tsa ka mono ka nthaka lentli ntswa ke go jele ka tsebe le qhubuna 88.9 ke Benjamin ka mona ka poshest room hala ntswa kana ke mo ipone mosetlhe ka mona ka thabantsho extension 4 ntswa ke una le nna hle go mametsi ke mosela mokwena Orangeville gotso ntswa kana ke na le wena ke thabo motshweni ka mona ka Josi fela lapeng ke na mahadi Frankfurto dumela batho ba Frankfurt meme ka mo ka Stack Spread dumela hle ke batla go fitla stack mono ke fitle mane mo thweng ke hohobeng mamo ya sephuana le di mo dumela lala hle le wena mmalebitsa ka mono ka Western area gotso ntswa kana ke o mametse hle ke tswa ke tswakane ka tsakane ka tswakane ke dini okay o night shift sebetsa hantle skadabol mo ipone le thoba ke le buile ba re fetse kgwedi ntswa ke ho monate ke mogezi ka KZN
a go bone e fetse motho tsuileng jeng a bangola ja ke le bona batho ba mafela o siki smile le mona fela jwele ke tsa di clocky clocky clocky batho ba mafelo high five eke lona a ke le bone le thabile bang le dumelang hle go gona jena sa ke batlo tlo go sha wa bua beke fetse a ke bua no hona ba le witse ntata bartos ka thabong ka belo ka modumela pel halao pel ka mono e ka maboneng o re no o le sotho okay ba dumedise mono moseja e moeketse molefe molefi molefe kwa kwa masaleng dumela mpesi ke o mametse hle e mo gena makoteng ka mana ka thabung. Okay, who are you? Amelia Kodisha Mutlakeng Randfontein, Mamutlo Ndumela, hila wa mpiza kala kumu, ki alo eno horrenya lo shumele mtumedi mama atlati, ika khempo, chesto romo, nzwaki dumela, hala, hello, this is Bonne Yaduma, Pinky Musia, meme isi, ki lebile, se mono matadiele, dumela nzwaki, ki nalo ena, ki retsidisi zwe, ki dutsi le retsidisi zwe le rato, Kili putas. Lerato Tuwani. Okay. Putas by night. Kwa kwa by day. Mtaki ki mametsi kile Bethlehem. Kwedi feti. Kya shapa ki sana. Ya ebu ya. Ki. Ki mamuti yuna ki tatayi maidula. Se ka shapa shapa ka ka sona go no go tlega di 50 u dima di tlo mona di tsena tse putswa ke di 100 ke batla 100 o ya u dima petrol se le buru cosmos city ke le buile hle thekiso le babe le bake ka moka go tsho mbua sa bile ke le buile ho mamedi metso se me ne pele ga le shume e re ke eteng ho gaitse di ya ka tsietsi mo haladi a tsebo go balla sa ho qetela tsa letsatsi e ho re nyene ya le shume ke ke bone ka nqena nana ke ya ho kamang ka nana khoyote jwale ke nako ya ho sheba na mahlo ge qoqe ditaba ge nya ka setse.

0: di tabatsana tsa ra ya le shome e bile le tsa o ketela tsa letsatsi di fella mona mamela tsedi mosano seng horeng ya bohlano koko
1: ke le buile ha holo mentsika o go be hantle metsotso nye mehlano ka mora hore na ya le shome jwalo ka la hla itotobatsa le o ihlakisena taba tse latelang tsena di horeng ya bohlano ho sane ho seng tsena ne le tse phethelang letsatsi ke metsotso e tsiletseng ka mora hore na ya le shome mo khatlelo wa bogago wa nna no la re moho ha ba ke hono builelang ntswa ke ke nna monga le bitswa ya horeng ya le shome le metsumedi le nanong lena la re moho le sedi FM ke monlelwa metsotsonyane e le shome re tlo kena ho moeti wa rona ka nako yane ya manollo ya dibuke ke re tlo buisana le ena gore na go tshwaretse difeng a re fa mabitwa go utlwena taba tsa gae di tshitlile go kae re ke ye ho yena ka mokgwa o batlang o ikgethile tjena ke batla go bona fela gona ntho tsa ka gana di ntshupa go kae bakeng sa gore ke kopane le ena he ebe jwale he ke phura le shetla ka taba tsena tsa rona go utlwe o go tshwaretse difeng ngwanna weso jwalo ka ha ngotse buka tjena ke leto la hae lena jwale ke ke tlalose ke re seso se monate ha sengwa uwa ke monga sona se monate ha sengwa uwa ke monga sona ke late ke e pinenye monate ya Celine Dion Call the Man.

0: call the man Celine Dion tshebeletsong ya lesedi.
1: Hiyelima
0: iba iketsetsa bona monati mane ba iqetella monati metsotso e leshumele metsime gago ka morago ga ya leshume mamedi re fitile nakong yane sa le re emela ya manollo ya dibuka mo re tlong go buisana le moeti wa rona siumbona fela he pele ke kena gabong ke ye ke rate gore ke lotwa manye mabaka ke ke rate go lotwa manye mabaka ka tsela ena.
2: Re manolla dibuka le Ntswaki Roikat Motlou. Beso balang. Ithuteng lo ananela botshaba ba lona. Lena nngwe la re mmoho ho lesedi FM. Ke molelwa.
0: Niti lenana o lena ke la re mmoho molelwa wa ka molelwa wa ha o molelwa wa setshaba. E re kitle ka nqena. O tse ha re bua le batho ba bitswang bo Avefa ke hopola dibini tse kgolwa moloko dumela wena ngwane so phitse bangle
3: ke phitse hantle hle ke le ba ha fo monyetla o dumelang a o sentwa ke le ko station le ba tshele tse ga ofela
0: ke ya le bo ha o bile le letshegile bang
3: ke bile le tshwarele matasa tasa mara ha o ka mohau tseletse re hae re phomotse
0: eya hle le gona ga wa moela tshebeletsong ya lesedi lesedi ke molelwa o tsebe le go sana o feta kae o sontse o le molelwa le wena wa llelwa
3: ka nnete
0: ha ke re kene ditabeng tsa rona re tsebe ha re bua ka moloko a Vefa Mabitwa ke mang re fe ka yena gobane ke dumela ona motho a tsebang motho eno go feta wena re ka nna ka nagana ga o tseba thi ge ntse re fokotsa kapa re ka eketsa wena o tlo re fa tsona di le jalo
3: ke a lebogile o sentse ke moloko a Reetsa Mabitwa ke ngwanyana a nna mo Limpopo ko Mokopane ke township e nyane mo Limpopo province nna from the age of 4 o fitlhela ke fitlha matric ke kene boarding school e 1 ke Sambrannens Catholic School a ke itse gore wae batswadi bankisitse mo and then after boarding school ga wa moloko a ikela university a completa le pampiri tsa higher graduator and then moloko o iratela go travela le bagwera every 3-4 months moloko o ithatela camping moloko o ithatela go bala dibuka any kind of buka nngwe le nngwe ya mokgwa o mongwe any and then moloko o ithatela go bala le kwala moloko o tlhoanya na rutang le bana chess mo makešeneng o thola bana ko di-makešeneng ba enye ko di-spaza shopong ya ba gore ga itlo ke di rute chess le spelling go spela the grammar mantswe a segowa ko sekolong and then moloko ke motho a e leng gore o na le 45 ka kgwedi ya before part of July ke tenne full 45.
0: Sure. All right, ke ya di fumana ba le taba tsenana ebile o so ile wa tlhalosa boholo ba nako ngwana a nang a kena boarding school tšhela o ne o sa tse mabaka gobane ngwela batswadi ba buisa mono o itlhalositse buka e teng fela pele ke tlo kena bukeng mo moloko ebile ga ore o ka mo go na le mosebetsi mmoo le gona ke technician ko ga moloko motlho mongwe ka nna ba wa tseba kekere senemise tse sa tlala-tlalang o tshwa gore batho bano ba tsebana go feta bo Mokwena bo Mofokeng ba bangata bo Moloi fela ga motho a kare ke moloko kapa moloko go wena ke lebitso kapa ke seneng
3: moloko go nna ke lebitso
0: ke lebitso
3: the black family I mean ke tshwetsa background ya ko gae moloko ne e le sefane ka ntatemogolo wa ntatemogolo
0: okay
3: then ko pele gentse go tsamaiwa dilo tsa gale tsa di-settlement di-apartheid a kitse apartheid keng ka
0: kgethollo nakong ya kgethollo
3: nakong ya kgethollo ya ba gore ge ba ba kwala ba ba fa manna e ba difane ba bangwe difane e ba manna mara moloko ya ko gae ko morago-rago-rago kwa ke sefane le batho ba re beng gaufi le bona as batswala bae ba bangwe ba sa sebedisa moloko as sefane but rena re sebedisa ka leina
0: ke o tlisi sa ntso tsana le ngwana mpesi yena ye eleng libitswa la heso mo ke tswalwa ke libitswa la ine le libitswa la ntate mongolo ile mpesi motloko ba lo se reng ka gona re itisa ka ntena ke utlwa taba ya hao hantle moloko e re pele re gitlo ya hole ha holo le wena ge kena ditabeng tsa gona ke tlo lokela gore ke fitise mabenkele ha ke gutla mo ge qoqe ha monate ho sena le thole ba le ka nna la re ema ka pele ge qoqe taba tsa buka ina ya hao le eto lena la bo pilo ba hao e le mo le ka di denteng ke tsho ke hlaloseditse mo mamedi ke ga ona motho ya bohlokwa ya molemo ya ka ga hlalosetsang ditaba tsa leeto la hae ho feta monga tsona motho mong gona ke tlo batla o di yeketsa ka pa ge di fokotse fela ka ha leeto le dineletsa mawa ke wena o tlo go fa setshwantsho se hlakileng hampore ha re bona moloko yena wa ka jeno hantle ntle re mo shebe na o natswa kae o hotse kgolo ya ha ibile fing a kopana di diphepetso di fing ho fitleletsa o so utlwisa o so ka ba le buka o e ngolang fatshe mme ka buka ena ke a dumela go na le molaetsa o ne o batla go fetisa e le go fetisetsa go batho ba bangwe gobane le bona ba ntseng be bang ba fetile leetong la bophelo bo tshwanang le bono ba gago ntshwarele fela ganyane moloko re tlo fetisa mabenkele a re gotla mone re tswele pele ga tolaga mamedi ere ke hlae ka nqena ka mabenkeleng ke gutlele ditabeng ha ke gutla fela mabenkeleng mona fela hona ba le metsotsong ena ya mashome a mabedi ka morao re na ya leshome ge tlabe re fetisa kgwebo he e be re gatela pele le moeti wa rona ka ditaba tse ba nna le ena ge kopane mmogo ka tsona e re fela ke gate konopo e nantswa ke ketla
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau ke ka matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke a o beya ka hara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monagano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena empa
5: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ga yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa B-Sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18

0: ke nnete lesedi FM ke mollelwa wa ratwa wa lelwa lesedi FM mabedi buka ena ke utlwile e le buka e hlokolosi haholo ho ya ka nna fela he ke tla di utlwa ha moeti wa rona a hlalosa ditaba tsena hantle hore na empty cradle ke eng ge ka nna ka toloka ka tsela tse itseng ho ntse ona le boemo be bang ge ka ba le boitukisetsa ba gore ge batla motho a rekise ke le malalalaotse go ka ba le ngwana fela ntho e jalo be sa etsagale e mong go gang o thole thari ga iyo go gang ga iyo ga o na le motlha a ka tshwasang kapa re rata gore motho a kesha e be o nkile kapa e be wa nka fela go bo qhalana seno sotlhe ntho dingata tse re ka nnang ga bapisa taba tsena tsa buka ena le tsona mme ka tsela jalo ga ona mang kapa mang ya lokelang go atlhola leeto la mofuta jalo kapa sena se tjena se bang se etsagalela motho nako tse dingwe ka nna ba ke ntho eno ya go latlhelwa ke lesea ke mathata e o ka nnete a tobanang le basadi botlhoko bo teng bo basadi ba tobanang le bona fela he e re ke amoele moloko ka mona gape re tswele pele moloko ke boetse ko amogetse gape
1: ke aleboga ke mametse
0: eke moloko o bile o qeteletse o ngotse buka ka leeto la gago la go tlhoka thari infertility ga re tle monana mo e banka nnete o tsamaile leeto lotlhe o e tsamaile maeto a mangata o kena mona o tswa mona o kena di-specialist o kena dingakeng o batlana le thuso fela wa nate ya kalala fela ga re ke re shebe mo dintho di la tsa lokela gore di totobale gore bothata ka wena boteng fela re tla e qala morago wa ke ngwanana ntse a kena a le boarding school bogo ba nako le o fitlheletse le mola

0: bo mampudi ba bela na ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mampudi moputso wa bona Carlin Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
1: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM. A ke mole.
3: Mamedi metsotso e mashume ya mabedi motso o mong ka mora hora ya leshume le motso le mong mokgatlelo wa ho qetela ba lenano lena la re mmoho o dutsile ntswa ke motlong lesedi FM. Mamedi tse bohloko ke kwa tseba di dula di tse bohloko ha di fele tebelle ke hore ka di tshu e tlabe e le laborago ga e tswa e le laborago diesele e tlo nyoloha ka 3 rand 15 cent, petrole e nyoloha ka 1 rand 34 cent per litre, diesel e lebeletswe hore e nyoloha ka 3 rand 15 cent, ha petrole e lebeletswe hore e nyoloha ka 1 rand 34 cent ka laborago e leng di 2. Jwale ke taba tse bohloko ministara ya mineral le energy mong ha dikwete mantachu hlalusitse tabena ya ho nyoloha ha ditefello tsena tsa mafura ho tloha ka di 2 tsa September 2026 ho amme current ya machaba le ya hae mona ka tsela tseno jwale re shebile 93-95 di tla ne di tlo nyoloha ka tsela e tshwanang ka ho lekana ho tlo nyoloha e seng papadi bana besong kore ebile a ke tsebe ka batula mathe ka ntho e sikota diesele ke eo batho ba gase batho ba parafini ga ona go bontshang go theowa huwa godimo kwana he ke mane mo magwathe ena tshwanetse ya bontshe gore ka nnete o itshepile pere ena o e theowa bobe go lebeletswe ditefelelo tseno tse tlang go nyolwa tse tlang go ama mafura theko ya mafura ga se parafini o ka nagana ga e be litha o ne o ntse o ithola ka bokae ga e kenya bokalo batho ba modimo legale fela ge ke tsona ditaba tsene re di fetise re lekumela tsona gore bana besong ko go bophelwa ke fa tuku le gara fa tuku ke re ya mokete e mang le mang a itlhakolang ka ona le gakete e mongwe ba bangwe bile ba itlisa le molomo mona ba utswafise mme ke kopa fa tuku mone e mongwe o batla go tlhapa matsoo ka fa tuku ya pompong metsi ma a phalelang o tlhatswe matsoo tsoshe a o batla go tlhakola matsoo ka fa tuku fela o ko ke re bophelo bo se re bophela gona bale kore bophelo ke fa tuku no ga re bale ga kgwedi fedie go na gana santse a tshwere calculator ya tshwanetse e be ka nnete le megolo a ikena fela o tshwanetse go tshwere calculator wa qalela wa tlosa wa minus ga o go a sheba nna ke o setse ka bo 20 rand ko gore bophelo bo ka tsebe ke sa itse.

0: tsho tsena o thole motho a o shebile ka mahlong le wena o bote file fela lala o go lotinya monyako mane hey o ska ba go off a ke batle nthotse go off tsama hantle a go tlo go tla ntho tsena ka off ha ta butla ha ta kwe kwe ke motsuzwa ha uona se ka bo so tsama o tla pukela fela e ka u lo se ya ditsha mo mahlo a maholwana bo ntswa ke ga etsa be sekisi
1: six eyes
0: le khale a sale bo le ya itse o tsebe a itswa ke le gape bo so di sa mele abuti tlwela mmelo ko la mmelo na ba sebetsane di disutsu tsene tlo motho a sa pintse fela e kareng ha ke tse o tlo mohlaba ka tshehlo ka poka le siba la nokwa e mogotsi tlwela mmele ba ba palle disutsu mona ba dipikile Kelly Rora to the Lord Quest balabanyulwa mona ba don't worry look tsika tshwenye tlwela mmeli ona o fe motho eno a pele ha o hle munna yeluna le batla ke ha le fe jwale oh no lo pirime excelsior me wa mai bana mabedi dumela hle ke nna maletsatsi mokwena ka mona ka bohlokong Bethlehem abuti thapelo moholo ka go biki ke le buile

0: Ere bo metsotso ka mara hora ya le shumele metsimedi. Mamasele sa di FM 87.7 Southern. O le ba jalo 106.6@lesadifm.co.za. Mamedi ke tlo rekisa ha ke qata mona re tlo tswela pele ha monnate ntle le tshitiso ya eng kapa eng. Ha e ba o kete ka letsatsi la tsolo ka jeno. Happy birthday to you. Keteka o bonetseng ngata modimo tla o pate mahlong. Abatho ba sa batleng ho o bona o thabile. Ka nqana mesuso ma shume mararo ka morara le shume le msimedi utla kena o qhuba buisulo bona ba sa fete ba bararo. Mesuso nyelo shume le msimedi tlhano pele o hora ya pele re tshaba tsela helletseng ka mahetla. Re ke ke se ke atla.
1: Jeno le Master V, re na le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana hokae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Pele ya pele basadi.
5: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

0: Balebonto waselebu hotlwa kagika.
1: In the middle of the night.
0: Hashtag hamamelwe.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM lena le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
3: Kennedy re botlhoba ha monnate mamedi pina ena e sa tswa fitlha peletsong ke pina ya lesego e bitswang ka gore ke tshepile wena. Go na le nngwe gape o tla e utlwa ya Bongani e bitswang ka gore ke tshepile wena. Hurt so much e teng kwano nomvula natie tshebeletsong ya lesedi e ntse kgetho elepaetseng ka o mamela sealemoya sena sa lesedi kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mametse ena tshebeletso o le gona teng. Jwale ke le dumedisa ebile ke le rata ka o fela le baithuti ba kenang ditsing tsa thuto e e phahameng ba mametseng tshebeletso ya lesedi. Ke seke ka sia barutwana ke a tseba ba grade 12 ba mametseng lesedi FM ka nako tsena ba le dibakeng tse fapaneng ba itukisetsa jwalo ditlhatlhobo tsa magaolakgang gobane jwale se re le kgoding ya borobo mo batlang ngola teko. Jwale ba batla ngwala jwalo ditlhatlhobo tsa magaolakgang tse o ileng gore di tla bua ka bokamoso ba bona gore na go etsagala eng go etsagala jwang ka bokamoso ba bona. Ke nako ya gore o tlo o tiise na he o tle o gopole gore seo se batla nna ke se feng, na se thabelwang ke wena seo se ratang ke se feng. O ko suthe metswaleng le menateng nako ya sa dumela e tšhaile le lona tle batswadi e bang teng e bang gaufinyane le bona letse bonnete ba gore mosebetsi wa sekolo wa etswa ka nako tsotlhe. Ke atla
4: jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
5: Master V, ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
6: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
5: Master, ke e fumana go kae deal ena?
6: E fumane ha fela go VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswang pele.
5: Ke tla etsa jwalo.
6: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
7: The truth can hurt you, or the truth can change you. What will truth do to you?

086 000 3084 086 000 3084. Mo omediletsa ke nako ya gaotlhe qhoba bosilomang ba sa feteng ba bararo le ke lokise dintho tsa ka kwano ke bona gore di ema ka mo o di lokelang go ba ka teng.

0: 086 000 3084. Mamedi uteng kwano mohaleng a re monke dumele
1: pont
0: ozwa
1: ba ka ngkhon
0: ho sa
1: ehe ba ne ba nakete a ke ba tsose
0: a ke ba tsose a ke ba busile
1: a ke tsose mo khotse mo la mmele thaba a le brand state
0: a ke khobe busile
1: ee ke khoba busile le bona ngwana ke khobe busile le mkhotse maisela a le wedela ngwana me ke tsetele ka mo le bohin tumi a le paris ke pano ngwana me ke a khoba busile le bona thank you ngwana
0: letsatsi le monate o utlwa
1: dasi
0: 086 000 3084 mamesele seri ya fam tumi
2: khotso ponto wa seleba
0: hujwa
2: ho monate hujwa
0: ha monate
2: ke tsholo felo se ke ke lo mona mo tshabo mvelbobo ke qoba go tshule si thati sha sema ka o bo melodi ke qobe bo tshule mo le bo hinto me o dula tuma go le Paris ke tekele ka me mangata ponto wa selebo
0: letsa tsile mona te utlwa
2: mo ga dampolo ke le wena
0: Oh, se katrela mona tsho di tumela le sedi.
3: Ke mang ponto?
0: Ke mang ka?
3: O bana mo le ba hantle mang ka tuma da Paris. Ke ra to kwa o se le me a le ta mo se ke ka pita mare se ke o se se tlo se ba tama ka tsapa mo le di Virginia me e tsara mo nalo ka ver como ke le bo un de tsa bana ba ntse ba ntse sa ke bo ntate ke le mo. Ke le ba ponto bo le o tsia go o mana ke le bo se bo mana tsona tsona ke bo se.
0: Ke tsaro ba monate. Ala tsila wa monate utlwa.
3: Ke le go wa bye.
0: Bye bye. Mame se le seri ya fe.
2: Ha, ponto.
0: Ho lo.
2: A mme ke le ka maratua.
0: Ha monate ke mangai.
2: E ba se ba ma ka ga mmeli.
0: Eh.
2: Eh ka she. Ha ke khobe si le nne ma ke de kale ka mo le ka bolong ka ntle. Bo khwele mabinga le poka go ho tsata ke ke tlile ka tsidi di tshebe ka sekeke ha se no ma se go go tlhonto wa ga do tonda di
0: le nna ke o rata
2: ka me ne ka ke
0: le tsa tsile mona do tlwa
2: hey thank you le go le
0: o ma metse se beletso e rato wa ke le se di ya fa dumela
4: o ntle le kae
0: rite le kae
4: a te ke khopa go shudi ba ba sa go bana ba latelang Steven Bushu mampi molatudi le mamponyelele ke Steven nyelele ka gotsong bo sabidi ke le kwa pont
0: tsatsile mona tautwa
4: thank you tatwa
0: 086 000 3084 hello
5: kita tuma
0: gozwa
5: andela ka ngona mata
0: e hosha
5: a bo ke ke mutkhubele makhale mawali khosi mona Belfontein beke bukhuba le nko yona mona Belfontein beke bukhuba le ntabiseng se phabo hona mona Belfontein mabukhuba le duka tshutu mona mme
0: letsa sile mona the utlwa
5: thank you
0: mame sele seri FM tume
6: la mrena bon
0: buzo
6: wa di tona dad
0: e kyuta
6: na u tona zinshabala na ke khuba busiu le mthaka o teng ka mane ka Springs lo ke atswa ke security yena ntho ha ino tlo sha pala la vuka tsana thari round seri yena ma hlobola futeng ka mone ke re wa ka mme ka mane ka la busiu ya pele ba fana ba mtlo ba male bo
0: let's a tsile mona tautwa
6: ke mo rena bonde yo lo fela loe
0: giuta ema se ba ba dire mo selo ba mesotso pele re kena goreng ya apele ke magatlelo wa pele wa le monate lana le bitsang ka hore ke RQ ma bere ke tlo re ke isa ke qeta ke tlo fa monyetla hore nna lwana re tle re bue o fa monyetla o ska ba tshwaeng ka paeng re pele ke ya mabenkileng ke tlo rena nka thola motho o tlang ka pele nyana mo dume le
7: ga ponto
0: hozwa
7: ha me ke ponto le ke kopa o tlo sa zima ke go pa go sa leng ga tempuela ga ma kwantwang ga mola ha mo lu ye ke ke mari sa la ga ba ba ga se ba tsaki ga de tali ga ma kwantwang ga mola ya le bo a ponto
0: letsa sile bona ta utlwa
7: thank you ponto
0: cute
8: jeno le master v rena le karabo ya rata ndi podcast sa youtube le di how to tutorials
9: master v ke hloka dile ya data e tsong thusa hore ke gone ho like a le ho subscribe di channel tsa youtube se ke di ratang
10: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
9: Master, ke fumana ho kae dile ena?
10: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
9: Ke tla etsa jwalo.
10: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: 086-000-3084 079-758-5066
7: #66 o tsore le go di ntwana ma le go location ngwa le sanda wana
0: eke
7: ya nge pondo ke rata go ba busule ba thwana ke lawi fokobe a lu dumari ntorontoro ke re thabo le solle a lu dumari ntorontoro ke qatele ka ntate wa mitsang khabaza a le mane ma le go location eng tangi pondo ke ite boela
0: mma me tse sebele tswe ratwa ke molelo dume
11: Ne la pito.
0: Ho jwa me.
11: Ha mona tle ka pito.
0: Ha mona. Gibe ba ka.
11: Ye mo mo ga na maloka se mona ke mfa ke thabang.
0: Ne ma mare.
11: Eh ya pito.
0: Ba wisi lo bona.
11: A ke kgwe bo se le ne na ke pito ka nne ke tsitsi ya. Ke kgwe bo se le ke di ke di ka nne le
0: amha
12: wale ha dinga ka mala ka phulo ka phuli yena ma ai ka mo jesti la bo meke ba thaipi e jinte kinta ndo ba mo khodi be tik tak tala ka tan ni wona eleng ta ri tba bu shile na eleng ba mbaga na maluka e tubi e tin na tik tanku
0: ei a re na ke ka utlo hore ke tefe ha kae mo mabedi ke salletswe ke ba babedi fela ke le seria fela dume
13: Hashtag Hamamuelo Ponto wa Selebase.
0: Makibu wala manka?
13: Jure iskula nyani kilo kule mwune slanda mwune.
0: Eh.
13: Oko rikiri doiki di toni ka atle nyeze. Yere, mre na tre epoka ki dao. Kikote leka miti disi marupe ka shine kalimatabe. Rekaupe na mwune.
0: Kiuta, kia kate laki itza shina. O, hule CD FM, halo.
14: Dibulwane sa pondo
0: e o ke bua le ena ke manka
14: dibulwane mo fieng skone se manyana o ne le dilo tsa pondo mo ratiwa
0: na le wena re qala o bua sa le ke fihla le CDF mo ke qala u
14: mamela la pondo ke la ka tsela ka mukebelo ka marasteng ka mo
0: o no le marasteng ma
14: le le maro se ke ba gala ga se nna ga ha fanda ga bulwane a sa sa ke le tonto
0: o phepi
14: ke le buile go go bua le wena tshe
0: le nna ke thabetse go bua le wena e moholo le tsa sile monate hle qala tsa sile wa monate
14: ke la le tsatsi ba le buile di bua le wena radio le se di tonto ke la bulwane
0: wa rata wa le
14: Amen ponto.
0: Mabedi hle re wotlile e le shumele meso e mehlano meso zo pele ho hora ya pele. Mametse bo gatlhelo wa pele RQB sebele so nge ratwang le se dia fa mona le kenang. Manta la bobedi la boraro la bonella bohlano. Mpa ponto o teng manta ho ya la boraro a khutle mafelong a beke. di a ropa mokgabelo le sonta ke a tshepa o ntse o natefetswe ke letsatsi le gao fitlhela gona jwale ke tla o sia goreng ya bobedi go le monate le bitswang ka gore ke ditheoa dikalaneng o tla ba teng mfololo ke lebetse mamedi ba otlhe mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tlo o nkela pina e monate gona jwale o tsebe ke ga mmamorago go lla dipina tsane ba reketsa botšhetšhelela kwana batle ntho tse ngata ge batla batho ba kgotsofetseng batho ba thabileng a ke kgutla mo nako o fatse e tlhageletseng ka mahetlha.

0: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela dikgwedi tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa. Heidelberg, toropo e ka borobotjhabela ho Gauteng. Moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7. Kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Mumamedi la bobedi tjena he re shebana letse ntshitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa tlalotse ba ntshitseng tse malebana le botlokotsebe re tle ko ofe he ke la bobedi ka jeno o tlo utlwa gore na dintse di tsamajwang taba di emejwang tlo ko ofe ditaba mona ponto ke tsebena ntshutsena tsa ka dinketsa jwang he se sebedisi sponesa le mafelo a beke a sa tswa feta ba sebeditse haholo e seng hanyane tlasa letsholo le bitswang ka gore ke hashtag ya Operation Chanela mo mamedi ba belaellwa ba 17,132 ba tshwerwe ho thwe bona ba amea diketsong tsa botlokotsebe tse fapaneng bo dithethefatsing tse balwang tšheleteng e kalo ka dimilione tse 200 tsa diranta go a fumana dithunya tse 108 tse 180 dithunya di ile tsa fumana tsa hapuwa ke sepolesa sa Afrika Borwa tla solotsholwalang le hashtag Operation Chanela taba tsena di etsetse kgoding ene o releng ho yona e sentse e lo fela dipakeng tsa di 24 le di 30 ke a o tshwarwa batho ba fetang 17,000 pakeng tsa di 24 le di 30 fela mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi jwale ho thwe palong ena ya batho ba bangata hakana ba ka hodima 17,000 ba bang ba tshwerweng ke ba nentse ba batlwa ba ne ba ne ba batlwa ke ba 1,942 ya bona ba nentse ba batlwa jwale ba fumanwe ke sepolesa bekeng ena fela e o rileng ho yona ba hwebang ka dithethefatsi ba 280 ba tshwerwe 280 ya drug dealers ho thwe ba 1,967 ya babilelo ba tshwerwe ba na le dithethefatsi mane boemafofaneng ba OR Tambo ka la 2025 ka di 25 mo mamedi sepolesa se ile sa fumana cocaine mo se ile sa fumana cocaine e balwang ho 200 million cocaine boemafofaneng ba OR Tambo ka di 25 tsa August jwale ho thumane provinceng ya Western Cape molata ya dilemo di 37 year old foreign national o tshwerwana le dithethefatsi ho thu fumane dithethefatsi tse balwang ho 11 million ka mona ka butunya koloi ne di le ka bona ka butunya koloi ka nako nye o ntsong o emiswa ho lekolwa tlasa letsholo mane and two ke tsona he mo mamedi tse ke reng ke tle ke o fe tsona jwale mo mamedi ntle le mo hape re fumane hore letswalo la naha ya Zimbabwe le yena o tshwerwe ya dilemo di mashome a mane le metso e mehlano gona mona tlasa letsholo la hashtag Operation Chanel. E ka re yena o nana le kwae ka tsela e sa lokang e balwang ho dimilione tse 3.8 tse diranta. Yena le yena o fumanwe le dibohong. Fumanwe le dibohong. Jwale re tla go kgakgollele yona he mo mamedi hore na batho ba bangata ba nang ntlentle dipalo tsa bona di eme jwang ba ilang ba tshwarwa. Ho thwe ba 139 139 ba qosetswa ho bolaya. Ba 155 ba qosetswa teko ya polao. Ba 150 ba qosetswa ho beta. Mme o bana ba qosetswang ho betwa palo ye hodimo e ileng ya ngodiswa e ngodisitswe mane profenseng ya Gauteng. Jwale ba 112 ba ne ba na le dithunya tse seng molaong. Ba 67 mamedi wa tshebeletso ya lesedi ba sebedisitse dithunya hampe. Ba 768 ba ne ba rekisa jwala ka tsela e seng molaong. Ne ba sena di-license ya go rekisa jwala bona ba rekisa jwala. Ba 556 ba fumano ba na le dibetsa tse kotsi. Ba 1,351 ba tshwaretswe ho otla ka maikemisetso a ho ntsha kotsi. Ba 2,264 ba tshwaretswe ho ba Afrika Borwa ntle le ditokomane. Ke melata. Hey. E mamedi ke ntho tsengata mona ne ke re tla ko o fehe gobane la bobedi tsena ke re wa tseba re ya o fa gore na sepolesa se ile sa sebetsa jwang sa Afrika Borwa. Re ke etse tsena he leshana mane ke ile ka o nkela pina e monate ya Nathi e bitswang ka gore ke Nomvula, ra bapala pina ya Tony Braxton e bitswang ka gore ke Break My Heart.

0: iPura 90S Pro 5G enchanchosa Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela dikgwedi tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate putula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

0: ponto wa selepo le rato la ha go ba busule ponto wa selepo buku
1: e ba le ponto wa selepo ho tswa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe e ba le ponto wa selepo ho tswa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe
3: Mashema mabedi le mesemeraro mesoso pele ho hora ya bobedi ke a tswa ya tsamaya ya lo tsebakitsa tsena empa re tlo bua pele

0: le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka tele ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Mamedi wa sebeletso ya lesedi. Re tlo bua ka jeno. Ditaba ke tsena. Ei, pontwa ke imetswe ke tshwere ka thata. A kore mo mamedi wa sebeletso ya lesedi a ka nkeletse. A re ke jere ka thata. Mo mamedi eno o re ponto ke na le ngwana. Eo ke lokelang ho mo hlokomela. Eo mae a mo siileng fela ho nna ikela maikelang teng. Ke na le mme wa ka eo ke lokelang ho mo hlokomela. Ke motho ya itshokolang, ke a rekisa, ebe ke etsa le bo di-peace shops. Jwale ke na le ngwaneso ya sa batleng ho etsa letho. Mona ponto ha ke bua ka ngwaneso ke bua ka motho ya dilemo di mashome a mane. Ke na le ngwana e ke mo hlokomelang, ke na le mme wa ka eo ke lokelang ho mo hlokomela. Ngwana ka o phela le nna a phele le mmae. Jwale ke na le ngwana enwa o eso enwa ya sa batleng ho etsa letho. Ya sa batleng ho etsa letho. Ke batla momamedi wa tshebeletso ya lesedi a ka nkeletse hore jolo ka ha ke le motho ya itshebetsang, ha ke na mosebetsi o ke reng o mpha tjhelete e lekaneng, empa moo ke sokosokolang teng ke kgona ho etsa lapeng mane. Jwale nako ena kaofela ke bona ngwanena weso a tshela dijo a sa batlo etsa letho, ke utlwa bohloko. Ke utlwa bohloko a ke nana ke sebetsa ka thata le o ka yena hwa hae ko tswa fela a tsamaya. Mantsibuya wa khutla wa tsama o se mantsibuya khutla a tsama o se mantsibuya khutla ha tsebile o reka fela motlaka sona o pala ha ka iketsetsa sentenyana o isa jwaleng kapa o isa metswalleng 0863003084 na ke tla beketsa phoso ya ke motima dijo

0: to Bellar, Hammer, upon Brassel, Hammer.
1: 086-000-384 086-000-384 Mamedi, ha re ke rutlweng he rona le ka reng ho wa rona ka jeno o gana o tla ba etsa nthimpi ha ka re ya go bona wetsa jwang lwe re nke motho o teng kwana le seri
2: kwante dumela
1: ha mana to hojwa
2: mamshe kwaqa ponto mutsadi yena ho reng Hansente ba tswadi ke bona ba tsanta ba tsena tsena ha o tile di jo a tsebe o wa no se le de ponto ba tswadi mutsadi yena a se go mo na ayo a ntse a kena a ikentse marukulu tenga tswa tswa kena a ponto ha o tile thank you ponto
1: o tu rato hanpe o re mme o morata hanpe
2: ke go le ba mme he bolle ke jalo o mo ka ntse a ikentse marukulu a bu tla mutile ka ba ke a u sham ke pei jo na khale thank you ponto
1: re ya le bua letsa se mnati re nke mabedi teng kwa dumela
3: e la mogana tsinane
1: ha mona tlega
3: ha mona dingwana nne
1: e tsiwa
3: ho motima dijo ha se tharo nna wa nso mwana ga tsha bana le tharo nna ha ka kopa ho hlala mo dingwe ba tsalo mo anka khotlele nwa e beta fule a be dijo motho le nako ya gutlang ka yona a kgethe pakeng tsa ntho tseo tse pedi ore na o batla
1: mamele ntate motho enwa eo motloka lebitso a buang ka ena ke ngwana boya ka bang bo dilemo di 40 ga e sa le dilemo tsena ka ofela ntse e di heila dilemo tsena ka ofela o sa bile a na le dilemo tse 40 ona jwaletse
3: a kgona ngwana mme a re ja lo mo la ge to di ka hone ke tsa mohlala o se dipo le se ma go mutima di jo ngwala nne o tlo ba ka bo thata bo ka o di mo bona a se tsagollo tsagollo tsela go re tsela bo tsena
1: ha re utlo rena bo thata bo tlo ba ke a ke bo fentate
3: kwala me e tsola la ka nna lo ntsha motšona o furu jwa tsa hai ya ketele tsebile tsa bang bonyane he ha ke etse tshe tharollo e ka ba ha ka batla thuso go ntate moruti kapa community e nngwe le nngwe e na le di-leadership ngwana mme na ba baetapele a kope thuso ngwana mme go tloa moo seponisa sa rona a se digogo a se tshuse fela batho ka go tshwara batho ka bosoto le teng moo ntse o na le batho ba sebetsang department-eng kapa lekaleng
1: laa re etse tsena re bue tsena ntate ga o bua gore ga thusiwa ke sepolesa o tlhalosa gore na sepolesa se thusa ka yomane sepolesa ke re se thusa ka botlokotsebe ga o bua ka moruti ga ore a kopane le moruti o tlhalosa gore na a kopane le ena boemong bofeng e le gore motlhokala bitso a tla kgone go tlhakelwa ga ya o moruti a tsebe gore na o mo isa o moruti ka mabaka a feng
3: ke a utlwa ngwanane o moruti mane o tlalo eletswa a bontshe tsela a bontshe tsela jalo ka mo mane sepoleseng jalo ka ketso makala a mangata se o kwalela fela batho dikeletso di teng ka social department-eng ka mane le teng ba tla mo beya hantle go mogela bophelong bokamosong bao ga e le hantle wena o itsetsitseng bophelo ke dikeletso tse a ka dithola moganaka ke tsebe kapa motlhoka le ditse o mametse tla utlwisise
1: o mametse ke a leboa o tlakile ntate empa ga e baneneng o sena phetoo e e tsalang ngwana o wa modimo a reng o ithekisetsa ditamati o phela ka o itshebetsa a qatelela entse jwang gobane o imetse o na le ngwana o tlame a tlhokomela mme wa gae ka ntse jwa le tshwantse be ngwanabo
3: ga e sele jalo ngwana mme o tla tlameya go jale a kenya tloso ya
1: ke a leboa o lesedi fm bodume
4: moneng ponto
1: ga monatele
4: ga monate jwang
1: ga mona
4: motho o a kulumes
1: next
4: go tlhokomela jang o sa utlwile o wa mojang ka jang o bona ga utlwile ke le a sebetsang and-e o ntse o bona ka tsika mona o thata wa bona le wena ere wa nkimetsa le wena bona le ikeo ga no e bone le wena ta bosana o kopanya matso nna le wena ke tsenamela nna ke nne ke yena kutlang
1: ee
4: wena botlhoko boa o bone bo ba go mme o pulo sa o ke nthuse bona go tima dijo ene ke tlo bulela go e tshwereng yo ka o qekela matso a hawe a ke di gata ha ngwana go o tla bona na o tswela kae ha ke tsene tsa batho ha o kuli wa u tla ke di tsereng wa bona go go tshwere go ya o thata itse ke tsene fela ke botswa ke tlo tsebeletsa motho a botswa ha o sa bona ngwana ndi motho o tega plan ngwana ndi e o tshwereng yo ka o qekela ke tsene le ndal ngwana ke tlo ke tlo
1: jalo ore mme wa yeno a mohlokomelang jalo wa mo buella
4: eh ke botswadi ke motswadi mara nne o ta tshwara go ba di tsing ke mo di o kuleng ha hai ke mo buella go nona wa ha o a ke o mo buella o ta ja painting ya hao wena ke tlo go tshela o ta mo siela o ntse kuwe
1: ke le bo utlwa
4: thank you
1: ba betse le se di fa bu di mela hle Ozwa. Eke ipota ke batho ba baka ya ba tshwere mothata le ka bona. Le seri dumela. O mametse re seri FM dumela. 0860003084 Hotso. Dumela.
5: E re ne le pontu.
1: Ozwa.
5: A bo mo di ne sale mo holong ntate.
1: Ei.
5: Ai bona. Ai ai jwa la bo ba ai bo. A ga bana le motho wa modimo.
1: Ee.
5: Ai kho. Mudino sa le mola hulu.
1: Ee.
5: Wa le phosi ka sa solo ka mwana ntate.
1: He, ho bane jwa le mohloka le bitso ho re, jwa le ke tla hlokomela ho fihleletseng ya. Are o re ke imetswa, ke na mosebetsi o motle ha ka lokalo ponto. Ke motho ya itshokolang, a itshebetsang ka ho rekisa bo ditamatinyana. Ka nqena na ke tla be ke ntse ke ntsa ke nka bo di piece job. Jwale ke tlameha ho hlokomela ngwana ka mma ya mosileng ho nna tlameha ke hlokomele mme wa ka ka nqena jwale ke hlokomele motho yo wa moholo ho nna re nke motho teng ka rona le seri
6: eh bonto
1: re teng le ga
6: tapela wa neso eh bonto a le go botsa pele o sa nale nna
1: eh ke mabe
6: tamang ha imo
1: ke ha mme wa bona
6: Ke habo. Bo bedi ba bona.
1: Bedi ba bona empa yona ya tletlebang ke ya monyane.
6: Ke ya monyane. Ke
1: mo. O tletleba ka moholo.
6: Mama yena o dumela yena moholo.
1: O dumela yona ya moholo yena.
6: Ha e bugwe bo ha e le ba. Ha ke tse mme yona ha o ha o dumela motho. Ke a tsama.
1: Ee
6: a be re re ne o tsa dumela motho ya sa batlo sebetsa sa batlo ntsha le sente mo mara ya jwa la iteng ha tswe mo ntaka bona ha tswa e ipakela yeng e dulo kwa a sale le nne yo na ka e bona re batla na jwa la bonu na ke pedo ke tu ya kwa la maniso
1: e ke le bo wa utlwa
6: tanki
1: a re nke mamedi rutu dumela
7: e ra pondo
1: Eh o rena etse jwa mohloka lebi.
7: Ai hambla itse tlala. A peke wana, ke wana ha bo a se wana hai. So a se go se bitse ya hai right o tlo bua go tsena le tsela.
1: Eh.
7: Le ya ha mo kwala ka ntle ka di.
1: A ba tsela di plate mantsi bua mo la ska ba mo tsella.
7: Ka mo tsella ntate. Ke le ha re teng ka tsa bo roso. A u pefela ka letuka go tswa mana. O tla gona o tswa o senga e tsora le batla mosebetsi a etse plalena go bua le ditso ka tsone
1: jalo o re ntho bohloko a se le motho a thusa mfela le ka motlaka sono a motlaka a se o thusa fela
7: e lo re ba bula ntse go le nngwe ke ka go tsentse kwa
1: ne e ba bula ha bo bona
7: ha motlaka se ntse a na re go le lena motlaka sa wa o hloka ha ana gona ra mpile mpakana mara di jwa ga gona mosota a
1: a etse jwa nga mo sota o dika dijo
7: a se le tega ina ga dijo ba mtaka se a na gore jo mtaka tswa le ya ntse ka mtaka
1: e
7: ga dijo ga o di medi a e bele go dutsa ntse a di bega mrenya ya a di hata ta ofe a nge di potori bega mrenya ya ka o a tla bontsha ona wa tla ya ba se a ke ba se o ha mo support ha mo tse ha mo tse mo a ile ngwana o rai o ha e bona tswa ba
1: re le bo utlwa
7: tangi pontu re bona
1: a re nke mamedi uteng kwa re ke le sedi dumela hle
8: Lega and the Ponto.
1: Written Lega.
8: I think I'm how. That the Ponto, why you Murutilicati? Murutilicati, a Pesha Kiena. Kiena Naure, a Mutian was answered to give me, maybe. Mo ufumana hore o hateleile ka mantsoma o hateleile no hona le hatelo ya maikutlo e bakilweng ke meme ya mebe e qabanyang ka lapeng ka mo tswale o tshwanetse a ye o muruti a lokopa dithuso tsa semoya o tshwanetse a tsamaye a ye mane ho di social worker le bona ba ke ba mo be hantle ntate wa ka
1: re a lebo
8: ke lebo ile muruti le ka tema ra ba sate mo shate kulo state
1: bye mamedi ke tla leka hore ke tla leka hore le nna ke bate di social worker go utlo gore na bo emong bona ka eletsa jwang le yena o bona ga nenneng a timana ga di jo o tla ba etsa bogopo nenneng o tenwa ke nthwena hore mme enwa wa bona o tla bantsa buelela motho enwa o lla hape ka hore ke dilemo jwalo sa bila di dilibo di mashome a mane sa le moholo ke motho a sa le moholo jwale ke hlokomela ngwanaka ke hlokomela nne waka jwale ke itlokomela are ha ke na mosebetsi o ke kenang ho seng ke chaya mantsi bua ke thola salary are ke sebetsa ka diphisi jo bua tse ba pondo ke chelete tsenyane ho tloa motla bentse ke ithekisetsa jwale ke hlokomela a butu wa ka yo ke hlokomela motho eo ka pa ushuwa ka dumela le seri are nja ba bidiwa o qatela khotsa
9: Hela Pondo.
1: Ola.
9: Hantle kwa le tsule kae?
1: Ha go utlwa go eletse jolo ka mo ka e muhulu ye.
9: Ntate ba mthubana ba phoso ba le babedi. O ke jwa holela ha e la holela a bona na la ba la to sebetsa le ntse le ya bona le sa ibumana ho ja ba tswa ba tshile mo. Nka le motho o mthu a ntsa sa yetse. Ba phoso ba le babedi.
1: O ntlisa tabeng ye nngwe. Ntle ntle tsamaya ke tswela penga ke sekelle mo dikae.
9: O tlameha o tswela peng hang fela ha o so o sebetsa o so tlotse basoma a mabedi a mesemesa e supileng kapo a mararo.
1: O so gauile bale o re ha fela o re fe ha fela a sebetsa o tlameha a tswe. Jwale yo wa fotho a kwa a sebetse. O tswa go ntsha lelapeng hantle. O la bo so gauile ke tlo ba le dipotso wena. Eh ha o ga fela sa sebetsa o bua ka lebotse ba shubya bararo hape mo hloka le bitso e ka re o tla se ya holo dilemong go bane ke la ka utlwa a balella bo dilemong tse bo 24 25 ma go le se di FM wa o qatela khotso
9: khobe mo ga jumane
1: ha mona tele ka
9: eh yo ke go ya le nda de tsa ba tsa mo tshe ke ba di jwana eh le sutu eh nda de me ha ha How to make I give it out to my plan of a bicycle worker? There are all of my work to an individual house, like I'm a Nagam, so you know, like I'm a fudge. But it is my plan to go, and I get plan of a super agent. I'm going to actually, I'm going to come on like a bit of a moon, catch a book, I'm going to move.
1: Yellow Wanda.
9: Thank you, boss.
1: Mamelo ya sebeletsa le sedi re sebeditse ho lekane mo diphoso di bidenteng ye kgoptjwa le maotomane mo re sebeditseng ante re pela pele le Serie FM. Ho kopana hape ho sasa. Ho di tlabena le matsatsi a mabedi a ke tswa bona di theoa dikaraneng o tlaba le teng bololo. Ho tlo renya bobedi o ya ho renya bohlana. Afrika Borwa, good morning and good night.